0: Oras, alas 12:41. Nga na di kita itong last portion na itong programa. Kaupod na itong KK5 Ray Boy, The Wonder Boy.
1: Thanks God. It's Monday. Kakipaib Kevin. Oo, kumustan tayo na portya. Pero suwi ko nga lagaon, pero guwapo hon. Nabin ikaw mamaliwat nga lagaon, pero munyika on. Ikaw tatay, nanay, yes of course, anatulirat mga lulang ang lulong. Andun por gitana, yan panahon, mapingit. Ayaw kong pagtagya, kay sigurado good. It hit stroke ba ah, ngan stroke makulbay ni kinanglan. Kung may maintenance ka mo, much better ang DTX 500 ang makusog nga panguntra han high blood pressure ngan diabetes. Ang kinanglan, pahipadis ito. And Mighty C, the alkaline vitamin C. Much better nga doa, gintitik niyo, before ka mo kumaon, aga, udto, ngan gabi. Kaya sigurado good, magmamarupit yung blood circulation ni. Ngan by the way, pasabot naman na yun, mga kaipi ba no? May kita pre-check up ngan consultation na klinika de alternatibo, medisina, and wellness center. Dara kita barangay 23-A. Avenida Veteranos, nga rambutang klinika, klinika de alternatibo. Ay, pakiana ka mo, naandis ba tano? Awa na kamit, naandis na kamit main gate, hit divine hospital, or catholic divine race. Kaib-kaibing kilas 2 si pasado na, anang biberti na matak na. Kantay ito naman.
0: Okay, it, happy, happy birthday! Happy happy birthday mga ka-K5 biton mga langga salin oro giton ira ka adlaw niya nang adlaw.
1: Yay!

0: ito mga sir and ma'am, sir and patak partner ni Kakipay, Kevin Susana, ngantibusang kay Kakipay, Riboy, the Wonder Boy. Don't forget ani pagkatasing bahan, pagpasalamat good, hit aton mga garahom, nga tagang panggrasya nga damo, kwarta nga damo, labaw nga tanan tiyab Kevin, always good health. Amo talagang importante, da? Adihi ma'am, Daddy Alcaraz, na sir nga, sir Riboy, sir Kevin, i-greet ko na ako takon as band. Kada kuno kan Jigo Alcaraz tida papaya beach resort. Uy, happy birthday Kuya Jigs tida papaya. Ada kay sigurado tong port niya nito dida. Kevin.
1: One port la. Introduction pala to ng one port introduction. Happy birthday liwat kada kan Yumi. Hello Yumi, happy birthday mo Yumi Shosana. Didahal lidong Kalipayan. Okay.
0: Sige. By the way, Kevin, katong kita dahil na governors ka pa PBA. By the way, kagabi, Magnolia Sheds versus Sinibra sa Tigila, no? Di ak mag-expect ka, magdadaog ang Magnolia Sheds. Kaya, no, ang Sinibra sa Tigila, Kevin, kinanglan, consistent na nera daw katong atulong muli lang tabilin para madarang quarter finals. Pero, may di pa nera pag-asa, dudo pa nga mula, di ba?
1: Duha pa nga mo, ano yung record yan yung Hinebra?
0: Hinebra, itira-record din yun, naderay ka, ikalima, tulot daog, lima at perdi.
1: Ah, takay, duha nala itira games, duha nala, kinanglan irit madagaan nga duha.
0: Oh, correct.
1: Di nga nit, maperdi nga nit, usahit haira di da, waray, di hira makakasunod na quarter final.
0: Pero kita-kita, Kevin, itira ka muli nala, Titan Ultra nga ni Blackwood, maka-uber siguro, Titan Ultra. So kaya gan ni right Hinebra San Miguel makuha ni Radduang at nga daog. Pero talaga kagabihan on first game itong Hinebra versus Magnolia. Bilib talaga ako strategy liwat ni Formeran Hinebra hi
1: Tenorio.
0: Bilib ako yung strategy nga ran niya barubata experience pero ginpakita talaga niya diskarte ha during nahan para quarter finals.
1: Waray ko pala first quarter pala. First half waray na los-los na ang Barangay Hinebra.
0: Actually, ulit mag-hitik ma-expect nga may perdera kay Anera Import, di ba? Mapahimapin. Nga nakita ko liwat dito nira mga local players. Waray liwat ko, ang baga suporta ba? So, ngunak ta, waray good talaga. Hindi ko ko rin nira. Kaya di yan, inibra na magnulip mga porsigido hira.
1: Among, nga tanan na trabaho kagabihan Magnolia, hindi malas liwatan Barangay Hinebra. Waray, so, kung ano yan na, tagilid dito na Barangay

0: Hinebra ba ang hindi makasulod na quarterfinals?
1: Ah.
0: Maiha na ini nga it Hinebra di rin na-eliminate. Permanente ko rin masulod na semifinals. At dito nagkakaalaman na, pero yan na namimiligro hira nga bangin tub-tub lahir ha elimination round.
1: Correct, Lewa to. Ada kay sigura, sige la kay duro pa namulay, bangin lahir ha makalusot, may pag-asa pa di at quarterfinals. Ngayon di dahil quarterfinals, ano nito maniniguro lahat hira.
0: Oo. Oh. Ano sa nga game?
1: Oy, kagabi ni Kaduha Lewat, Converge versus Titan Ultra.
0: Pasos.
1: Kindatakan Lewat ang Titan Ultra. Oh. Kevin, 152 ang Converge kontra ang Titan Ultra, 119 la.
0: Ala, ganito nga school ka na da ako.
1: Baga-baga mo na hit all-star.
0: So, kuan na yan na. Nakasulod na kuan, convert sa quarters.
1: O, koreko.
0: Kaya dito kalo yung bracket, duha na nakasulod. NLEX gan San Miguel.
1: O, San Miguel.
0: Dito kalo yung bracket, convert gan Magnolia. O. Okay, kay kada bracket, tagduha man it makakasulod na quarterfinals.
1: Mm.
0: Oh, may dapat agduha, mag-aagragawang petira nga quarterfinals lang.
1: Oh, ngan by the way, kakatutaton na top 5 yan na hata. Group A, number 1 talaga, Inlex Road Warriors, ano? Walot daog, duhat perdi. Samtang yung kedua, San Miguel Berman, pitot daog, tulot perdi. Tapos liwat, ikatulot, Trupang Giga, unumit daog, upatit perdi. Nga na Converge, unumit daog, upatit perdi liwat. Ngan, tirapirma jeep, upat, it daog, unumit perdi. Nga di dahatay ha, group bilo tano, at nangunguna, Magnolia, unumit daog, tulot perdi, rain or shine, upatit daog, tulot perdi, Phoenix, Super LPG, liwat, upatit daog, tulot perdi. Nga, Blackwater, ikaw pat, tulot era daog, tulot, upatit perdi gihapon. Tapos, pinakatapusan, amunan, Hinebra, San Miguel, tulot daog, limat perdi.
0: Nga nitong Titan Ultra, bago na liwat it, coach.
1: Ano liwat?
0: Bago na liwat ni Raymond Valenzona, itira bago nga coach. Iya, kaya siyahan nga conference an all Filipino he Cardel.
1: Oh.
0: Ang nag-coach ang Titan Ultra. Okay. O sa laga conference, ginliwanan hiya ni rin si Bahar. Yan na, ang pagbalik na ang PBA, katiman era sa kabulan nga waray mulay, waray na rin si Bahar, ini Raymond Balinsona na iton bago nga coach sa Titan Ultra. Anak inihiyahan, madaugon hadto nga coach, ang may dapatando ay hi Arturo Valenzona. Anak inag-coach ini Balinsonan unahan, Tando ay Crispa. Anak inihiya. Nagkinots na inihiya hakuan ha NCAA Juniors. O nga kundiin iya pa naging player dito hi Paul Lee. Han high school pa hi Paul Lee dito ha San Sebastian. Okay, so bago-bago na lang mo't kung tikain iniliwat nga Titan Ultra.
1: Gitaktawa. By the way, kailas doon si Pasado ng Kevin, ito lang ito, oy, bayan na pa po sa kamo, ang nagtiksakon messenger, tax cellphone, ruba pa, damage pa at LCD, bayan may haya pa yun, kaya baka namin yung pakitan mara maayad at LCD. Ngan by the way, at mga 40% takna, kumusta ka muna, at mga lang, mga lula, ng lulu, hay mo kadapit mo, pay nga takna, pagremedyo na kamo, ngan doon, forget anay, kung baga tapos na pagremedyo, pagkapiani ka muhan, may binipis yung panlawas, and DTX Coffee Mix, kaya nagkapi ka na, na detox ka pa. Pero kung ang Uber ka idol, ikaw ma'am sir, much better kariguana yan na gamit ang Clinical Beauty Soap Kampantika sa alaga ng dala ng DTX Beauty Soap. Kaya nagpaposay po ini nga nagpapagwapo kayo pini. Nga ang kinanglan ay padis to ang Clinical DU Fresh. Parang amoy na amoy bibika lang palagi ma'am and sir. Oo. Nga don't forget na idol, ikaw ang mason, panday, helper kadida, dispatcher, pintor. Much better kung tapos ka na pag-remedyo, tikliwatan extend food supplement. Kaya sigurado good gulang sa karan kung naka-extend food supplement ka. Pero ikaw liwat niya bangalim talo, ikaw lula o ikaw ang 40 uppers, much better try liwatan aton D3 Bio, the super food supplement nga iyo pagpupulsan. Handa mga bilpisyo panlawas ini. Mapapaltipin ni Ha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Adala kita barangay 23-A, Avenida Vitaranos. Adala kita dita. At Dr. Gina din to, helgur tayo ngayon. Pagkatukang sikap na ito ni Dr. Carlito Balag. Kay first come, first serve ni Kevin. Ano aton mga kantin? Kumusta ka pinatak na? Ano aton mga barbershop? Unta baka nag-remedyo na good ka mga customer naman ha? Ayon naman pag-aroti it. along gigising. Wala tao, joke la. Importante la, happy la ka mo mga sirano, ha? Na natin mga pedicab drivers, MC drivers, kumusta ka mo mga king cab, e-bike, nga na, nga tanan na mga nagpapamamahihot yung mga sarakyan. Nga, shoutout gihapon din yung may utap, ano ato, taga Zone 3, Zone 1, Zone 2, Tugtuba Zone 6. Nga natin kapitan, nagap din yung utap, kumusta ka, unta baga, nahagrimid yung ka na gihapon. Nga, nga tanan na barangay officials, maupay nga takong hayo tanan ha, don't forget anay, kung baga, may nabat ako pag hapan lawas labi ng timguto-guto mulol na hapras ito yung liniment oil. Adag yung klinika, di alternatibo, medisina, and real lesson ka. Kaya last 12 pasado na ang mga panatikin ang mga drama liwat, labi na kanser Lito Barondo. Oo, di na kapagyan si Talaskol. Nga ni si Roger Pabi, anaton Q5, Bayaris katapos ang balay ni Biloy. Damong salamat han pagupod ni Hamunan Lunis Ngadlaw, ang tanaghataganing kalipay. Ini kakipay beribuy the wonder boy parang gampyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan sa dakluman ngan bugo sa sinerangan Bisaya Q5 News 7.
0: Hala kay oras na. Oras na natong temporaryo lanay nga pagburublog ng adlawan Lunes. Salamat. Naotong ta, nakapaningod to na kita nga tanan. Mahiyom-hiyom. Para maging produktibo nga maupay iton aton pagtikakulop ng pagkaturog niyan iton gabi. Buwas na liwat, pareha

0: Piyon nga balita, serbisyo publiko ngan Kaliawan, na siyudad han Tacloban, ngan bugos nga sinirangan Visayas, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: Mahitungod kay ang tinuod nga krikuhan amon himsog nga panlawas, importante nga mag-avail ka mo han libre nga check-up han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tigkam yan mga petsa, October 12 to 15, alas 8 agad tugtong alas 4, e medya itong kulup. Iga ko po niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad han Tacloban.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako Desi Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
7: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Mayong adlaw, Sir JP, hinaot nga na inom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Magbitis siya, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
7: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
8: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
7: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
8: Yes, Sir JP. Pero kung palainom kag DTX 500 og MyTC, dako kay chances mo taas ang imong telomeres.
7: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor.
8: Mm.
7: Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
8: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
7: Mm.
8: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres sa kini gitan-aw og gi-examine gamit ang microscope.
7: Mm.
8: Kay buloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
7: oh,
8: gi-exercise sila. So kung
7: wow,
8: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
7: Mm.
8: Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa.
7: Oh. Oh.
8: Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir JP.
7: Sobra na.
8: Sa tinuod ra, mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market.
7: Mm.
8: Dungagan pa dyan sa imong MyTC, Sir JP.
7: Oh.
8: Ang alkaline nga vitamin C nga usapod ka antioxidant.
4: DTX 500.
9: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Naapoy pagtuon nga gitawag Telomere Effect of 2017 by Elessa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
8: Mm.
7: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweds o green tea.
8: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron may balaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ng kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada, na pulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
7: Oh.
8: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress, ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
7: Mauna.
8: Mao pa'y pag-antos clinic, magpakonsulta. Mao pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud sa Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
7: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ug ako na sab si Doc Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
7: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
6: Ako si Alex, may kayute ay jud ko. Sakit ipangihi ug ako pud gapuson sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag. Tulo pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Umibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Hapaghagos han kada oras.
12: May mga istorya nga diri dayuday naluluwas.
11: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
12: Nakatago hakasing-kasing og kailatman hanlawas.
11: Hadughan mabugun, kundiri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
12: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
11: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alidagidhan iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
13: K-5

0: Ha.
1: Telephone Diaries.
0: Ang kada istorya ino sa napahinumdum nga habot nga han kalipay ug kasubo. Dayuday may pagturunan. Pagurusa kita hin pagpakli han mga paypay han aton kinabuhi ngan abrihan ta an.
1: Telephone Diaries.
0: May gugmaon nga haladayohan K-FAD News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio at kampiyon nga istasyon.

0: ba? Ayaw na kayong pagliko-liko. Naduwi na pagsamog itong akong ulo. Diretso nga na ako ninyo. Anong kung pagkariksin nyo ninyo tanan?
1: Tatay, pasaylo ako. Pasaylo ako, tay.
0: Ayaw ako pag tinuukid, Danica. Sumati ako. Ano ba ang iyong ginbuhat? Ano ba? Pinabay ako na bigit, ha?
2: Tatay Benson, magkalkalma lang. Hindi rin magkakaupahin
0: mo. Wala nung maniti mong kaluyag. Malipay ako. Ginhuma ko ninyo ngayon. Ano na, di naman ako masisira?
1: Sige, tay. Sige. Para magpamurayaw ka. Magsusumat na ako itong kamatuoran. Isakto'y Chito. Nagbuhat akong malaway. Iginbaligi ako na akong dugog ng pagkababae para masalba rito rin mong kinabuhi.
3: Iyuin batian ang pasiunang nga bahin na natong istorya yan nga simana. Ug santukib nga pagsaysay, mga pahinumdum anay. Ini nga programa, gimpapadangat tayo Hano Donia Air Conditioning Sales and Services, ha Robinson's North, Abukay, Tacloban City.
4: Bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
5: FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, may kumso.
3: Kumusta ka mo mga ka-K5? Shout out kan Odessa Regala ngan Alex Regala han utap Tacloban City. Kan Almar Sunga han Barangay 74 Lower Nulatula Tacloban City. Kan Cynthia di na may meat shop Hamaras Baras Tacloban City ng kan Giselle Eva ng Angie han SOS Village Barangay Bagakay Tacloban City. Maupay ang pagpamati ha aton nga tanan. An aton tagsurat yan nga simana amin usa nga babayi nga taga Barangay 99 diit Tacloban City. Nganiya nagpapatawag hangaran nga Danica. Ang mga paypay haniya kinabuhi iniyagin padarangan niya aton nga naging paangbit basi may pati ka aton.
7: K5 Dayan.

0: Diaries. Itagula ko ang ngarang niya Danica, taga barangay 99-8, Tacloban City. Karay ko, tika nga dito na akong istorya, kundi in nag-age namon pamilya hinbabugat nga pagsulay, ng tugod hinhugot nga panginanglan. Napiritan ako, magbuhatin malaway. Ngan ini nga akong desisyon, asya nagdiktahan ako na himo kapalaran, halarangan hangugma.
1: Oh, nakakalorong ka, Danica. Kaya lang, may problema pa?
2: Waray. Sige na, ayaw na ako pag-intindi, ha?
1: Nagtotoo ka na.
2: I'm sorry. Dere ko tinuyo makagtoo. Masakit ko man.
1: Ako ang nangaroon, sorry. Waray ako maging gentle.
2: Ha?
1: Sige. Pagliwan na.
2: Pasensya na. Dira ko'y ara. First time kumot maliwat ini. Pero okay man lang ako. Pwede man nato ni padayon.
1: Ano na lang. Nagkukonsensya na ako.
2: Ha? Kung amo ito, ano naman lang ito ni Maigba?
1: Ayaw ka baraka. Magbabayad ako. Dodoblehon ko pa.
2: Ayaw na. Okay na ako na natungging kasabutan ni presyo. Dere mo nang kinalandugan. Naud nga niya ako imo. Dere sulit na niyo ibabayad. Sorry God ha.
1: Wala ito sa payan. Naglalaom ako nga magkikita pa kita ha maabot ng mga adlaw.
2: Igin kakasubo ko, Sir Windsor. Naud ako imo, salit. Siyahan ng katapusan na nato nini nga itong pagkita.

0: Diyan ako magpapaopera. Magkukuha pa man siguro inihin medisina.
1: Dinsyo, era na nga doktor itong nanginano hae mo. Nga tanan hira, usala itong siring. Kinahanglan maoperahan ka, hapin na kamadagmit na panahon.
0: Pero Linda, dako nga kwarta ito na akong kikinahanglan ula. Hain man kita ito mamimiling.
1: Mahiging kasabot na ako na nga mauutangan ni Danica.
0: Ganihin umalwat ito na magpapautang haiyahin sugan nga kantidad.
1: Densyo, ito na, umabot na ni Danica.
2: Tay?
3: Tay, kumusta ka na?
0: Ayos lang ako, anak. Ikaw, kumusta ka na? Tigang ka din.
3: Iton, may danagpauta ha akon. Salit, madadayon na ito na yung operasyon.
1: Balitaw, Danica?
3: Oo, nay.
1: Nay, hinuman ito nagpautang luatay mo.
3: Hi Ma'am Agustin. Anak ko, Professor ha, thesis.
0: Sigurado ka?
3: Oo, tay.
0: Sugad ba ka mo kamagsuka kada tagsa? Base ka niya pautang?
3: Oo, tay. Buta niya. Itong kamatuoran nga ni ito, hiya nagrekomendar ha ako na usan niyang sangkay. May dokutututuran nga bata, salit. Magkakaada na ako in sideline.

0: ayaw na pagdiwarawin, sir. Maharam ako ito ni Mugin Bubuhat. Nagagad kahin mga bayaran nga babayi.
1: Nagpapahuwas lang kung kapasualawas. Ngandira ko na kuhan baratuhon lang nga babayi.
0: Kaya ano ba nga kinahanglan mo pang magbuhatin sugad ito? Pwede ka man mamilihin asawa.
1: Kilala mo ako, Ate Lavinia. Mapili akong babayi.
0: Oh, lugaring. Agay lang nga maging choosy ka. Ngan ako iton makilatis kung mapasarbahiga iton atong standards. Pero, damo man iton imo kausa nga doktora. Walay ka ba may naruruyagan na iya?
1: May dagad. Pero mga matured na. Kung mag-asawa naman lako, ato na lakot baro bata. Uy, anay. Hello? O, kaya ano? Buwas na? Ano nga oras?
0: Hino ito.
1: Okay, sige.
0: Hino ito nga natawa.
1: Schedule mo na. Staff Hospital, Ate Lavinia. May dagko pasyente nga operahan buwas itong udto.
2: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.

0: GameFi Diaries.
1: The one that has the lock and key.
2: Nanay Linda, congratulations. Mali ng puso ng operasyon kang Tatay Densyong.
3: Salamat sa Diyos. Damo gihapon niya salamat, hae mo, Doktor.
2: Waray to sa payan. Gintutuman lang namon tamon katungdanan.
3: Kumusta naman niya? Saan ko kuya pwede gahimang raw?
2: At to pa yung recovery room, nakaturog. Buwas na lang namon niya ibabali na private room. Pwede ka na umuli. Kami na itong bahala iya. Buwas na nabalik.
3: Sige, Doktor. Otro, damo nga salamat, haim. Sigurado ako nga malilipay itong akon anak nga hi Danica.
2: Danica?
3: Kay ano, Doktor? Kilala mo itong akon anak?

0: Diri ko ikaw kilala. Pero tungod ka recommended kay to na akong sangkay nga professor. Salit ikaw to na akong ginkukuha nga tutor to na ako naman kon.
1: Salamat ma'am Lavinia. Ayaw ka baraka. Uupayon ko itong pagtutdo ito ni mo umangkon.
0: Ano ka nga oras ba available? Pwede ka ba itong sugadhin nga oras? Alas 3 itong kulo?
1: Oo, oh, pwede-pwedehan. Kay aga man ito na akong klase school.
0: Okay, sige. Duha ka oras, bali 3 p.m. to 5 p.m. Monday to Friday. 20,000 pesos itong imusyeldo kada bulan.
1: 20,000 pesos?
0: Kaya ano? Kulang pa ba ito? Karuyag mo nga umaro pa hindi ka?
1: Okay na ito, ma'am. Dako na ito, duro.
0: Okay, sige. Magtitikang kayo itong Monday, ha?
1: Okay.
2: Tita Lavinia?
0: Oh, kay hindi. Pakadi. Pakadi na niyo.
2: Hello?
0: Kaya ito niyong magiging tutor.
2: Hi, Ma'am Danica.
1: Hello, Candy. Wow! Kakit manini ka bata.
2: Ikaw gihapon, ma'am. Cute ka gihapon. Nan-excited na ako itong akon magiging lesson.

0: Kanina ka pa bagang tulala samtang nakaon?
1: Naabod ako ha imo. Salit din ako nakakasiplatin deracho.
0: Kaya nga naabod ka man ha akon?
1: Kinahanan ko pa babato na nun ito ni mo pakiana. Maaram ka na ito kung kay ano.
0: Nakakainsindi man ako ha imo kung kaya nga gimbuhat mo ito. Kaya kung maaram la ako, gimpapahuram ko na launtay kawing kwarta. Hinwaray ka balyo.
1: Pero, nahitabo na.
0: Asa nga ni, nahitabo na. So, kalimti na ito.
1: Kauna mo ba, masayon la kalimta na ito hanggab eh. Kundin, igin surrender ko ay mo na akong pagkababae ng dungog.
0: Bisan ako, diri ko magkakalimtan. It ka matuoran, tika nga itong agabi. Waray ka na mawara ako na nauna.
1: Sir Windsor?
0: Danica, please. Ayaw na ko pagtawaga nga, sir. Ngayon kung pwede, unta maging magsang kay kita. Ngayon waray ka nga ikaawod. Tungod kay haluyuhan na itabo, waray maghibubuan na akong pagkitahay mo. It ka matuoran, nakakadayaw pa nga niya kuhain mo. Tungod kay dako kaupay imo paghigugma iton imo tatay. Nakahimo kang pagpustahan imo dungog para lahiton iya kataluwasan.

0: Yun na lang kaagad na ako. Karoy ko na umuli.
1: Kay hinubalot ito naruruyag na mag-iniha ka din eh.
0: Kaya niya nga ni. Karoy ko na gumawas din niya hospital na hapi na kamadagmit niya panahon.
1: Pero kay diri maluwat pwede itong sugad ito din siya. Siyempre, kinhanglan naton masigurado itong imo katalwasan.
0: Kay okay naman ito na akong pamati. Makusog na ako.
1: Pan nga ni. Pero doon imo lagi hapon doktor at makakagyakan kung saan o ka pwede umuli.
2: Hello?
1: Ay, aadi na hidok.
2: Tatay Densyo, kumusta na?
0: Ginulungtugan na ako. Saan na bago na ako baga pwede umuli?
2: Kaya ano bang nagdidinagmiton ka man?
0: Kay siyempre ka, kay samtang baga nagtitikaya, baga nagtitikad ako't amon baraydan din eh.
2: Ayaw ka baraka. Ako na itong bahala ito. Iko na ito nga iyo kinbayad. Di rin ang iyo kinahanglan baydan itong remaining balance.

0: o Candy. Mag-aalas 11 na itong gabi. Kaya nung nagmamata ka pa man?
1: Kinulat ko lahi, Daddy. Ano yung oras mauli?
0: Baga ka man hindi riara ka mo, Daddy. Wala man eksakto nga oras iti pag-uuli. Salit sige na, katurog na ikaw.
1: Okay man, Latita Lavinia. Wala man klase buwas. Salit, huhulaton ko na lahi, ah.
0: Mapipiraw ka la. Ano naman na kung buwas pa ya umuli?
1: Basta, huhulaton ko lahi, Daddy. Bisan paano yung nga oras umuli.
2: Food Superman for men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo, nako nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Kasi tingin bala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men.
2: Extend Food Superman for men.

0: K5 Diaries. Nakahibo akong pagbaligyan akong ginihirutan nga kaputlingan dungog. Pero wari ko nalay to eksapayan. Para akong mas importante na gihapon itong kinabuhi ni tatay. Nga waray ako magdadahom nga ang lalaki nga nakapalitan akong pagkababayi. Hiya lang ngayon gihapon at magsasalbar han kinabuhi ni tatay. Ha makausap pa, nagtapo namon mga dalan nga ni Windsor. Salit, dira ko maaram kung ano na akong magiging reaksyon. Tuwad kay tigda nga bumalik ang higayon nga nagkaupod kami hakama. Aanong ko man pagwara ha kung nun nahuna. Ano usa nga panhitabo? Nga dira ko maaram kung angay ko pa ba ikalipay o angay ko pagbasunan. And make note of
1: all the little things I say and do. Nandini natatapos ang siyahan nga bahin. Ang eksperyensya kinabuhi nga padara ni Danica, han Barangay 99, diit Tacloban City. Inin mga paypay hanya kinabuhi nga ginpadarangan ni aton nga nigin paangbit, basi may pati ka aton. K5 Diaries. Ang mga artista nga nagbuhi hilinga susumaton, hapangunang nga papel ni Danica, Joyce Katubaw, Kaupudera, Liza Alindao, Lolit Fabella, Ray Cabias, Janeline Fajardo, ngan Rex Jonathan Lumbre, hapapel ni Windsor. Ginlapatan din magnamit nga musika ni Checo Molon, dugang nga tunog, Ray Cabias. Kinasingkasi nga pagsurat ngan ubos sa direksyon ni Rex Jonathan Lumbre. Kung may dali yung mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat hayo tagsa-tagsa nga diary, igawas ito nga nigpaangbit haamon email k5drama103.1@gmail.com. Dingani padara address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110 Utap, Tacloban City. Amon inihimuan hin drama, basi may patik nga maging kaparte hanaton.
2: K5 Diaries.
1: May gugmaon haladahayuhan K5 News FM Tacloban, Drama Production Center, 103.1 hayo mga radio, ang kampiyon nga istasyon. Do you recall and make
3: note of all the little things I say? K5 News FM.
4: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
6: Mga kakifive, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitot imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay iton ka-design? Pakanto ha Prigwas Marketing and Marble Supply. Mandali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalinlain nga mga granite, robles, magkalinlain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, top stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
7: Prigwas Marketing and Marble Supply at nabaligya na gihapon hin mga sea parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
8: Otonya, may Tacloban branch na? You heard it right, mga KK5. Experience Japan quality products and services sa Otonya Tacloban branch. From brand new aircon units and maintenance to home improvement, renovation, electrical, plumbing, and solar services, Otonya has you covered. Free delivery na, free installation pa. Pantayin ang pag-abrihan ira shop pa sa 3rd floor Robinson's North Tacloban Haabukay o tawag ha 0956-778-3452. Otonya, your partner. Order for cool comfort every day.
9: Ako po eh, Helen. Diyari ko, nagamit ako ito nga di tribayo kay maupetong akong lawas. Maupet akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat ninyo itong nga product nga di tribayo.
10: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
11: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
12: Pimples at rashes?
13: It's DTX 500 mo na yan!
12: DTX 500!
13: Ito ay may antimicrobial property
12: na nakatutulong sa pagtanggal
13: at paggaling ng pimples at rashes.
12: DTX 500!
13: Highly recommended
12: ng mga eksperto.
13: DTX 500!
14: Mabibili sa mga butika.
15: Eye Care Drops! Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
16: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales, ang una wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa kon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
10: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C,
19: Clinica Spore Biotics.
20: To maintain sa pH level sa feminine area,
19: Clinica Spore Biotics.
20: Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection
19: ug UTI
20: sa mga babae.
19: Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
20: Mapalit sa inyong mga suki butika.
19: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine. Ako kayo akong pasalamat sa DTX Beauty Soap sa paghamis o pagputi sa akong pani. Og sa DTX Beauty Soap, aduna sa antimicrobial property nga mapatay o mga mikrobyo nga maong hinungdan sa mga skin.
19: DTX Beauty Soap.
20: Mabalit sa mga butika.
22: Sir, madalas mong magtampo si misis? Baka naman kulang lang yan sa nambing.
23: Muling patigasin, pasiyahin,
22: at pahabain ang gabi-gabing hagik-gigan yun ni misis.
23: Extend Food Supplement for Men.
22: Extended ang saya gabi-gabi.
23: Hindi lang basta mabilis,
22: kundi tumatagal.
23: Extend Food Supplement for Men.
22: Ang booster ng bawat gabi.
24: Ang gusto ko sa lalaki, extended. Hindi lang mabilis, tumatagal.
22: Extend Food Supplement for Men. Mabibili sa inyong mga suking butika.
23: Extended nationwide.
22: Misis, kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal.
23: DTX Liniment Oil.
22: Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka.
23: DTX Liniment Oil.
22: Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: KK5 News FM. News FM.
27: Hausa nga balay nga waray kamingaw. Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw. Nganin usang lalaki nga gasi mo ordinaryo. Pero nga talan nga isyo, haiya na hataw.
28: Waray pati noon?
27: Kayo waray awas?
29: Waray gap bugas?
30: Kayo! Yungat!
31: Aray ko! Saba daw, biyangkat!
27: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himangrawon han pamilya, gugma, tubtub ang mga pasabog ha barangay ngan politika, ngan adlaw-adlaw nga kamatuuran han kinabuhi, hasulod ang balay, ngan hagawas han karsada. Ang balay ni Biloy. Kakay 5, pamati na, adin ang drama nga haimo magpapatawa, mag-aabrihan imo hunahuna, tapos makakasaring ka. Agoy kaol-ol, sana all!
0: Agoy kaol-ol, sana all!
27: Ang balay ni Biloy.
1: Libat?
27: Manok-manokon. Iginliliaw ha iyo, han iyo paborito. K5 News FM Tacloban, kampiyon na estasyon hin radyo.
2: Filipino.

0: Hello mga ka-K5! Shout out ang Garcia family, Garcia's Compound, Barangay 95A, Kaibaan, Tacloban City. Sugad man nga to ang Batch 93, Hadulag National High School, hapangungulo ni Oliver Obarco. Sugad man kan Junior Severe han Tacloban City, Joseph Nobyo Tangpus han Barangay Kalubian Dulag Leyte, ngan kan Armando Ayote han JF Star Legend Salon, Paco Manila. Abri na yung mga Facebook kan radio, ngan uswag kita kay abri na. Ang balay ni Biloy.
1: Libat?
0: Manuk-manukon. Nanini nga programa gipapadangat haiyo ha maupay ang kaburuton ni Odonia. Air Conditioning Sales and Services, Robinson's North, Abukay, Tacloban City.
1: Huh? Ano ang to anak? Ah, este, umangkon? Utruha daw, ano ang to? Ang siri?
2: Ito ba nga hibiloy nga na udad ko nalakat?
1: Duhala tigo, haiya.
2: Balitaw, duhala. Diri nga ni may saot at pagkatawo, aw ito nga tawo, may daniyan lima nga.
1: Ay, agi daw nga. Kaya abat ko. Ang kumada nga principal, agi daw, nagpasangil kadla. Adan to.
2: Principal nga, ang kumada nga, nagbisita.
1: Hagi, uugad pastilan. Wari ka babati nga, iraging sisiring nga, Ma'am, principal, principal?
2: Baga, nakabatigad ako, pero kun amo ito, silos to the max na liwat hinina.
1: Ay! Ada, kun maamo nga nito, masusugad ko dito.
2: Pariyosan imo, anak!
1: Pero, dire pa kita ito, sure, tigo-tigo pala ininaton, inaano
2: ka. Kaya nakabati ka man, adadada, nga nagtuktok, nagtutuok hinina.
1: Ay, oo, pasti lang kanina. Baga, nabati ang kunga, nagmumoy-moy ang angab.
3: Naan pa nga ni Hanya, ha?
2: May problema, naliwatan mag-asawa.
1: Pamatian ta daw yun.
2: Sige daw.
4: Okay, God, pastilan. Ano ba ito ngayon mo? Mindset.
1: Ano nga mindset? Mindset ka rin da. Kay tinuod man, di ba?
4: Kusantisima. Paano na nga magkakarelasyon kami at itong lagas man nga principal? Na di rin man ako maluyag haiya. Ano siya pa? Di rin man kami nagkikita.
1: Pero nakahiram ka nga.
4: Ay! Ano nga nakahiram? Bangin! Naghuram.
1: Ayaw nalang kita, Biloy. Kaya mo na ako nabatian. Mm. Hababa ito nga principal. Nakahiram ka na daw.
4: Ay, siya pa daw nila ninay. Bangin, makabatit mga amyaw. Makarawod.
1: Waray ko la.
4: Uy, itatun mga anak. Makarawod ninay.
1: Salit. Uy, Biloy ha. Aminan na lahat. Amin na God.
4: Uy, kaya ano ta ako na aminon kay waray man.
1: May da ka anik susumasta akon. May ada. May ada.
4: Walay.
1: May ada.
4: Walay.
1: May ada.
4: Walay.
1: May ada. May ada lagi. May ada.
4: Walay lagi. Walay. Walay kayo susumat.
3: Walay
4: salka. Ay. Yay.
1: Sabaw ni Nabirangkat. Bagat barangan.
3: Abadawinay. Napakamahusay.
1: Hoy. Birang diri kayo ni Bulig. Amo lang ni ka mag-asawa.
4: Uy. Sabaw na kundi na ninay. Nasabaw na.
3: Ay. Imuha ito, basta kami,
4: didi,
3: mamawate,
4: kami kayo ang asasin. Nabatyan kita, nasingpak ngayon sa badita, nabatyan lugod kita ini.
5: Ayaw ko mapag-away, nay, tay. Termopit nag-away ka mo.
6: Nay, nakabati kami gingaranan mo, Ma'am Principal.
5: Balito, nay. Tay,
6: may daba utang, Ma'am Principal kang tatay nga nakahiram man hiya?
5: Ano nakahiram, Junjun? Ha? Ano nakahiram?
6: Oh, nakahuram ngayon.
4: Ay, pastilan, mga anak.
7: Pakian niyo, tatay. Yat maaram ito.
5: Okay. Ano, walk out na yung nanay.
6: Tay, ano problema ni nanay?
5: Ay. Nag-inisog na luwat yung nanay. Pakaralok pa naman ni nanay ko nag-iisog kayo namumudlat. Itmata.
6: Balitaw, labot lang nga. Namumudlat iti ang mata. Nagtatalsik pag ulit iya laway.
5: Balit.
4: Ay, pasag din nalat niya iyon na yung mga anak. Kaya siya ganito. Basta tikalagas na.
7: Ano to?
5: Ay, pating.
7: Ikaw ang tikalagas na kamanhak ko!
6: pagkakataon.

0: go.
1: Karasa! Igira yan na. Ay, sus. Para maghataas na liwat at presyo.
2: Dada, magbonus dili ka. Bis diri magira, hataas lagi hapon itong presyo itong ay, gas.
1: Ano nga may mula? Tatawagun ako nga. Birang barangan?
2: Kailangan na ito. Basta ito importante nga waray ka pasakiti.
1: Oo man nga ni, waray at pasakiti. Pero masakit at tawagon ako nga barangan.
2: Dada, masakit at katotohanan. Ano? Takay, kay diri man ada toon.
1: Okay!
2: Ayaw na lakasina.
1: Kaya mang balit ako barangan.
2: Oh, kaya ano nga nauulan ka man nga ginganan ka nga barangan.
1: Ay, oo, good man ano?
2: Eh.
1: Diri ako barangan kay ano bang maululan maliwat ako kay ano liwat ano

0: an balay ni Biloy.
1: Libat!
0: Manok-manokon.
2: Klaro na yun, ha? Waray makontra pa akon. Hirabi lang, hiraral prick na, hindi makontra akon. Kay diri na yun ang eleksyon. Ay, mapay na lang, eh?
3: Salamat,
2: salamat,
3: Makoy.
2: Amo,
3: amo.
2: Waray kita gagastuson. Pahuayan ay, ang panbadil. Pahuay!
4: Ay, oy! Kapitan!
3: Oy! Oy, kapitan!
5: Kapitan!
3: Ano man yung mga prinsipal ha ato ng sklahan?
5: Ano mo balito?
2: Prinsipal, nagano? Nagano yun din niya ato?
3: Ikaw maging bibiling.
2: Prinsipal, dayon. Ano kuno? Dayon.
4: Ade, dagdara ko yung isnakon. Wow. Ade, doha nga royalty na pa.
2: Oy!
4: Kumapit sa pagod.
2: Padaw?
4: Baga, dinigo ka na ko.
2: Uy! Ala,
3: wow! Kanaki sa mga pizza pa. Magandang maninigo ka na ko.
2: Pabulitawan.
4: Para ang tayo diha.
2: Anay daw, anay. Ano yung prinsipal? Kaya ano nga baga manda kayo itong bit-bit? Para ka na ito, ha?
4: Anak kay, para ganito ang tayo. Ganda. Ako, ano ba? Para tayo.
2: Para amon?
4: Ay, unta. He, Biloy. Ang kagawad, Biloy. Ay, nabahiya.
3: Ay, Biloy.
5: Ay,
3: kagawad, Biloy. Ay, tapahira.
5: Ay, tapahira.
2: Ay, para ito ha, amon nga. Dako nga, pichapay. Kasi para baga matilawan na amon, ma'am.
4: Aday. Ayaw, aday.
3: Waray
4: pa din he, kagawad, Biloy?
3: Waray po, mabot.
5: Waray po, mabot.
4: Ay, geh, kasubo. Dito ako hira kanina, pero kay gusto ko nga anihiya. Waray lumatiya din he, na.
3: Alam mo to, yung ma'am, sisip ko nila namon. Basta, ibigay ito, bakit sabay.
5: Amo!
2: Ay, hindaw, titilawan ta. Dilawan ta.
4: Ay, dire para ha iyo.
5: Ano?
4: Para ini habalay, dadalong kwede. Kaya wari man dire kagawad, Biloy.

0: Ano? Nadine ni?
1: Nga ni ikaw ang bagagin bibiling. Warik bilin da ko pichapay. Nga bagan, nigo ka na ko.
0: Ay, niyan. Ano to yun ni akong? Ba, nagtatahap na kini?
1: Mahamot lo'y mahamot.
0: Hmm?
1: Baga nagka-lipstick ka, ngun baga may da magkakarigsig ngun god, mapulan im.
0: Asya good kun kay ano nga, nagsisilo si Ninay. Asya good.
1: Ay, mau pilo at itsaot ni Ninay, madali ano maga, nakabantay.
0: Mula! Uy, kap ato hiya balay, nagsisilos! Nagisok kay, mag-uyab daw ko na kami ito nga principal.
1: Well, I believe good ako. Katapos ang anak ni Berang, adilwat ko siya nga principal. Kwartahan pa, good. Waray ka na problema, Loy. Alagang-alaga ka pa.
0: Ano daw, Kapitan? Dere pa ako itong sure nga, dato yag hakon. Pero, sure ako nga may utang na kahiya.
1: Ikaw, nangutang ka, principal?
0: Oo, umutang ako.
1: Abo!
0: Pero, 1K. Iya man, ginhi mga tuki. Asala, matluwat ako. Kati man, nagsing payakon. Nga, kun mautang pa daw ako, utang la.
1: Ay, ala! Kau pa'y daw na principal lang. Baga na papautang sa emuloy.
0: Iringkap. Baga, magkakaproblema na lahat kami ni Ninay, hini.
1: Matapos ang anak ni Bira, natutuya luat at tuhaim. Oh, siya ito baga kutis por sila, nalo.
0: Mula, kung kutis por sila, lala, hihani nga anak ni Berang. Kwan wat, principal, ano man lewat si principal, kap?
1: Ew, pay, kutis!

0: na lang na, diri po sila na.
1: Kuya, sana all.
0: Ano man?
1: Ano nga naman, Kap?
0: Ay, paglaro kung diri ka, ihadi ako.
1: Ay, kan principal?
0: Kan man principal, ano nga diri ka? Kaya ako nalang ito.
1: Okay, sige, imo ha, imo na, sige, imo ha.

0: Ayun, salamat! Yan tayo ng eleksyon! Salamat! Wala eleksyon ano?
1: Eleksyon!
0: Bumalik pa yun!
1: Bumalik pa yun!
2: Ay, kaya bagama, maupay na lang ang bagaging pirma ni PBM. Ayos ko din ni Himakoy. Kaya kung baga natabo nga nagkadahin eleksyon, sigurado nga usaha iyo nga kagawad, mapiperde.
1: Bangin pa din yung kap! Bangin na lang yung kalitira!
2: Ay, ay, di rin mapiperde. Daug na gula ko. Bispakan rita. Daug ini.
1: Aw, bangin kita lang yahapon na nagdaug. Pero...
0: Aw, balito.
1: Kapagkita ka kita.
0: Aw, balito. Kapagkita
1: ka kita. Jim.
0: Ah, Jim, balito.
1: Ipapadahin pa ba ito?
0: Ay, wala na yun.
1: Pero,
0: tahilig pagod. Ah, mabalito. Mabalito.
2: Ay, kaya basta importante nga, nagpatapon ka na Mayor Jaljal Babo. Wala tong tanala ito, ano yung baga. Magbisita ato. Kaya, mabisita yan, otro.
1: Inga, ikikiha pa ba niya ito nga project engineer nga ng foreman?
2: Nga, di rin na yung mga kiha. Waray ka mo ito, makabati. Di rin yung mga kiha. Lugod, maaruyahin pondo. Ha, mga worth 3 million.
1: Hay, pati yung makuha yung pundo ka.
2: Ha?
1: Nga, tulog ka milyones.
2: Oh yeah, hadlag load, hadlag load.

0: Hallo.
1: Ikaw.
0: Ay. Ako gadla ini. Had principal.
1: Ay.
0: Papay kay nagkatapok ito otro hindi dinigadalan. Kundi in humiram ka ha akon.
1: Humiram ada. Dere ada humiram.
0: Waray ko na ko nagsayo. Hali ka lang ay gapon maagi. Biloy. Nagado ka ba din eh?
1: Kuan, John, waray pa kami magsildo. Walay na ang talking akon ginuutang ay mo.
0: Oh, sa pirahay pala ato. Akito. Ano ka pa?
1: Yay.
0: Maliit na akito. Bagay.
1: Akito, itiya perok. Hala pa. Ngan mahamot man ini.
0: Kuhan, ito na. Bagin gusto mo pa, humuram, magpapahiram, magpapahuram pa ya ako, basta may kondisyon.
1: Kondisyon? Ano nga kondisyon?
0: Mahuram ka? Mahiram liwat ako.
1: Paldo!

0: Beloy! Beloy! Hain ka! Ano ka niton? Waray pa umuli. Niyan ka na. Makita ka. Nasa rin ka nga waray ka mong relasyon. Hadto nga, principal. Puwaong kagod. May na nakakita iyo. Kamu nga duha. Beloy! Hain ka! Beloy!
1: Nay! Ako ba't di mong tatawag?
0: Hoy! Dito kwarto. Diyan ka ito na akong itatawag. Hey mo tatay!
1: Aw-aw na ko daw. Pero kaya naman na nag-iisog ka. Itatawag mo'y tatay nga na si Sina. Ano tiyan sala, nay?
0: Buwao niya.
1: Kaya ano, nay? Kaya nung buwao man ni tatay, ano tiyan sala?
0: Nakikita niya iyo, principal!
1: Ha? Kan principal? Aw, ano man marat ito kung nagkita ira?
0: Jun-jun?
1: Kung nagkita ira, wari man ito salay tatay.
0: Kaya naruruyag iyo, principal! Kaya iyo tatay!
1: Aw, kaya naruruyag man. Ay, ano to, nay? Hitatay, aw, hip. Principal, ta, naruruyag kang tatay. Hay, wow, baka kitatay, paldo pago ni tatay.
2: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: What?
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
4: May mga istorya pa parte kan Biloy nga mabubukwat.
5: Oy, ay pagbukwat ta.
4: Buwas na hapag abri utro iton, anbalay ni Biloy.
6: Libat!
4: Manuk-manukon. Ini nga drama gin mumulay ang itpangatingog ni Raja L.U., Ray Cabillas, Checo Molong, Jeneline Fajardo, Randolph Palacio, Liza Lindau, Joyce Katubaw, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Fabelyangan, Edwin Torres. Checo Molong itagduyog hindi riyabag nga sunata, mga tunogang karasikas ni Ray Cabillas, hapagsurat ni Mang Tomas Palalabs, kay bungahan niya tuyaw nga hunahuna. Para nato mga viewers and listeners sa natong Facebook Live, please follow our FB page, K5 News FM Tacloban Digital. Paki-like and share natong podcast live para pirmi ka mo updated it mga panitabuha, anbalay ni Biloy.
6: Diba?
4: Manuk-manukon. Igin din niya wahiyo niyo paborito, K5 News FM Tacloban, ang kampiyon ni Stasyonin Radio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
8: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagas, mga butika!
9: Mga kakifive, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay iton ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani lah K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, robles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, top stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
10: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligya na gihapon hin mga seat parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
11: Otonya, may Tacloban branch na. You heard it right, mga KK5. Experience Japan quality products and services sa Otonya Tacloban branch. From brand new aircon units and maintenance to home improvement, renovation, electrical, plumbing, and solar services, Otonya has you covered. Free delivery na, free installation pa. Pantayin pag-abrihan ira shop pa sa 3rd floor Robinson's North Tacloban Haabukay o tawag ha 0956-778-3452. Otonya, your partner for cool comfort every day.
12: Ah, kung buga
3: bugas-bugas.
5: Akong katul-katul na ikabutangan.
6: Bugas-bugas o katul-katul?
12: I-DTX 500 na!
6: DTX 500!
12: Aduna kini antimicrobial properties
6: nga makatabang sa pagkuha
12: o pag-ayos sa bugas-bugas
6: o katul-katul.
12: DTX 500!
13: Mabalik sa pinakadul ng butikin sa inyong lugar.
14: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
15: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Ako si Dro, ang kapinako. DTX Coffee Mix. Sili lang ni Shalami. Taas pag yun o antioxidant. Tungod sa aduna kini, the sugar sugarcane extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape.
17: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
18: Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C.
19: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
18: Mighty C.
19: The Mighty Power of C.
20: Clinicas Probiotic. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas.
21: Clinicas Probiotic. Ang tigbantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw.
22: Clinicas Probiotic.
23: Mapalit sa inyong mga suki butika.
24: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Catherine Isaka Beauty Consultant. Kinarecommend gin ako sa tanan DTX Beauty Soap para sa mga naibugas-bugas body odor. Kaya ang DTX Beauty Soap hini mo sa daon sa bayabas, daon sa mali ni kakao para sa humot nga lawas o pimple free. Mag DTX Beauty Soap na.
24: DTX Beauty Soap.
23: Mapalit sa mga butika.
24: Extend Food Supplement for Men.
26: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
24: Extend Food Supplement for Men.
27: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX.
24: DTX.
27: Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka.
24: DTX. Liniment Oil.
27: Mabibili sa inyong mga sukin butika.
28: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
29: Ay, ga, gabasa na naman.
28: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
27: Always nagabasa.
28: Kag nagabaho ang kilikili.
27: Mag-Clinical Dairy Fresh.
28: Para sa maputi at mabangong kilikili.
27: Clinical Dairy Fresh.
29: Nagabasa na naman bala ka.
28: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
27: Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
30: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Monica King 5, that was a song by SB19, It Is Liha. But time check tayo, it is now 2:44 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, na-detox ka pa. And right now, atin ang i-reveal ang ating kitanungan of the day, which is from K5 Nikki. At ang kanyang tanong sa ating lahat ay, bakit may mga taong sweet but cannot commit? Ito raw yung mga taong ang sweet. Laging nagtatanong kung kumain ka na ba? How was your day? Pero hindi naman magawang mag-commit. Like, it will keep you floating lang. Na walang patutunguhan ang inyong status. So, bakit nga ba may mga ganong klaseng tao, mga ka-K5? Yan ang tanong sa atin ni ka-K5 Nikki. So, kung meron kayong kakilala na ganito, sweet, pero hindi kayang mag-commit, at kung meron man kayong na-experience na sa isang tao na ganito, di ba, na pina-fall kayo, di ba, pinaasa kayo, pero hindi naman nag-push through, di ba, hindi naniligaw, pero ang sweet, di ba, andyan lagi para sa'yo, sinusundo ka, hinahatid ka pa, tatanungin ko pa kung gutom ka, let's eat together, mga ganong klase. So, bakit nga ba may mga taong ganon? At kung sa tingin mo, ka-K5, ay ikaw ang isang tao na katulad nito, kung ikaw ay sweet pero hindi kayang mag-commit, bakit, diba? Give us an acceptable reason kung bakit ganoon kayo sa mga tao na pinapa-fall nyo o pinapaasa nyo, diba? Feeling ko may karapatan naman kaming malaman. Ano po? Kung ano yung dahilan kung bakit hindi nyo kayang mag-commit sa isang tao na, alam mo yun, genuine naman ang pinapakita at pinaparamdam sa inyo. So, yeah. Bakit nga ba may mga taong ganito? Sweet-sweetan but cannot commit. Anyway, mga ka-K5, if you want to answer this kitanungan, just text it sa ating text line. That is 0977-144-5878. O di naman kaya ay mag-comment kayo sa aking Facebook live streaming na nakashare sa official Facebook page ng aming istasyon, which is K5 News FM Tacloban Digital. So, mamaya, aking babasahin ang lahat ng inyong mga kaisagutan. Kaya, dyan lang kayo mga ka-K5. Huwag kayong maglilipat ng istasyon for now. Let us continue this song again by SB19. I will be right back with your K-sagutan, maya-maya lang.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
3: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio!
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
4: Unsa man ang ga-form sa blood clot.
5: Mm.
4: Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
5: Maunay rason nga kinahanglan mag-exercise jud ka.
4: Mm.
5: Kay kung hinay dagway ang blood flow sa GP, naa jud tsansa nga magbarani.
4: Syempre. Ga-deposit or mga tagak ang mga nutrients samot na ang LDL, pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak ra na.
5: Hey, Rajud, kung maayo ang pag-flow ba? Flow.
4: Mm.
5: Kay musabay na lang na siya, mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong cholesterol.
4: Correct.
5: Once nga ma-oxidize, maghinahinay na siya sa deposito. Pero kung sige kag inom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant. Aron malikayan ang pag-oxidize niining mga lipids.
4: Og kanang antioxidant, gihingan lag gallic acid.
5: Mm.
4: Another one is ferulic acid.
5: Mm. Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
4: Correct.
5: Tungod sa gallic acid nga naa sa D3 Bio, iya nga punggan o pugngan niya kini aron dili mahubag.
4: Mm.
5: Walay paghubag nga may tabo kung palainom ka og D3 Bio.
4: Unsaon man sa coconut oil or extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
5: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
4: Kana, mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra mopundo. Hipuson jud ni siya ni D3 Bio.
5: Mm.
4: Padaghanon ni D3 Bio ang mga imuhang HDL kato mga oxidized LDL nga namilit sa imuhang mga arteries pang hipuso na ni HDL. Kuhaon na tanan ni HDL og dalon sa atay aron pagawson.
2: D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Maunay nakanindot Sir GP sa D3 Bio tungod sa iyang gallic acid.
4: Correct.
5: Kung plain lang nga D3 ang imong ginainom, Sir GP, wala na siya gitawag nga gallic acid.
4: Oo.
5: Pero kung D3 Bio, naadyo siya gallic acid. Aron dili maghubag og mapugngan ang grabing mga blood clots.
4: Correct.
5: Nga mao'y mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke.
4: Mm-hmm.
5: Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, mag-D3 Bio na. The gallic acid nga makita sa D3 Bio.
4: So unsa man ang gibuhat ni D3 Bio batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow.
5: Yes.
4: Saon man, medium chain triglyceride nga maoy magapataas sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, nasulti na namo ni ganiya ni Dr. Ramil, si D3 Bio padaghanon niya ang imong HDL level.
5: Aron daghan ang mahipos nga mga oxidized nga bad cholesterol. Ang gallic acid mao ang strong antioxidant nga naa sa D3 Bio. Aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
4: Correct.
5: So sa ato pa, kaya niyang hipuson og patyon ang mga cancer cells.
4: Correct.
5: Ang nakandindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic og lauric acid.
4: Mm.
5: Si gallic acid bu endure siya apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imo mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya patay ang cancer cells kung nakainom og D3 Bio. Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Napud siya ferulic acid. Ang ferulic acid mo'y gapugong sa imong katigulangon. Uy, sa ato pa, dili kadali matigulang.
4: Ay, kanin...
5: Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
4: Ah,
5: layo,
4: na.
5: Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, o uban pang mga sakit sa brain.
4: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya ang atherosclerosis.
5: Mo na'y rason nga nung gipromote jud na mo ang D3 Bio. Overplaying nga vitamin D3 tungod sa dili na maihap niya nga mga benepisyo.
4: Dapat na dito mag-upgrade sa D3 Bio Overplane D3. Wa na pod tay igong oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
2: D3 D3 Bio.
7: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa K5 News FM, alas 3, impunto na itong kulob.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number 1, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.

0: Maupay nga kulup mga ka K5, amada nga tayo yung dalikit nga sumat. Para yan nga oras, unahan na nato ng aton balitang lokal. Dead on the spot, ang usa nga 39 anyos nga lalaki mahuman pagbunon gamit hinpisaw. Han 36 anyos nga lalaki banda alas 9:45 hanggab iha barangay Balurinay, Borawen, Leyte. Subaya inisyal nga imbestigasyon nag-iirignom ang biktima, ang amay han suspect nga tulong nga iba pa. Han nagkabigit ang duha hahimang rawon ni unong han barangay eleksyon. Nakadtulah harani hanga balay ang suspect nga naniya pakasabot nga maging kakaawayan ni amay dagmit ini nga kumadto ha lugar nga ginbuno ang biktima hatagiliran hini. Hinungdanan iya dayon nga kamatayon. Arestado naman ang suspect nga nagindara haburawin Municipal Police Station para ang kaangayan nga dokumentasyon nga disposisyon. Samtang halain pa nga balita, ato naman balitang nasyonal, ginbato ni Vice President Sara Duterte ang mga aligasyon nga nakakarawat hinpondo tika nga China ang Cali 88, kumpanya nga ginkukonektara iasawang nga attorney man Scarpio. Hausa nga press con nga gimbuhat ang Vice Presidente na babara kahiya nga ini nga mga pulong intikang ha presidente. May tungod kay baga ni iya ginadmiter daw hini nga ginkonsiderar hiya nga threat tikang pahadtong 2023. Dugang pa ni Duterte ginsusugad-sugad na gihapon ini nga ano mga negosyo nga may trade at China inhulga na gihapon hanasod. Ginaligar gihapon han Vice Presidente nga kadam-an han mga export ngin important administrasyon intikang hanasod China. Mga ka-K5, ang dalikit nga sumat, indurot naman na iyuhan Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang tanan niya Klinika Products in mapapalit ha Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga namumutang ha Avenida Veteranos nga dalan. Mapapalit gyapon ni estasyon han K5 News FM nga adi ha barangay 110 Utapa. Mga ka-K5, bantayin ni ba pang magpasunga balita, i-like and i-follow on amon Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital. Ang yuta kapag pasamwa ka, ako'y ka-K5, kay Solahes Lotok. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan, syudad ang Tacloban, ngan bugos na sinirangan, Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May
3: sa. May tungod kay ang tinuod nga krikuhan amon himsog nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Tigkam niyan mga petsa, October 12 to 15, alas 8 at agad, tugtong alas 4, emedya itong kulup. Igakabon niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad han Tacloban.
4: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
5: Tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhing malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test.
6: Payakap sa yakap ng PhilHealth.
5: Tulong para maging malayo sa sakit.

0: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
1: Ang K5 News FM Tacloban ay taus-pusong nagpapasalamat sa suportang ibinigay ng mga sumusunod para sa selebrasyon ng 3rd anibersaryo ng aming istasyon. Summer Board Member Beethoven Bermejo, Paranas Mayor Eunice Uy Babalcon, Cosme Barbershop, Senator Sherwin Gatchalian, Summer Governor Shari Antan, Dr. Joseph Michael Haro, 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Battalion 8th ID Philippine Army, Lawaan Mayor Athena Lagrimas Mendros, Van Van Tours and Councilor Brian Granados, 8th Civil Military Operations ng Panana Battalion, National Grid Corporation of the Philippines, Palom Mayor Remedios Matina Petilla, at late Governor Carlos Jericho Petilla.
2: Ako po ay Helen Jericho. Nagamit ako ito nga di tribayo kay maupay itong taakong lawas. Maupay itong katurong amo itong magaan taakong lawas. Kung pwede, proba rin luat niyo itong nga product nga di tribayo.
3: Ang pahayag ni Lynn Jericho, Han Javier Leyte, Han maupay nga benepisyo hayapan lawas, Han Klinika D3Bio.
4: Ako si Maria. Mas taas did katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
6: Mabakas, mangabot ka!
5: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
7: Eye Care Drops.
8: Paraminang parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
7: Eye Care Drops.
8: Problema sa mata. Simple lang. Isang patak ng
7: Eye Care Drops.
8: Mabisa.
7: Malakas.
8: Instant na pampalinaw ng paningin.
7: Eye Care Drops.
9: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Kimberly Tumo. Nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog, unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape, DTX Coffee Mix nagkape ka na, nagka-detox pa jud ka.
10: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
12: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
13: Clinical Spore Biotic.
12: Gatunay prebiotics.
13: Nagkapaligo
12: sa imong resistensya.
13: Clinical Spore Biotic.
12: Nagkapanindot sa imong digestion.
13: Ug kahatag kaayuhan sa imong nutrient absorption sa tinay.
12: Sa Clinical Spore Biotic,
13: you always in good health.
12: Mabalit sa inyong mga suki butika.
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
13: DTX Beauty Soap.
15: Mapalit sa mga butika.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men.
6: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka! Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil! Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax! Mag-DTX Liniment Oil! Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid! DTX Liniment Oil! Natural! Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan! Kaya kahit kanino, pwede! Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man! Nationwide!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May kumso!

Mga ka-K5, that was Handlebars by Dua Lipa and Jennie of Blackpink. Time check tayo. It is now 3:21 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Clinica Deo Fresh Deo Roll-On at ng DTX Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap. And ito na nga mga K5, atin ang mabasahin ang mga kisagutan from our key tanungan of the day, which is from K5 Nikki Evangelista. Ang kanyang tanong, bakit nga ba may mga taong sweet but cannot commit? Yung mga sweet-sweetan ang message pero hindi naman kayang i-push ang kanilang feelings at going official ang relationship. So ito ang ilan sa mga kisagutan ng ating mga K5 for this kay tanungan from Nikki. Unahin na natin itong sagot ni ka-K5 Keza. Sabi ni Keza, okay lang naman for me. It's fine as long as you are on the same page. So baka naman, just testing the waters and trying if they still got it. Anong itinatry nila? What do they got ba? Ano ba yan? Okay lang naman na like ilang days, weeks, sabihin nating months, sige. Testing the waters kumbaga. Pero, kung umabot na ito ng, let's say, kunwari mag-iisang taon na, tapos parang ganun pa din yung treatment niya sa'yo, like, chill lang, parang monotonous lang, tapos walang improvement, diba? Kumbaga, hindi nagle-level up yung status nyo. Doon kayo na magtaka. I gets ko naman na yung iba talaga is they really just wanted to, you know, just test the waters. Tignan kung, check yung compatibility nyo and all that. But, pero kung sobrang tagal na, diba, nakakapagtaka na din naman. So, kung ako sa'yo, hey 5 Nikki, if nakaka-experience ka man ng ganito right now, I think it's just fine to like ask na ano ba talaga tayo, diba? Ano ba ang estado talaga ng ating relationship? Dahil mahirap naman na parehas kayong nagkakapaan lang sa sitwasyon, diba? Anyway, eto pa yung ating mga kisagutan. Eto naman sabi ni ka-K5, love. Love. Di ko mabasa dahil Japanese ang... Parang Japanese ito yung kanyang ano, next, ang kanyang surname. Oh, si ka-K5 Love, sabi niya, baka naman ayaw ma-stuck sa isang relationship dahil sa commitment phobia. Meron naman talaga na may mga tao naman talaga na may commitment phobia. Maybe because, you know, di naman natin sila pwede i-judge. Maybe because yung mga sa past relationships nila is napakahirap ng kanilang mga pinagdaanan, 'di ba? Na kung if ever man sila ay magko-commit ulit, they wanted to like make sure na yun na talaga. That everything will go smoothly, will go fine, yung mga ganyan. Understandable naman, pero kung ako naman yung ganito, kunwari alam ko sa sarili ko na meron akong commitment phobia and ayaw ma-stuck sa relationship. At least man lang, 'di ba? Inform the other party in advance kasi mahirap na hindi alam nung isa na meron kang ganyang klaseng, alam mo yung condition, meron kang ganyang klaseng trauma. Like be transparent lang kung ano yung feelings mo kasi ang hirap talaga kapag may pinapaasa kang someone, right? Di ko gets kung bakit nakakayanan ng mga konsensya, no, ang mga ganyang bagay na pinapa-full nyo, pinapakitaan nyo na maganda, pero alam nyo sa sarili nyo na hindi nyo kayang i-commit yung sarili nyo to that person. Nako, pandaraya yan. Scam yan. Oo. Tatanong-tanong ka, good morning, kumain ka na, pero hindi mo naman jojowain, diba? Scam yan. Isa yan sa napakalaking scam. Talaga, oo. Anyway, here is another kasagutan from ka-K5 Carl Divine. Sabi niya, baka isang habitual cycle and
nakasanayan na, can't find a way out, or hindi pa buo ang kanyang sarili for a relationship. Alam niyo, yung mga ganitong klaseng tao na hindi pa buo yung sarili to commit into a relationship, eh di sana, wag niyong simulan, di ba? Hindi niyo pala kayang i-commit ng fully yung sarili niyo. Bakit i-close-close niyo? Bakit papaasa-asahin niyo? Di ba? Bakit ipapa-fall niyo? Kasalanan niyo din eh. Diba? Like, hello? Hindi niyo pala kaya mag-commit? Eh di wag niyong simulan. Ganun lang yun. Do not start to make someone fall in love with you pag hindi niyo kayang panindigan. Kasi napaka-unfair nun sa part nung other party. Di ba? Kawawa naman. Kaya kayo nasasabihan na pa-fall. Di ba? Kaya kayo nasasabihan na mga red flag. Kasi sisimulan-simulan nyo pero hindi nyo kayang tapusin. Diba? Kawawa naman yung other party. And kung meron man kayong mga pinagdadaanan, like this one, yung sabi ni Kaki5 Keza, na merong commitment phobia, at least be transparent doon sa taong pinapakitaan nyo ng maganda. Dahil at least, alam niya, na baka walang kahantungan yung kung ano man ang meron kayo because nga meron kang commitment phobia, at least aware siya. Hindi yung magtataka siya, 'di ba? Hindi yung magwa-wonder siya kung ano ba yung nangyayari, bakit walang pinupuntahan yung relationship niyo na okay naman sana, compatible naman kayo, but bakit hindi nagmo-move forward yung relationship, 'di ba? So I guess if meron kayong mga baggages na alam nyo sa sarili nyo, hindi nyo pa kayang mag-commit sa isang relationship, huwag yung simulan. And if ever man gusto nyong i-heal kung ano man ang mga kailangan nyong i-heal sa sarili nyo, like this one ng commitment phobia, at least man lang, diba, inform the other party para hindi unfair, diba? So, ayun. Ka-K5 Nikki, yun lang yung mga ilan sa mga dahilan kung bakit may mga taong sweet pero hindi kayang mag-commit. And feeling ko marami pang ibang dahilan kung bakit may mga taong ganong klase. And if ever man you encounter someone like that, ayun, tanungin mo na lang. There is no harm in asking and hindi ikakababa ng pagkababae mo kung magtatanong ka. Yun lamang. Anyway, thank you so much to K5 Nikki for sharing your katanungan dito sa ating programa. And of course, sa ating mga ka-K5 din na nagbigay ng mga kisagutan. Thank you so much sa inyong lahat. So later mga ka-K5, huwag kayong aalis dahil ibibigay ko naman ang aking daily K-tips o kalusugan tips para sa inyong lahat. Kaya don't miss it out, at meron akong very exciting news for everyone kasi merong big event ang K5 News FM for this month of October. So ayan mga ka-K5, bibitinin ko muna kayo ng very, very light dahil mamaya pa ang announcement. But for now, let us go ahead and enjoy the song by Taylor Swift. Ito ang kanyang pinakabagong release for this month. This is Patient Zero.

Monkey 5, that was Animals by Cat's Eye. I'm Chuck Tayo. It is now 3:45 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, that time check, Monkey 5, is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C. And speaking of Mighty C, nako kung naghahalap kayo mga ka-K5 ng simpleng paraan para mapanatiling malusog ang inyong katawan, huwag palampasin na mag-Mighty C, the alkaline vitamin C. Narito ang ilang dahilan kung bakit maganda ang Mighty C para sa inyo. Una-una, pinapalakas nito ang ating immune system. At ito rin mga ka-K5 ay may anti-aging. Nakakatulong ito sa pagpapanatili ng makinis at batang balat sa pamamagitan ng pag-promote ng collagen production. At ito rin ay may antioxidant power mga ka-K5. Tumutulong ito na ma-neutralize ang mga free radicals na maaaring makasama sa ating cells. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, subukan na ang Mighty C, the alkaline vitamin C at bigyan ng inyong katawan ng dagdag proteksyon at enerhiya. And of course, mga ka-K5, if you want to buy Mighty C at ang iba pang produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, pwede nyo itong bilihin sa kanilang Tacloban branch sa Barangay 23-A, Avenida Veterano Street, Tacloban City. At eto, may good news ang klinika para sa inyo dahil may free check-up schedule sila. And nag-start na yan ngayong araw, October 12 until October 15, from 8 a.m. to 4:30 p.m. Again, mga ka-K5, pumunta kayo ng mas maaga dahil first come, first serve basis po sila. Lalo na kung may dala kayong mga, may kasama kayong mga bata, elderlies, nako, the earlier you go there, the better, para kayo ang maunang ma-accommodate ng ating mababait na klinika staff at ni Dr. Carlito Balag. So again, maraming salamat for this free check-up, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, and of course, to our CEO, Dr. Ramil Y. Oya.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako Daisy Mariu. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Duha ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. O sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Mayong adlaw, Sir JP. Hinaot nga na inom nyo na inyong DTX 500. Ang super antioxidant. Magbitis yan. Ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
5: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tawo og mamatay. Bisag unsaon imo pag-amping og bisag unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon.
6: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
5: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas pud ang kinabuhi.
6: Yes, Sir JP. Pero kung palainom kag DTX 500 og MyTC, dako kay chances mo taas ang imong telomeres.
5: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
6: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
5: Mm.
6: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres sa kinigitan-aw og gi-examine gamit ang microscope.
5: Mm.
6: Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
5: oh,
6: ga-exercise sila. So kung
5: wow,
6: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
5: Mm.
6: Pero kung sige kag kaon og tamis,
5: gababa.
6: Oh. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir JP.
5: Sobra na.
6: Sa tinuod ra, mao kinang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong MyTC, Sir JP.
5: Oh.
6: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
2: DTX 500.
7: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elessa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
6: Mm.
5: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
6: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research.
5: No, aron
6: may balaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous ng mga tao sa Canada.
5: Mm.
6: Napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga, mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
5: Oh.
6: So, unsa may naadas prutas sa utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress o ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula. Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
5: Mo
6: pa'y pag-adto sa klinik, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 o MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 o MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud, Sir JP. Kung ga DTX 500 og MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
5: Correct. Wa na jud igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako na sab si Dok Ramil Uy, sing maayong lawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka UTI jud ko.
9: Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit.
8: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
9: tulo pud ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, impunto alas 4.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.
1: Maopay nga kulop mga ka-K5, adi na natong mga magpasong notisya, hiningatak na. Waray na kinabuhihan matad-anan usa nga para panmanahin isda nga nahireport nga nawawara hamaripipi bilirana. Sumalakan Maripipi Mayor Joseph Canoroy Kaingkoy na-recover ang patay nga lawas han biktima Habuga Point na 200 metro ang kaharayo tikang haisla han Sambawana. Nagbrublig hapag biling han biktima ang Coast Guard, mga mangirisda, scuba diver ngan iba pa nga rescuer. Bumuli gihapon na kapulisan ng LGU hapag proseso han patay nga lawas. Nagpadangat naman hin pakikisubo ang gobyerno lokal han Maripipi ha pamilya han biktima. Samtang nanawag naman ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ha publiko nga magtiro kinsa tubig uran bumupangandaman kontra ha hulga han Super El Nino han nasod. Haya press conference nga gindumara ka kulopa manhahatagan administrasyon hin filter nga magtitreat han tubig agud maging taluwas iniimno na bisan pahan mga kabataan. Ginaandam na gihapon ang schedule para hapagdudumaraon nga cloud seeding. Ini nga mabalita indurot ha Johanna Mighty C, the alkaline vitamin C. Mga ka-K5, ipala na patian ang dalikit nga sumat para yan nga oras sa sundingan bantay anaman mga magpaso nga balita. I-like nga ni-follow anaman Facebook page at K5 News FM Tacloban Digital. Ako'y ka-K5, Kim Soriano, parahan kampiyon nga balita serbisyo publiko. Ngan kaliawa na siyudad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
10: Mahitungod kay ang tinuod nga krikuhan amon himsog nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tigam yan mga petsa. October 12 to 15, alas 8 agad, tumtum alas 4, e medya itong kulup. Igakabon niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga nahimungutang ha Avenida Veteranos ng mga dalan siyudad ang Tacloban.
11: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
12: Alam mo bang maaari ka nang makatanggap ng libreng gamot at primary care check-up sa ilalim ng bagong programa ng PhilHealth? Hindi lang yun, libre din ang laboratorio, ultimo cancer screening tests. Inilunsad ng PhilHealth ang PhilHealth Yakap. Ito ang mas pinalawak at pinagbuting PhilHealth konsulta para maging malayo sa sakit. Ang PhilHealth Yakap ay para sa bawat Pilipino, para sa bawat PhilHealth member at dependent nito. PhilHealth Yakap. Para malayo sa sakit.

0: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS!
1: Ang K5 News FM Tacloban ay taus-pusong nagpapasalamat sa suportang ibinigay ng mga sumusunod para sa selebrasyon ng 3rd anibersaryo ng aming istasyon. Summer Board Member Beethoven Bermejo, Paranas Mayor Yunis Uy Babalcon, Cosme Barbershop, Senator Sherwin Gatchalian, Summer Governor Shari Antan, Dr. Joseph Michael Haro, 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Battalion 8th ID Philippine Army, Lawaan Mayor Athena Lagrimas Mendros, Van Van Tours and Councilor Brian Granados, 8th Civil Military Operations ng Panana Battalion, National Grid Corporation of the Philippines, Palom Mayor Remedios Matina Petilla, at Leyte Governor Carlos Jericho Petilla.
2: Tonya, may Tacloban branch na? You heard it right, mga KK5. Experience Japan quality products and services sa Odonia Tacloban branch. From brand new aircon units and maintenance to home improvement, renovation, electrical, plumbing, and solar services, Odonia has you covered. Free delivery na, free installation pa. Pantayin pag-abrihan ira shop pa 3rd floor Robinson's North Tacloban Habukay o tawag 0956-778-3452. Odonia, your partner for cool comfort every day.
3: D3 Bio. Ako si Jomer. Ketomarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Pamakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
6: Ako si Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TX500, baga nag-upay na akong lawas yung ikadua, iniak mata ang akong babati nga malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
7: An istorya ni Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX500
8: para sa malinis na dugo.
9: DTX500
8: para sa malusog na tay.
9: DTX500
8: ayon sa mga eksperto,
9: ang DTX500
8: ang may pinakamataas na antioxidants
9: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
8: DTX500
9: sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
10: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata?
11: Eye Care Drops.
10: May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh.
11: Eye Care Drops.
10: Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata.
11: Eye Care Drops.
10: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako dahil si Zairo, busog kayo kuminom ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi, pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix na may nakaya kong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit na diabetes, inom na pod ka mo DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
8: Patayit sa mga butika.
9: Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suking butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skin care? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit, adunay papaya fruit extract na magahat Bata, gentle exfoliation sa pan.
5: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
14: Sir, madalas mong magtampo si misis?
15: Baka naman kulang lang yan sa nambing.
14: Muling patigasin,
15: pasiyahin,
14: at pahabain ang gabi-gabing
15: hagik-gigan niyo ni misis.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Extended ang saya gabi-gabi.
14: Hindi lang basta mabilis,
15: kundi tumatagal.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Ang booster ng bawat gabi.
16: Ang gusto ko sa lalaki, extended. Hindi lang mabilis, tumatagal.
14: Extend Food Supplement for Men. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Extended nationwide.
17: DTX Liniment Oil.
18: Hindi lang pamparelax,
17: hindi lang pampapawi ng stress.
18: DTX Liniment Oil.
17: Ito ay may mga ingredients na herbal
18: na pantaboy ng lamok.
17: Kaya naman,
18: hindi ka lang relax,
17: safe ka pa sa kagat ng lamok
18: na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan.
17: DTX Liniment Oil.
18: Mapapasana oil ka sa bawat bahin.
17: Relax.
18: Sarap.
17: DTX Liniment Oil.
18: Mabibili sa inyong mga suking butika
17: nationwide.
19: Gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, gabasa na naman.
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
19: Kag nagabaho ang kilikili.
21: Mag Clinical Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinical Deo Fresh.
20: Nagabasa na naman balaga.
19: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinical Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! My puso!

0: tumadada eh nagsama-sama sa pagsaka ng aking isang bibig. Mag-ingat ingat ka nga at baka masinda sapagkat nandito na si Chito at si Kito at si Glock.
1: K5 News FM.

0: Radio Com.
1: Campione Radio.
2: Oras aquí, 5 News FM, alas 4:30.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
3: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: El Castigador!
3: Ang tinig ng bawat mamamayan.
5: El Castigador!
3: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
5: El Castigador!
3: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
5: El Castigador!
4: El Castigador!

0: Mapeng kulup sa nirangan Bisaya sa kumusta ka mong tanan. Hinautan tayo kung mapeng kaimtang yan ang oras. Adlaw kita yan na hiton Lunes Pizza Dose na October 12, 2026. Badaw makatunga na ito na bulan han October mga ka-K5. Pero nalakad lang magpapasko na good man. Oo, di lanaiha iton adlaw. So, ano man, prepare na kami na para ito na aton tagsa-tagsa ng mga pangiklopon. Kumusta ito na itong mga nagpapakabuhi? Hindi na kakarsadahan, medyo ginauran na liwat. Oo, so maupay nala kay na iban-iban na liwat itong tapu-tapu nga na dugang-dugangan itong supply ng tubig nga stock na ito, no? Kay delikado mga ka-K5 kung mabsan ito de tubig. Kumusta ito na itong mga pinikap drivers, MCH drivers, A-bike drivers, nga na sugad man mga ka-K5 ito na ito na din he, inin mga PUG, PUB drivers, kumusta kamong tanang mga ka-K5? So kami inaginaot nga dala kamu humaupay nga kahimtang yan ang oras. Kada kumusta ito naton mga listeners, labi na din may Sagahan District, karani na ito ni iyo kapiestahan, Pizza 24 ito noong Oktubre. Oo, di rin na ito na may ha magpapatron na mga ka-K5. Bueno, ato ni kakaroon sa ito na bugos nga persa K5 News FM Tacloban, hira ka K5 Kim Soriano, ka K5 Emer Habulin, nga sugad man hi ka K5 Jerwin Del Caliar, Engineering Department, ka K5 Nolan Arrota. Bueno, unahong tanay itlakat ang panahon. Panginanoon naton kay tignaman lining ang mga magapag-uran. Nagyadaro na lugdugay. Magpasalamat kita may na mga sugod din eh. Bisan la every other day. Or bisan adlaw-adlaw. Katapos baga diri haluag nga or halabang oras. Kaiton pag-uran. Panta itong report. Tingag din ka na ka-K5. Ruel Montesa, Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer. Ruel, stand by. Panahon! Sir Ruel, kumusta ito na panahon? Maupay na lang baga nag-tarithi ay, ano? O nag-uran, yan ang kulup.
1: Maupay nga kulup, sir. Nga nasugad man na natin mga ka-K5, nga nagkikita natin Facebook Live, nga nagmamati han-ira mga radio. Di natin ulagway, natin panahon. Para yan na nabibilin nga oras yan ng adlawhan Lunes, ikadosi kadlawhan Oktubre, 2026. Anaton minayoyungan minahal nga probinsyon Leyte, padayon kita nakakaabat hin madampog ng kalangitan nga pwede magdarahin mga parpatsara ng pag-uran o nagdadaranahin mga parpatsara ng pag-uran ng pagdalugdog, mahitungod di rin na ITCC kundi anisterilis liwat hangin nga mapaso na tikang hadagat Pasipiko. Basang liwatan pinakabago nga animation tikang hanpagasa, waray ta nakikita nga mahirimo nga LTA o sino Bagyo di dahil itong sakop itong Philippine Area of Responsibility yan na nga adlaw. Ito na adala ang northeasterly wind flow o ang mahinay nga amihan na indodominar niya ha, northern extreme northern Luzon samtang anisterlis liwat padayon nga nakakaapekto o nakadudominar it na bibilin nga lugar ang Luzon ngan ang sinirangan nga dapit ang Bisayas. Waray, gale warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw din niya ato dapit salita natong mga ka-K5 nga nagpapakabuhi ang kadagatan pinagyan pag-isda talwas kumagtuha dagat pagpakabuhi basta magikmatlahiran maupay para liwat hiram makalikay hinano po man ng mga disgrasya nga posibleng manabo samtang hira adto kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na ito mga ka-K5 na mabiyahe yan na niyan ng gabi o sinubuhas itong magahon pinagya dagat talawas gihap pagbiyahe kay siring ko pa man kanina waray. Gale, warning na giniisan pag-asa din niya ito repeat ngan habugos na sinirangan han Bisayas. Anaton real time yan ang temperatura di Dahatak Loban na ada kita 29 sentigrado nga kanina inabot sin 31 sentigrado. Anato na dalaw sinidlit kanina alas 5:29 matutunod na yan ang kulog alas 5:24. Naton daylight time yan ang adlaw di Dahatak Loban nagkaada kita hinun si kauras ngan 55 minutos.
0: Sir Ruel, local thunderstorm ang hinungdan.
1: Easterlies.
0: Ah, Easterlies. Oho. So, Easterlies, mga pera inikadlaw.
1: Baga magwawarawala ito yun, nakahitungon nga magtitikaran ni itong transition period na magkita itong hangin na niyan.
0: Mm-hmm.
1: Posible ini bagayan na lang ng adlaw, sino buwas, magsaliwan na liwat ng weather system, amo itong baga posible manabuyan ng semana.
0: Mm-hmm. Okay. Sige. Sir Ruel, thank you so much.
1: Damo nga salamat kan maupay nga kulup plate.
2: Pula panahon.
0: Alas 4:40 na mga ka-K5. Damo nga salamat gani kan Sir Ruel Montesa, tikang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Atong ato na ulat na panahon na igin padangat inihaton ng Klinika D3 Bio na Superfood Supplement ngan sugod man ang Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Nagatagin extra nga proteksyon naton lawas, nagpapakusog ito na itong resistensya nga na immune system. Lakip na gihapon ang Klinika DTX 500, makusog nga panguntra itong high blood pressure. Para ito naton, adala haradyo nagpipinamati mga ka-K5. Ini na pwede ko mag-text ito ni yung mga reaksyon, komento, and sugod man ito ni yung mga pa-shoutout, no? Pag-umusta nga ito ni yung mga minahal na kinabuhin ng mga kasangkayan. 0946-534-5412. Otro naton 0946-534-5412. Amito-ito naton text line nga po pwede niyo i-text para ito niyo mga reaction. So bueno, mga kakaypay, ano ito naton mga paghihimang rawan iyan ng kulong. Ano ito mga mapasok nga mga balita? Of course, Derek Kalilikyan, ito naton mapasok nga balita kasumpay ini ito nagpapadayon. Nagpapadayon nga impeachment trial ala kontra. Ito naton din ni NNBC Presidentehan Pilipinas. Oo, kay inin ika pero na yung nakadlaw ka K5 kwan inin Nuland ika 37 or 38 sudigas na inihito na impeachment inin trial gani ka na Vice President Sara Duterte. So, nagpapadayon ini din ito ni impeachment trial. Yan nga tanan din ni igin bubuyag-yag na kung ano man ito mga business interest ito na itong busy presidente. Pero ini nga tanan mga ka-K5 in kikitaong pa kung anugod kabugat ito mga ebidensya. Hmm?

na sabtan itong testigo, pero kinanglan-an ay Panginanoon ngang timbangon sulod itong mga legal procedure. So, kapag padayon itong hearing, isang importante din he, nga pakiana, dapat magpabili na no, dito na itong mga hunahuna, itong tagsa-tagsa ng mga Pilipino. Kung tipaunan o masisiguro nga an kamatuuran amo iton inin magdadaok anuman itong posisyon apilyedo yan itong poder in usang tawo nga adilarum iton inin gimbibista kay iton impeachment dere dapat inin maging simpleng inin diri ini contest in mga partido o inin labanan itong personalidad na politika kaya ini manggo dinusayin nga proseso may na mabugat nga implikasyon itong gobyerno labi na itong trust o pagtapod itong mga Pilipino ganitong pagpapatuman dito naton batakan balaon. Sanglit, kinanglan matagan inin hinigayon ang prosekusyon nga inin iraig presentar ang ira mga ebidensya. Ganito dipinsa para liwat kwestiyonon inin nga ira mga igin presenta ng mga ebidensya o iton mga ebidensya nga igin presenta iton prosekusyon. O nga ipahayag iton era panig and diri ego iton mga pahayag la ha mikropono ngay iton akusasyon na social media o iton mga balyo ay hin mga pulong and dapat pagpaibabaw iton ebidensya ngan iton panginan mga argumento nga nauuyon itong balaod ganiton mga desisyon nga may klaro nga mga basihanan mga kakipan. So amin ito naton mga paghimangrawan mga kakipan. Yan siring liwat itong prosekusyon nga plano nira i-boycott. Oo, plano nira i-boycott itong impeachment. Amin itong siring ni Idol Robin Padilla. Nga plano ni Raig boycott na lining kung masugad hindi nga impeachment. Ada kaya ada ito ha ira. Ira itong mga katungod. Ngan waray hinin makakagpugong mga kakipaib nga dihiton anuman. Nga desisyon hiton minority. Amot siring din ni inin Senador Padilla nga posible baga mag boycott nala didihito impeachment hearing. Pero di rin maupay anong sugad dito makuha nala mag inin maboycott nala hira kay ano iton mga hinungdan baga kalahin lalaking or tama bana nga once pagbinusaan hiton asawa na iskapar nala mga kakipay may tugod kay waray na igrarason. So dito nga kun waray ka na nga ni igrarason na escape ka mga kakipay. Hay mo pagkita nga mapiperdi kahit un argumento ma iskapar ka. So direto po pwede mga kakipay dito impeachment. El Castigador. El Castigador. Usa pa ito na itong paghimangrawan partit politika kay haluyo itong ini nagpapadayon ng impeachment nga di ka na Vice President Sara Duterte habag o pinakabag o nga presidential preference nga igin pagawas itong Pulse Asia bago ini nga survey mga ka-K5 para itong 2028 presidential preferences. Nangunguna good lagi hapon di dihi Vice President Sara Duterte mga ka-K5. Actually, waray gadhinin makakagpugong, no? Yan ang mga panahon. Waray makakagpugong

0: Hiton pagdaragan, hiton aton busy presidente. Inen nga tanan, bubuhaton hiton administrasyon para inen amo ito na ligasyon ha. Nga binubuhat hiton administrasyon, ito na naman nga may ada hera. Resources para diri makakandidato sa sunod nga eleksyon ito na aton busy presidente. So yan na. Magamit inin mga estratehiya mga kakaypay both parties administrasyon nga niton panig hiton mga Duterte maghimuira hin mga strategy. So it strategy hapagena nga ma-convict ini Vice President Sara Duterte para diri makakandidato din iton 2026 or 2028 presidential election. Kaya kung ma-convict rin, di itong impeachment, itong pinaka one line din hing pinalidad, amo itong perpetual disqualification for no pag-handle hin mga government position or elected elective position ha gobyerno. In fact, bisan pati ha pagkakagawad, pagbabawalan na ya. So, may na mga strategy, may na mga nagsisiring, ano, nga mga tag-observar. Ito diri ba nakikialam, didi hiton pa-comment-comment ha, Facebook, nag-observar lahira, nga nagpipiling-piling la, kung ano ito baga mga comment, didi ha, social media. Nasiring, nga ito magiging strategy din, he. Possible mag-resign ito na ito vice presidente para diri hiya ma-impeach. Oh, amo mali ito remedyo. So, ma-resign ito na ito vice presidente, diri na hiya ma-impeach. I don't know kung ano sunod niya pitad. Kung baga, diri na hiya vice presidente, kakasuhan ba naman liwat hiya hin mga criminal offense? Amo din eh, mga ka-K5, itong dapat igyapakiana. Kay kumo civilian na ya in nature and pupwede na mahiya kasuhan ng mga criminal aspect para in totally nga diri na good makakandidato. Kaya you know what, mag-resign nga ni kay diri in perpetual disqualification to hold the government service. So, pupwede ako mandidato. So, bubuhaton, it's either kakasuhan niya in mga criminal in offense nga pupwede mga ka-K5 makakag-disqualificar liwat ito niya pagkandidato pagka-presidente. Labi na ang tinatawag nga inin, may nainin usang inin qualification dito pagkakandidato nga dapat waray nimo kaso nga inin kaso hiton bagaha moral no nga waray nimo kaso hin bagahimpan ano pan panlimbong oh. So dito mga kakaypan inin senen pa bubuhaton ito nga tanan para inindiri na good makakandidato ito naton busy presidente. So amin inian ano pag himay-himayon naton iton mga istoryahon kasumpahin eh kay iton False Asia Survey nga igin mamalatumat din nga lamang ito naton busy presidente adin eh 50% voter preference. Mamit ka na ako ito mga kakipay. So, 50%. Compared nga di hiton iya mga kalaban. Oo, may rin din niya mga kalaban. Nga kung pananglitan, ikalaban niya iton. Kahit sunod din ni inin sunod ni ini nga 50% is 26% ini anay Vice President Lenir Brev. So Muno di Tulpo 12%, ngayon Hontiveros may dahil ni 3%. So kung pagtatarampuho din eh, kay definitely it mabutos kan Tulpo, diri mabutos nga di kan Sara, and 3% nga mabutos kan Hontiveros, diri liwat mabutos nga di kan Sara. Kung tatarampuho hindi ni mga K-538, aday ni mga K-5 ang mga 40% compared to 50%. Kunya na mga K-5, iton magiging pinili ay. So 50% iton magiging butos iton na ato Vice Presidente compared to 40% nga di kan former Vice President Lenny Robredo. So, what I pay to back up ano ito na administrasyon? Oo, diri pay to gamit itong mga resources nga itong makinarya han administrasyon to back up kung pananglitan i-back up ang manira itong kontra itong Duterte din itong 2028 presidential election mga KK5. So, amo ito dida itong dapat nato niyan paghingadaya. Lakip na gihapon ano. Inin masamok ng maringa sa social media kasumpay ito nadakpan nga droga dito halaos, di ba? May nadakpan nga droga dito halaos inin nga ginaligar tikan ni Kunoha Pilipinas ito na pagbiyahe. So nahimo ini nga istoryahon nasiring paah kuno tikan lang mawara hi Duterte in balik na luwat ito na droga. So garon tenin. Inin diri natong pupuydi igumpara gud nga duro itong droga, operasyon itong droga iya na nga nanhadto no kay ano na damo an namatay may pagisumpay itong war on drugs. Iya na damo itong nadakpan mga KK5. May tungod itong war on drugs liwat parti itong droga. So di rin natin po pwede i-comparar hanuna nga panahon nga damo ito nagkamatay na itungod ito na war on drugs nga itong damo ito nagkakadakop o nagkakadadakop yan na. Ano na, damo gyapad itong drugs. In fact, may dapa nga ni patay, may na namamatay, may dapa na re-recover ng mga illegal nga droga. But for now, damo gyapit na nadakpan, may pagisumpay ito na droga. Pero ginadakupla waray napatay mga KK5. Damon dakupya na compared na nuna damuan nagkamamatay may tungkol ito mga war on drugs. So okay, niya nato nito pag himangrawan kay an 521 kilos nga gintatahapan ni Shabu nga por lo menos mga 3.54 billion itong kantidad ni mga KK5. So may nga ni kita nga 3.54 billion it 0.54 pala mga KK5, that is 54 million. So dako ini nga kantidad kang kanay maluwat ini mga KK5 baga imo ikukonektar kung kakanay ini nga illegal nga droga. Makuri naton iyakan nga masiring kita nga igukonektar nga diton mga tao. And then, nadakpan ni dito pala halaos. Diri iton nahidakpan din niya sulod ha aton nasod mga KK5. So, ayaw kita ito baga kamaraka nga nalilipungan tat ulo. Kaya dagos naton igsayop nga ni administrasyon. When in fact, dito pa may talaos, no? Kadakpik. I don't know kung inin nanunumdum ka mo. Nga hapanahon ito na ito, Presidente Duterte, ang una. Nga may danadakpan nga droga, nga iging Canton Warehouse. And all of a sudden, nagkawagra inin mga kakaiba. Nagkawagra ang nadakpan kadamuhad ito nga droga pero nagkawagra ito nga mga panahon. Ambot na hingain. Amoy ito't pakian ang mga KK5. But anyway, so amoy ito gusto natin pag barubalansihon. Ito natin din ni komentaryo. To see to it nga diri makasiring ito natin mga listeners. nga may na natin din higin papaburan. So, may natin higin papaburan. Natin din ni dugita ito na kamatuuran. At kung ano, iton makakaupay na makakabulig lugod iton atong panadlaw-adlaw nga kinabuhi. Kay kunit agway itong politika din na nasyonal, di met makakapalitin sura para aton pangiklupon mga kakaipay. Bueno, alas 4:59. Brigana kita kadalian aton oras sa gimparangat hayong klinika D3 Bio, the superfood supplement, mighty CD alkaline vitamin C, ngan sugod man klinika DTX 500. Makusog nga pangontra iton high blood pressure. Standby. Mabalik ang yung taram Daniel Castigador, kataliwal ang pirang ang pahinomdom.
1: Mahitungod kay antidood nga krikuhan amon himsog nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ta Kloman Brands. Tigkam niyan mga petsa, October 12 to 15, alas 8 agad, tugtog alas 4, e medya itong kulup. Igakabon niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad han Tacloban.
2: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupit ang akong lawas. Maupit akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probarilot niyo ito nga product nga D3 Bio.
3: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
1: Mga kakifive, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para itong imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Prigwas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la kakifive News FM. Iyo mapapalit ang magkalinlain nga mga granite, rubbles, magkalinlain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, top stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
3: Prigwas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga seed parlants ngan hirain na fabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
6: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages ngan tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya. Haranila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
7: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
8: Pimples at rashes?
9: It's DTX 500 muna yan!
8: DTX 500!
9: Ito ay may antimicrobial property
8: na nakatutulong sa pagtanggal at paggaling ng pimples at rashes.
9: DTX 500!
8: Highly recommended
9: ng mga eksperto.
8: DTX 500!
10: Mabibili sa mga butika.
11: Eye Care Drops!
12: Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
13: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat kid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
10: Pabakaan mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Clinicas 4 Biotics. To maintain sa pH level sa feminine area, Clinicas 4 Biotics ginapatay ang fungi nga mauhinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Dako kayo akong pasalamat sa DTX Beauty Soap sa paghamis ug pagputi sa akong panit. Ug sa DTX Beauty Soap aduna sa antimicrobial property nga mopatay ug mga mikrobyo nga mao ang hinungdan sa mga skin
16: sis. Salayin ninyo. DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
17: Sir, madanas mong magtampo si misis?
18: Baka naman kulang lang yan sa nambing.
17: Muling patigasin,
18: pasiyahin,
17: at pahabain ang gabi-gabing hagik-gigan niyo ni misis.
19: Extend Food Supplement for Men.
17: Extended ang saya gabi-gabi.
19: Hindi lang basta mabilis,
17: kundi tumatagal.
19: Extend Food Supplement for Men.
17: Ang booster ng bawat gabi.
20: Ang gusto ko sa lalaki, extended. Hindi lang mabilis, tumatagal.
19: Extend
17: Food Supplement for Men. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Extended nationwide.
17: Misis, kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May kumso!
25: El Castigador!
0: Alas 5-6 na mga ka-K5, balik kita ito na ito na taramdang na El Castigador. Kapun lang yapon niyo, ako'y ka-K5, Roger Tilana. Kumusta na yung ganito na ito na mga viewers, diniha Facebook Live, mga ka-K5, labi na kandati Biol. Gansugan man ni Sir Angelito Manalastas, good PM po ka-K5 Roger Tilana, gayon din sa iyong mahal na pamilya at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng programang El Castigador sa buong Pilipinas. Ni Edmond Tabirara, maayong hapon ka-K5 Roger. Shout out watching and listening from RA Glass Hakalubian. Of course, nga di kan Eden Urbano. Kulog ni Benjamin Mananggil, Roger Favi, Janice Kaga, Senate Bauya, ni Joel Rancudo. Okay. Sige mga ka-K5, alas 5:07 na. Paunta na ito na report. Tigang din mga ka-K5 kan ka-K5 Kim Suryano, Eskwilahan na Santa Margarita Samar, nakakarawat na luwat, Timpanarhog. Mga otoridad dayon gin siguro ang katalwasan ng mga estudyante. E din ni Katukiban, pinagi din ni Hit Report ni ka-K5 Kim Suryano. Ka-K5 Kim, stand by.
26: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5 Kim, ika-K5 mo.
1: Ginsiguruhan pa manuan Han Clarencio Calago sa Memorial School of Fisheries sa Supreme Student Government Hasan ta Margarita Samar ang katalwasan han mga estudyante magturutdungan empleyado kasunod han insidente nga nagdurutin kabaraka ha mga kag-anak nga habugus nga komunidad han eskwelahan sumulahagin pagawas nga abiso han eskwelahan nakigsumpayan na hira ha PNP Schools Division Superintendent LGU nga DSWD para masiguro ang katalwasan han nga tanan. Nanawagan gihapon ang pamunuan ha mga kag-anak nga bantayan ang ira mga anak nga dayon i-report ha otoridad kung may naobserbaran nga diri maupay nga aktibidad. Ginsasagdunan gihapon ang publiko nga diri magpinansarang hina mga impormasyon nga diri paberipikado aguda malikyan ang nagkahadlok ng kabaraka ha komunidad. Waray naman i-suspender ang klase ha mga eskwelahan tungod kay kontrolado na han mga otoridad ang sitwasyon. Para ang El Castigador, Inika K5, Kim Soriano. Para ang kampiyon ng balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawa na siyudad ng Tacloban ngan bugus ng sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
2: El Castigador!
3: El Castigador!
2: K5 News FM Live Report!
0: Damang ang salamat ka K5 Kim Soriano para itong report alas 5.09 na mga ka K5 na aton oras in padangat haton ito na Klinika D3 Bio na Superfood Supplement ngan Mighty C ni Alkaline Vitamin C nagatagin extra nga protection naton lawas nagpapakusog ito nato resistensya ng immune system ngan Klinika DTX 500 makusog nga panguntra Hiton high blood pressure.

0: So, Bruno, may yan na free check-up, ano? Ginti ka nganyan niya ng adlaw. Nga, matatapos ini, kutubiton, pizza 15, yan ang bulan. Singabutan niyo ito ni ngayon, mga ka-K5, ano? Kay, para liwat ka mo makasabot, ano? Kung ito ang problema, hiton aton mga panlawas. Kaya rin maupay nga, inin isikrito tala, ilubon tala, kutubiton, di na good kita mailob, amit aton pagpapatsika, amit ito problema, hito naton mga kabugtuan, ngayon hit mga Pilipino, ano, kakipar Nolan. Iniilob la, iton ul-ul, iniilob iton inaabat, mintras na iilob pa. Purbi na kay di rigan iton po pwede. Pa-check up, ano, mga ka-K5. Gabay daw la, inin, kumbaga di ka na good na ilob iton, kawaray kwarta itong ahaw. Palitaw it, aton mga sakit po pwede iton mataganin remedyo. O, pakadula ka mo mga ka-K5, ha, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Tagi mo ini iton, Clinica D3 Bio. Ganiton Mighty C, lakip na gihapon mga ka-K5 ito na Clinica DTX 500. Kung ano niya, kanina nag-start kutub pizza 15, so may dapat 3 days nga po pwede niyo singabuton. No? Iton higayon, nga pakadtula at ubangan hiton Boss Coffee. Ang giyasin ni hiton Divine World Hospital. Nga sugad man mga ka-K5, ato ba ang Head Boss Coffee, ano? Kato, Avenida Veterano, siyudad dito na Tacloban. Alas 8 ito na, gakutob, alas 5, o alas 4.30, hiton kulup. Kato, aniyo, singabuta, iton, higayon, mga kakipaib, nga makagya pa check up. Ayaw ka mo pag dinuro itong pag pinamiling itong kwarta, pag tinurok, pag ikaririkuhan. Kung napapabayan natin ito natin mga kalugaringon, ano man natin itong kwarta kung may nanakton sakit? Diba? Ibangin itong aton kwarta nga tinirok, may tinirok lang ito para ipatambal or maintenance. Di na itong baga maluyan na kita because itong pagpabayin natin ito natin mga kalugaringon panlawas. Sanglit, inin, atimana natin ito natin mga kalugaringon. Aton panlawas, otherwise, mga ka-K5, pangin kulangon pa ito natong karikuhan, natong kwarta nga tinirok para la hiton aton pagpatambal ito natong sakit aton lawas. Pagkaiba ano, di rin baga maupay. Kaya kita nagtinirok para ipantambal aton. Bueno, alas 5.13. And then, makakaymang raunta na ito na, no, Lieutenant Colonel Celeste Frank Sison. Pero kay mga ka-K5, on the way pala. Dekadi ha, inin kampo, dito 93rd Infantry Battalion. So, niyan nala, siguro, matawagan nato. O, kumbaga ito na kampo. Anyway, ganyan tana ito na iba pa nga mga balita mga ka-K5, ano? O, ito mga balita iyan na nga panahon. Waray palo at magpagawas. Hiton, i-check down nato. May lugod baga ma-urhi kita ito na balita. Time to time, nag-check kita itong kanan Supreme Court. Ano? Baangin nagpagawas na yung desisyon itong Korte Suprema. Kasumpay itong permanente iging papakiana din niya K5 News FM. Nga si Ring da yun na K5, kumusta dayumba itong dayumba itong barangay election? Kuan ini? Inin ano tawag hindi mga ka-K5, ginuhulat pa naton ano itong magiging update. Desisyon nito na Korte Suprema kung magpapagawas ba yung temporary restraining order o kung sumiring itong balaod is talaga balaod na. Oo, gan di rin na mapapabago because kung ano ini nakabase ini ha konstitusyon. So amo ito din ang mga kakipan. Bueno, kaya dato dito iba pang mga balita. Inin, dili kita ito, nakikita siyahan magtitikang mga kakipan. Unahon nato nito na ading kuan party ito na election kay it dire election han barangay no kundi itong latest result dito na Pulse Asia Survey para itong 2028 preferences ng mga presidential or mga presidential preferences. So, ini nga survey in ginkuan nato, ginsummarize naton kay may na mga match up kay itong pag-survey danay na si Ringira inin hinutin pipilion between Sara ngan Robredo. So, papagpili. Kung pananglita ng kalaban ni Sara hi Tulpo, Rafi Tulpo, mapili liwatong pera. So, ini, ang gumawas mga ka-K5, basar din dito na survey, hi Vice President Sara Duterte, amo iton mas malamang nga nangunguna kung itiya kalaban hi former Vice President Lenny Robredo. So, kunirat maglalaban pero kiri pa nato ini masisiring ano nga sigurado nga magdadaog ini Vice President Sara dito ng election 2028. Di manggod kita maaram ang survey kung ini nga igin pagawas ba ano itong mga pangidaron itong mga respondent ini. Mga nagbaton dito ng survey ngan pera katawo itong mga respondent or sigunta mga 100 or digad lang 100 siguro more than 1,000 or 1,200 nga sometimes ini nga survey baga ginihimo na ini nga survey nga posible amo net magiging kabugusan nga may dala mga marginal error mga ka-K5. So maramag kita nga Lenny Robredo is makusugiyang adit mga estudyante, makusugiyang anihiton mga new voters, ano? Mga bagong atubo, and mga bagong mga butante, makusugi ni former Vice President Lenny Robredo or ini nga mga ining Gen Z, ano? Makusugi ni millennial nga nitong Gen Z. Sigurado inin mas preparable nila nga hi former Vice President Lenny Robredo ito nila pagbubutusan. Pero ama sa mga ka-K5, adi talaga hira itong kan Vice President Sara Duterte. But for now, add 2026 Pulse Asia Survey habulan itong September. Hi Sara Duterte is may da 54% while ni Lenny Robredo is 40%. Lamang hi Vice President Sara Duterte hin 14% points. Sudako inin nga diferensya kausa nga survey. Sang letkon sugad hini iton magiging suporta dinhi iton actual nga election. Magiging paborable itong posisyon nga di kan Vice President Sara Duterte. Pero itong importante nga pagkakaiba mga ka-K5 nga itong 54% nga itong 40% in resulta hinusang nga hypothetical match up di rin ni actual nga butos di na itong 2028 mga ka-K5. Kaya ano nga posible gihapon makahabol hi former Vice President Lenny Robredo mga kakaypan? May ada usang inin importante nga detalye dito ng survey Kani riparpariho itong kakusgun itong duhang kandidato hakada rehiyon. So nga din eh mga kakaypay, ano? And then, didi Mindanao, 96% talaga ini Vice President Sara Duterte. And Visayas is 57%, Metro Manila 46%. Bagahin pariho ira didi itong Metro Manila, ira ni Lenny Robredo ngan Sara Duterte, no? And 55% para hiton na bibilin nga kuan hiton Luzon nga di kan Robredo, no? So diri nakalista din he an nga tanan, no? Nga mga regional percentage metungod kay inem waray makuan din hiton kabugusan, no? Nga breakdown hiton information. Ito'n importante ng observasyon na makusog habalwarte ni Sara Mindanao. Mataas ito niya suporta ng ito, no? Pero may laban lo at hilini didi Luzon ngan pera pang aparte itong Luzon nga it nangunguna hilini Robredo hininga match up. So ito'n importante ang Metro Manila ngan Visayas ang pagataas o pag-ubos itong suporta mga rehiyon, ini in pupwede makapikto itong pankabugusan na resulta mga kakipan. Pero di rin lo't igo nga makasiring kita nga mas damong rehiyon itong baga ginkukunan, kung baga ginabantihan, no? Or balwartihin o sa kandidato. So, ano ito pupwede mahinabo? Ngan ano itong pupwede magpabag-ubag-o din itong pag-abot at 2028 presidential or local, national and local election. Kay may ada mahugot o kung ano, inim sobra tuig. Sobra tuig pa sa itong election. Pero nga mga butang itong pupwede makapikto din itong resulta mo itong pag balhin itong butos nga ito ay mga kandidato. Kung matras itong usang kandidato, dire automatic lot ini mga ngadto itong kan Lenny Robredo o kon kan Sara. Dire mga ngadto nga tanan duhang kandidato ang mga nagsusuporta ngad nagsusuporta nga ito nag-backout na kandidato. Itong mga issue kasumpay itong accountability ngan itong leadership. Pupwede makapikto din he itong trust ng mga butante. Pagtapod itong mga butante ngan itong mga bago ng mga ebidensya, investigasyon o nga iba pa nga pupwede makapikto hiton resulta kinin nga mga survey. Ayha pa kasi more than a year pa. So ano gud kalakas hiton lamang ni Vice President Sara Duterte? Hapagena itong survey klarado pabor kan Vice President Sara Duterte iton 54% compared to 40% nga hypothetical match up nga again report or didihiton resulta kanduha nga kandidato Robredo nga ni Duterte, no? So kung napagkaya na pagbubuhato nito ng election nga ni Sara Duterte lamang nga di kan Lenny Robredo mas pabor kan Sara itong survey nga ini in magdidepende liwat kung hirahin o itong magiging running mate hino sa kandidato. May na mga nasi rin kumbaga pananglitan Duterte Padilla itong Madalagan Duterte Go hino pa o waray na no amula or Duterte Cayetano amula itong mga possible nga mga match up. Pero dinit kan Robredo damo iton bagayin ma-match up. May da nasiring inin Robredo Pacquiao, Robredo Aquino, Robredo Hontiveros, pwede lo at Robredo Tulpo. Pero para kumbaga makusugada ang Robredo Pacquiao nga match up, kumbaga, no? And, pero dako ba't daragan? Pupwede ba bagdaog hili ni Robredo? Gadi kan inin Vice President Sara Duterte? Maram kamo, bisang kunya na nangunguna inihi Vice President Sara Duterte ang mga survey para ang mga 2028 presidential elections, di rin nga regsingon nga sigurado na ito niya pagdaragan. Kaya politika, itong survey usala ini nga hulagway, itong opinion, itong mga tao, no? Nga nausa nga panahon, din ni makikitan kung ano itong era mga preference. Kaya ang tinood ni resulta na, depende nga po rin itong pagbag-o, itong panunahuna ang mga butante. Din itong kampanya, ng mga isyu nga magiging importante ato nasod. So, may posibilidad ba nga magdaog hili ni Robredo? May da posibilidad. Pero kinanglan niya yahin estratehiya nga makakakuha liwat itong mga or makakakuha yung mas saluag suporta bugos nga Pilipinas. Kung magpapabilin nga madig-on ito niya Balwarte nga madugangan pa niya mga nasuporta ibang mga probinsya, eh may himo ini nga maging importante nga pundasyon nito niya kampanya. Pero kay haakon pagkita mga ka-K5 itong Gen Z yan itong millennial dakong a porsinto mahingangad to hinikan Lenny Robredo. Although may hapa itong election mga ka-K5 pero maram kamo after hiton yan ang atuig automatic na ito politika na itpag-irestoryahan. Kay a year before hiton election permanente itong politika na itpag-irestoryahan. Mabibisi na itpag sinudisudo ito na itong presidente. Kaupo dito niya mga posibleng ay endorso hinpag kasinador. So that's why it iba din higing bubutang na pwesto as mga undersecretary, secretary, or head hin anuman di ng national agency ay larom itong executive department para pagsusudoy nga itong magkaiba ibang mga probinsya o rehiyon, automatic aad to itong mga naungin ng mga tao. Diretso ito pag-endorse. So, by Enero, may start na in itong sikrito ng pangampanya ito na itong mga politiko. Alas 5.28 na mga ka-K5. Anaton oras sa gimpanangat hatun itong Klinika D3 Bio, the superfood supplement ngan sugadman Mighty C, the alkaline vitamin C nagatagin extra nga proteksyon naton lawas nagpapakusog ito naton resistensya ng immune system. Lakip na gyapon mga ka-K5 ang Klinika DTX 500 makusog nga panguntra itong high blood pressure. Standby ang mga ka-K5. Mabalik ka niyo Teram Daniel Castigador, Kataliwa Lepira nga pahinomdom. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!
1: May puso! D3 Bio! Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Makakats, magabot ka!
3: Mahitungod kay ang tinuod nga krikuhan amon himsog nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloman Brands. Tigkam yan mga petsa. October 12 to 15, alas 8 agad, tugtong alas 4, e medya itong kulup. Igakabon niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloman Brands. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ang Tacloman.
4: Ako, Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TX 500, baga nag-upay na akong lawas. Yan ni kadua, inyak mata ang akong babati nga. Malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
5: Ang istorya ni Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
6: Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Na ikaw butangan!
7: Bugas-bugas o katul-katul?
8: I-DTX 500 na!
7: DTX 500!
8: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul!
7: DTX 500! Mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar!
9: Eye Care Drops! Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops! Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops! Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
10: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix! Ako si Dro, ang kapinako. DTX Coffee Mix! Sili lang ni Shalami. Aas pag yun o antioxidant. Tungod sa aduna kini, the sugar sugarcane extract. DTX Coffee Mix! Mauni ang healthy nga kape.
12: DTX Coffee Mix!
13: Mapalit sa mga butika.
14: Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso.
15: Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty!
16: Panlaban mo! Mighty C!
15: Na may superpowers na lakas tension at matalinaw.
17: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya.
15: Mighty C!
18: The Mighty Power of C!
19: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Mighty C!
18: The Mighty Power of C!
20: Clinicas Probiotics, makatabak sa pagpahulog sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas.
21: Clinicas Probiotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw.
22: Clinicas Probiotics,
23: mapalit sa inyong mga suking butika.
24: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Catherine Isaka Beauty Consultant. Gina-recommend gina ko sa tanan DTX Beauty Soap para sa mga naibugas-bugas o body odor. Kaya ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, daon sa mali ni kakao para sa humot nga lawas o pimple-free. DTX Beauty Soap na.
24: DTX Beauty Soap.
23: Palit sa mga butika.
24: Extend Food Supplement for Men.
26: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang napilawan, pang-extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
24: Extend Food Supplement for Men.
27: Pagod sa maghabong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX.
28: DTX
27: Liniment Oil.
28: Sa bawat bahid,
27: mapapa sana oil ka.
28: DTX Liniment Oil.
27: Mabibili sa inyong mga sukin butika.
29: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
30: Ay, ga, gabasa na naman.
29: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
27: Always nagabasa.
29: Kag nagabaho ang kilikili.
27: Mag-Clinical Dairy Fresh.
29: Para sa maputi at mabangong kilikili.
27: Clinical Dairy Fresh.
30: Nagabasa na naman balaga.
29: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
27: Clinical Dairy Fresh.
29: Para sa maputi at mabangong kilikili.
31: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
32: Wow! May kumso!
33: El Castigador! El Castigador!
0: Alas 5.34 na mga ka-K5. Balik kita ito na ito na taramdan. El Castigador. Kapag lagyapon na ito. Ka-K5 Roger Tilana. Sige mga ka-K5. Otro na ito nito. Mga ka-K5. Ano? Otro na ito nito na free checkout. Gagintikangan inihan niya ng adlao kuto binipit sa 15. At doon kamo, Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Didi hamay Avenida Veteranos. Ang gihaslay ni hiton Divine World Hospital. Natubangan hiton Boss Copy. O, amo ito niyo kantuon mga kakipay ba? Kaya para inin masabtan. Ano may ito na iyo karangtan halawas. And anay daw, kitaon nato nito na iba pa nga mga balita mga ka-K5. Then, didi ito na sering di dito prosecution iring diwara nga political persecution and impeachment trial ala kontra di kan BP Sara Duterte. Kaya mo ito na masusugad. Masusugad nga political persecution kay natra-trial by publicity nin. Magarap ito mga tao. Mo pa yung maniniklong kung close door la ano. Diri igin la live nga diha radyo, diri igin la live di diha social media or ha television kay inin kumbaga masisikrito lahi ha. Okay kat. But it mga suga din eh. Natra-trial by publicity, hinuhukman ka na itong mga tao, bisan haliyo, nga you're still an innocent, no? Kay, ano, kay, wala ka pa man din mapamatuding nakasala. Nagigindam mo itong mga huwis sa mga kakipay, dara itong trial by publicity. Pero, that's normal. Inin, singkunta naman lang kinahanglan good baga magbaton hinuman ng official not only hiton mga impeachable official kundi para iton nga tanan kay kun ini bisan iton mga barangay kagawad nga iton it mga barangay officials in kinahanglan luwat nila ano hiton accountability oo so kinahanglan gyapon magbaton hiton accountability. So hindi ni bisan pa man unan hon matatawag naton nga political persecution yapon. How about kun wara hira magkalaban kay dati man inhirang mag running mate no through hiton unity. So kun wara hira mag kaaway nga duha. Maabot ba ang punto mga ka K5 nga inin igimpeach si Vice President Sara Duterte mga ka K5 bisan nalo yung iton mga sugad hinin inin may na nagkakagawas nga mga unexplained wealth anwaray ig surat ibutang di diton statement of asset liabilities and net worth ngan iba pa nga mga akusasyon. Magawas ba din mga ka K5 kung magsakop pa ito na administrasyon, ito na itong presidente, ganito na itong vice presidente? I think makakabird up ini mga ka K5. May na inin kukubrihan inin, di ba? Pero kay iba man kapanuyuanan, that's why adi, na impeach ito na itong vice presidente. Sanglit itong politika, sirin pa kung makadikat administrasyon, maugup kat administrasyon, I think paborable para imo. Because kung may nagkaman din ang mga pupuy di panalipdan na no, ng mga kaso, ito in dakot posibilidad nga diri mapadayon itong kaso alakundra imo. Otherwise, kung magkinuntrahong ka, like what happened, deklarado man mga ka-K5, na kay tutuluyan ka. Siring pa ito na Tagalog. But, siring nira, unfairly what iton, nga mga siring kita, nga may na mga political persecution na imbubuhat it administration, nga to, iton mga kontra-politika. Kaya ito ni Grarason masiring alaga, dirigad. Kaya bis nga ni ang first cousin mismo ito na itong presidente in igin pa preso, how much more itong iba? Well, di kita maaram kung ano itong mga in possible ng mga plano. Kaya ba ang iliwate na ito din ni in kongresista, primero distrito ito later, ba ang iliwate niya inin naliong or wari hiya sabot nga po pwede himuon hiya nga instrumento para sumiring itong mga tao nga or sumiring itong mga tao nga ini kay bisan an first cousin igin papriso. Di ba? Pupwede na iliwatimun nga rasonit administrasyon. Di ba, sir, nga tinuod nga mga political persecution. In fact, bis nga, bis itong first cousin, ito na itong presidente, igin papriso. E ano nga, sir, nga an mga nakontrala administrasyon. So, nahimulugon nga scapegoat ito na itong vice presidente. Anyway, again, di wara itong prosecution panel nga political persecution, itong impeachment case ala kontra nga di ka-advise by President Sara Duterte. Kay sering itong prosecution nga di ito naging pahayag ini ni Vice President Sara ha, usang press conference hanya na ining adlaw mga kakaypay. May ini press conference nga gidumara ito natun Vice Presidente. Ngan sumalakan House Prosecution Spokesperson Robert A. Barbers nga nakabantay itong kung nakabase ano? Nakabase itong kaso mga dokumento itong gobyerno ngan itong bangko pati testimonya itong mga witnesses ngan sering liwat ni Congressman Joel Chowa na kinahanglan daw kuno bato nun itong vice presidente ang aligasyon na la kontraya lakip na daw ang sayop kapag gamit itong confidential funds ngan itong pagpanarhog kan Presidente Marcos asawa hiling ay First Lady Lisa Aranita Marcos ngan kan anay House Speaker Martin Romualdo. Sering itong prosecution legal spokesperson attorney Benjamin J. Tolosa Jr. nga ang depensa nga naghatag him inin klarado kasumpay itong pakyana kasumpay itong pananalapi ni BP Sara Duterte. So amoy itong pero inin ito na itong masisiringin din ni mga ka-K5 but nga talaga political persecution kay ano kay kontraman nito na partido. Natuod ba kamo mga ka-K5 nga tanan nga impeachment nakabase nga dihiton tinuod nga pulso hiton mga politiko or pinipirit hiton pag endorse hindi pala from in House of Representatives ngamot mag-endorse or hindi pala ito na Committee on Justice House of Representatives kung gusto hon talaga nira himpagpa-impeach talaga igduduso inin nga diha ruwang ano hiton House of Representatives and then pagbuburutusan nini itong kabugusan ng mga miyembro itong House of Representatives i-endorse. Oo. With, of course, bas-bas ini itong presidente. Oo.

buhay-buhay. Atood gamoy to. Oh. I think tinuod ini nga mga pasumbingay. Kay danay ini na sa sakripisyo itong kamagsangkay, may tungod kay inin itong personal interest itong nakasalalay hindi ni mga ka-K5. Di ba? So, ang magsangkay, magkakalaban because may da personal nga interest itong usalwat nga politiko. Alas 5:45 na mga ka-K5. Karyon natin, lastly, ano, sering ni Senador Padilla ngayon itong mga kalyado, posible daw i-boycott itong impeachment trial. Ano? Dot rason. Ngayon i-boycott itong impeachment trial. Kung magpapadayon daw itong pag in-invent itong balaon. Labi na ito batakang balaon mga kakipan. Awin ito pa iniging pahayag ito na Senador Robin Padilla. And of course, diri nga ni paborablihay mo or hausang nga tao itong usang nga desisyon or usang nga panitabo ini in kukontrol ni mo kasi diri paborable. But favorable nga ni nga haluyo diri igi-insister ni mo. Di ba? Ah, good man ito, ano, kinabuhi itong tao. Okay lang kita kung pabor para aton. Ngandiri nga ni kita, nabibintahaan nga ni kita. Inin, nadiri kita, mga ka-K5. Ah, may ito't realidad itong kinabuhi itong tao. Na, okay lang kita, itong paborable para aton. Kumbaga, simple lang nga realidad. Mo pay kala magginarawat hindi ka man nanahatag ng bagay. Di ba? Sa bagay in boxing gadla itong tinuod nga it's better to give than to receive mga kakipan. Kung boxing ito nga haw, gabay ka lang maghinatag kumpara it magginarawat. Pero ha realidad itong tao mas gusto paborable para aton, di ba? Tungod kay itong tao, diri mawawara it ka mga singaw. Alas 5:47 na mga ka-K5. Uy, pero nalang ka minutos, ano, magtatapos na ito nato na din inin taramdan. Nako na si Platan din mga ka-K5. Itong pundo para PhilHealth. Pundo para PhilHealth nga nitong MAIP tinatawag. Kaya ano kung magkaiba mga ka-K5? Kay samtang ano nga inin itong 2028 national budget in ginihimay-himay makikita nato nitong pagkaiba itong direksyon ng pundo para PhilHealth nga nan medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. So kon MAIP, MAIP itong natawag. Kaya itong MAIP, inusay nga programa nga nagahataghin bulig pinansyal nga ditong mga kablas nga kapos itong pagbayad para ospital, medisina, nga iba pa nga serbisyo medical mga kakaipan. Dala ng October 1, may ada gimanduon in usang house budget subcommittee ining 24 billion pesos ikad to 49 billion pesos kumbaga may ada gin budget do di house budget subcommittee may dagin paigbawan ang from 24 billion to 49 billion pesos

0: samtang adi naman 74 billion and subsidy para itong PhilHealth. 74 billion subsidy ni para itong PhilHealth. Pero diri pa ini pinal ang kantidad kay maagi pa ini deliberasyon. Parega dano problema itong medical assistance o madagmit nga medical assistance. Damulot nga pasyente ito nang inhanglan hini. Kundiri ego o diri nakakasupresente itong pambayad. Ano? Pero mas dako nga pakiana nga dapat mabaton kay ano nga kinhanglan umasahin itong ano inin kay ano mga kakipay nga kinahanglan maglaom pa kita kin dako ano ha bulag nga ayuda kun po pwede naman pakusgon itong PhilHealth mga kakipay, di ba? Kaya nung may dapamaip nga po pwede man ikadto na lang PhilHealth para itong PhilHealth hiya na itong magbabayad hin dako ngadto itong mga pasyente nga nanginginhanglan or any nga no balance billing po pwede man i-covered ano itong PhilHealth. Pero kay ano nga may dapaman maip mga kakipay. So wala itong healthcare groups kinahanglan itong PhilHealth hin masubra kumulang 244 billion para magpabilin ang hapagana benefits ng 376.7 billion kung papaluagon pa ito na coverage. No? Balita o ano, kaya nung nga di ripaluagon it coverage ito na PhilHealth. Kaya nung nga kinanglan pa man magbayad din usang miyembro itong PhilHealth. Magbayad din haros dako pa nga ni ano, pananglitan ani mobile 50,000. Sometimes itimbabay dam pa din mga katunga paghihapon, mga ka-K5. Kaya yung kakaver lang itong PhilHealth in guti ay la. Okay, considering as well dito, no? Inin, siguro, kung dako iti mo share sa PhilHealth, and then maiha ka na nga nagbibinaya, dapat i-consider lo ito na PhilHealth niya. Oh, zero billing na la. Because dako na iti mo ambag, amot ito na PhilHealth. Di ba? Kaya nung rino pa ito na dako ito na amo. Amo pa ito na hikawan. Insakto nga bulig from PhilHealth. Compared ito ha, dilugod niya. Maray mga remittance nga di ha PhilHealth. In amo lugod ito na si Zero Bill. Bueno, alas 5.52. Maray na kita oras sa mga ka-K5. Garon talaan ay inin mga ka-K5 nga itong pag-harampang. Sa naman, edisyon ito nato na taramdam. El Castigador, hangaran ito nato magiging karusa ka-K5 Kim Soriano, ka-K5 Ruel Montesa, Engineering Department, ka-K5 Nolan Arota. Bantayin niyo at sunod nga taramdam na nato D3 Bio Evening Newscast. Ako'y ka-K5 Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng Kaliawan, na syudad ng Tacloban, ngan bugos ng sinirang Visayas, K5 News FM.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Checklist ata. Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pa kining suguon ang imong immune system nga moadto didto sa cancer cells ug makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP. Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man
3: kay simintohon sila ni ini.
4: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
3: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabay sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
4: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
3: Naay problema.
4: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
3: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
4: Mao nang bisag sa matag adlaw pa ka gainom kung pariho ang kagaw, wala jud nay problema. Lantaw pag unang mag-inom kag antibiotic, pangutan-on jud ka sa doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka atong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lai na pud ang iresita sa imo nga doktor.
1: D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic. Kung may kagaw patay jud na tungod sa monolaurin nga nasa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
4: Sakto, no? Ako nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3.
3: Ano man dok?
4: Kay man prescribe kini sa Mother Nature itself. Kay nganu man? Unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan. Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usa ra ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyo ni dayon nimo.
3: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga tutoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naa nay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
4: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
3: Oh, ngano man?
4: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili diay na ingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang ug oil pulling gamit ang D3 Bio sir GP. Pero kung paghuman nimo og toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot kaing epekto sir GP.
3: Taigong oras, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Maing pangluwas, ipadayon.
3: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
6: Ako si JM. Ako dito tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas ipaligun niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhap sama sa pag-iisisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Alat ng oras, 5:06.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
0: Mga kagipay, maadi nanton magpasong ang mga notisya nga naton mga laray uluhan. Balita lokal, DOST na nanawagan sa mga komunidad. Han sinirangan Visayas nga gamito na teknolohiya para mga lokal nga panginahanglan.
7: Lalaki patay mahumana pagbunon, han anakan iya ginkabigit haburawen Leyte.
0: Kabalita nasyonal, BP Saragin Baton, ang mga ligasyon hiunong ang pagkarawat yung punduhan era kumpanya ng Kawi Hukil 88 Tikang Ha China.
7: Hapan mga lugar nga igin pa ilarong ha State of Calamity tungudhan El Nino, sumagana ha 107.
0: Balita halang yaw ngalab na saan U.S. President Trump kin papabalyuan ha Ukraine ang era presidente ngahi Vladimir Zelensky.
7: Airport Hariad, Saudi Arabia, otro nga gin-atake. Usa ka adlaw mahumanan madugo nga panbomba han rebelde nga Houthi.
0: At naman balita negosyo, Pilipinas nakatalaan pumalit hindu 200,000 metriko tunelad na himbugas tika nga Amerika.
7: Balita kakaiba, dos anyos nga bata ha United Kingdom gintudlok nga gibabatai nga miyembro han Mensa.
0: Balita po na takusugila sa Pilipinas, Dwight Ramos magmumulay na ba? Happy VA!
7: Nga na balita entertainment, Mika Salamanca, diri dayo nakarawat ang premyo niya kumo big winner han PBB. Gingamit anay an iya personal nga kwarta kumo donasyon haya chosen charity.
0: Mapay nga gabi Pilipinas, mapay nga gabi Eastern Visayas, madanga tayo ang D3Bio Evening Newscast. Yan ang Lunes, October 12.
7: Live niyo, mapapatihan ng K5 News FM Tacloban 103.1.
0: Mga batian magigitan kami, din man nga parte ha kalibutan, may pinagito namon YouTube channel, TikTok and Facebook page, search la ang K5 News FM Tacloban Digital.
7: Yan ha, detalyahan aton mga balita.
1: Balitang Digital.
0: Siya nito nato na balita lokal na ginaghawak ni Department of Science and Technology Secretary Renato Solido Med Jr. At mga lokal nga komunidad na Eastern Visayas nga gamiton ang sinsya nga ang teknolohiya agud na pauswagon at mga lokal nga ekonomiya nga kadama na ang mga kalamidad. Gimpahayag ni Solido haiya pagbisita riyon na importansya han na paggamit dahil mga lokal nga inobasyon gan research sa output agud masiguro ana madigon o marigon ang sektor ang agrikultura nga nakatalwasan ng publiko. Gindayo gihapon ang ahinsya at mga proyekto nga nabulig hapag pakusog ang mga gunting nga mga negosyo nga napaghatagin moderno nga pamaagi hapag atubang ang epekto ang pagpabag-bago ang klima. Ipinagyat nun pag umagkadardilain ng mga programa sugad ang community empowerment through science and technology. Pariyuan ang DOST na maidangat ini ng mga makabago na solusyon as tagad tuhad tun mga tayaw nga komunidad. Padayo na paghatagahan na buhatan na paghatag naman ng teknikal like, na financial nga hinabang agud masiguro nga mahipupulsan han kada tagsa ang benepisyo han moderno nga teknolohiya.
7: Hakadugangan nga notisya lokal, dead on the spot ang usang 39 anyos nga lalaki mahumana pagbunon gamit himpisaw han 36 anyos nga lalaki habarangay Balorina Borawen Leyte. Subay initial nga investigasyon nag-iirignom ang biktima an amayhan suspect ngan tulong nga iba pa han nagkabigit an duha hay mangrawon ni unong habarangay election nakatula hahirani nga balay an suspect ngan han iya pakasabot nga may ginkakaawayan iya amay dagmit ini nga kumatuha lugar ngan ginbuno an biktima hatagiliran hini hinungdan han iya dayon nga kamatayon. Sumalang testiguhan na insidente waray iba nga ginkakadilito ang biktima nga han amay han suspect may tungod nga anduha ina mag-amyaw nga magsangkay. Arestado ang suspect nga gindara Haburawen Municipal Police Station para han kaangayin nga dokumentasyon nga disposisyon na samtang waray naman ka-recover ang pisaw nga gingamit hakrimen nga ginbabanabana nga may adad 12 kapulgada nga kahilab-on.
0: Alas 6:06 na mga kakipaybe. Nawawara naman o kung waray na kinabuhi han matadhan o matadhan ang usang parupan manang in isda nga nahireport nga nawawara ha Maripipi Biliran. Sumalakan Maripipi Mayor Giuseppe Canonoy Kaingoy na-recover ang patay nga lawa sa hanbiktima ha Buga Point nga 200 metro ang kerayon tikang isla han Sambawan. Nagaburublik hapag biling han biktima ang Coast Guard nga mangirista scuba divers nga iba pang mga rescuer. Bumulig yapon ang kapulisan at dun mga LGU hapag proseso han patay nga lawas nga nagpadangat naman hin na pakikisubo ang lokal nga panggobyernoan ng Maripipi nga pamilya han biktima.
7: Halaong kanya notisya lokal, nasikmitan mga otoridad ay pinaagihan Juara Tafares ang usang 22 anyos nga lalaki habarangay Dolores Ormoc City didahan naglabay nga semana. Ginkilala ang suspect kan alias Dan nga listado kumo number one most wanted person hakaso nga rape. May petsa nga Setyembre 29, 2026 ang mandamiento de aresto nga iginpalusad kontra haiya nga waray ginrekomendar nga piyansa. Gindara na ha Ormoc City Police Station 5 ang suspect parahan kaangayan nga dokumentasyon ng disposisyon antes pa man i-turnover ha korte. Gindig una naman ni PRO 8 Regional Director Police Brigadier General Romano V. Cardinio adira pa dayon nga pagkomiter nga magkadadakop ang mga individual nga wanted agud masiguro ang katalwasa na habugos sa nga rehiyon.
0: Samtang ginbayog naman hin magnitude 3.9 nga linog ang bungtuhan na abuyog Leyte kanina alas 9:23 sa anaga Oktubre 12. Subay ha data na Philippine Institute of Volcanology and Seismology may kailan mo na nga 10 kilometros ang hukon ang tectonic nga linog. Waray naman may nai-report nga danyos nga aftershock sa durot ang pagbayog. Samtang na-experiensyahan gihapon ang pagbantad ang katunaan na bungtuhan mga plug. Javier, bye-bye dulag nga natanawan. Alas 6:09 na mga ka-K5, anaton mga balita lokal. Gimpanangat haton ng klinika D3 Bio, the superfood supplement.
1: Balitang National.
0: Ato naman mga balita national, ginbaton ni Vice President Sara Duterte at mga ligasyon nga nakakarawat ng punduti kang atsena ang Kail 88 kumpanya gin kukonektar hai asawa kay Atty. Manasis Carpio. O sa nga presa ko nga gimbuhat ang Vice Presidente babara kahiyang ining nga mga pulong intikang ha Presidente ay tungod kay bagan iya ginadmiter daw hini nga gin ko considerar hiya nga threat tikang tikang panidato na 2023. Dugang paniduterte nga gin susugad naghapon ini nga atun mga negosyo nga may trade ha China inhulga gihapon na nasod. Inaligar gihapon ng Vice Presidente nga kadaman ang mga export nga import ang administrasyon in tikang China.
7: Hakatapusan nga balita nasyonal, nadugngan pa ang ihapan mga lugar nga nagdeklarar hin state of calamity matugod han epekto han nagtitikagrabe nga El Nino han nasod. Subay ha dato sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, sumakada ha 107 ang mga lokalidad nga nagdeklarar hin state of calamity. Kalagip ha mga bago nga nahidugang halistahan ang bungtuhan Lope de Vega ha Northern Samar nga nagdeklarar hin state of calamity dinahan Oktubre 7. Hakabug-usan sa 66 ng mga lokalidad ang nagdeklarar hin state of calamity ha Cagayan Valley, 23 naman ha Caraga Region, 12 ha Bicol Region, 4 ha Calabarzon, samtang tag-usa naman ha Eastern Visayas ngan Soccsaygen. Samtang inmabot na ha 121,185 nga pamilya o 451,889 nga mga individual na apektado han El Nino, ha 1,019 nga mga barangay ha Pilipinas.
0: Alas 6:11 mga ka-K5, ang aton mga balita nasyonal ginapadangat inihayo ang Mighty C. May alkaline vitamin C nagatagin extra nga proteksyon hato lawas. Papakusug ito na ito resistensya nga na immune system.
1: Balita International.
0: At naman mga balita lang yung alam na sa nananawagan ni U.S. President Donald Trump sa Ukraine nga pumilihin bagong leader mahuman pagsusnan ni Vladimir Zelensky ang pagbulkas sa han sanksyon ng Estados Unidos kontra hakruduhan Russia. Simulakan Trump gin sa likway ni Zelensky ni sugo nga diri pagbumbahon ang mga oil refinery in Russia. Nagdudurutin pag-aaliga o kinaligar kakulangan in supply in petrolyo ha Amerika. Kasumpahin ni naging madugo at dun mga pag-atake in Russia gamit ang mga glide bomb ngan iba pa ka mga rehiyon gagin kamatyan. Ang diri maubos sa 21 katawo lakip na at dun mga kabataan. Indipinsaran ni Trump at yung mga naging kasabutan ni Russian President Vladimir Putin nga pag-auson ang supply ng diesel ng Russia ha world market haluyo at yung mga pag-kondina ang mga leader tikang ha Europa. Nagpapadayon ang diplomasya ng negosasyon at yung mga opisyal agad mabilingan hinpaagi nga pakalmahon ang tensyon nga matuldukan na ang gyera antis paman mahuman ang tuig.
7: Hangatapusan nga balita international, usaan patay samtang 11 ang samaran, haotro nga pagpalatos, hiya hao pagpalatos, hana grupo nga Houthi, haking Khalid International Airport, usa kaadlaw mahumanan ira madugo nga pag-atake kagulo pa. Mahitungod hana danyos nga nahipatig ha mga pasilidad, radar nga mismo nga airport, ginpahilawig han mga otoridad ana pagsuspender han mga operasyon ha airport, hagkadugangan nga 24 oras sa mahugot ang nga ginkondenar han United Nations ngan iba pa nga mga leader hakalibutan ang pag-atake ngan gintawag ini nga usa nga war crime. Padayon ang pagpahinumdom han mga magkalaylain nga embahada ha ira mga residente ha Saudi Arabia nga likyan anay ang aeropuerto samtay nga ginsisiguro pa ang katalwasan ha lugar. Manunumduman nga ginkumpirmar han Department of Migrant Workers nga sumakanaha upat ang ihapan ng mga Pilipino nga nagkagao nakag-anto sin karaptan halawas ha sa gunson nga pag-atake samtang padayon nga ginbabantayan an han ahensya an Iraq kabutangan.
0: Alas 6:14 at aton mga balita. Halang yung alam na saan ginpadagat tayo ang Klinika DTX 500 makusog na panguntrahan ay blood pressure.
1: Balitang negosyo.
7: Para naman ha balita negosyo, ginpirmahan han Philippine Rice Industry Stakeholders Movement ngan USA Rice Federation ang kasabutan na pagpauswag han mga importin bugas sa tikang ha Estados Unidos tikang ha Pilipinas tinikangan ha sunod nga tuig. Ha Memorandum of Understanding nga ginpirmahan durante han International World Rice Conference sa Manila hato na Oktubre 7. Target nga makapalit hin 100,000 metric tons sin bugas an nasod tigang Amerika para hatuig 2027 samtang 200,000 metric tons naman para han masurod nga mga tuig. Iniinhabot nga han pangandaman han nasod ha epektuhan El Nino diin naging kakabrakan nga magpupropadayon tugtubhasyahan nga parte han 2027. Habag banabanahan Department of Agriculture maibanan hina 700,000 metric tons ang produksyon hinumay habugus nga nasod durot han kathuraw yan ang tuig. Inmabot naman ha 3.98 million metric tons ang ginangkat nga bugas han Pilipinas sa tun Setyembre 24 pala. Sumala ha DA posible nga sumakapaha 5 million tons ang import hin bugas han nasod agoda mapabilin nga badikon ang supply nga reserba han panguna nga pagkaon han mga Pilipino.
0: Alas 6:16 na mga kakaypive. At aton balita, hanigosyugin, panangat tayo. At TTX Coffee Mix, nakagkapikanan na detox kapal.
1: Balitang Wow!
0: Aton naman na balitang kakaiba, usang news and news nga bata nga lalaki sa United Kingdom. Ang opisyal nga ging kilala kumo pinakabata nga miyembro Han Minsa. Ang prestigyoso nga grupo para han mga tao nga may hitaas nga IQ. Si Joseph Harris Bertil, informal nga ging karawat han organisasyon mahuman nga mapamatud-an niya nga sulod niya hatap 2% han population nga may hitaas nga IQ. Sumala ang mga kag-anak ni Joseph nga hira Dr. Rose nga Dr. David Harris Bertil nga kakaiba nga potensyal ang nakitaan ni Rahaira anak. Ang pito pala kabulang nakag-istorya na hi Joseph ni pinakaunang pulong nga og sa paman ini magduha katuig nakabasa na hiya hin usang libro. Labot laha pagbasa, maaram na liwat ini mag-ihap halimang lingwahe. Maaram ini ha Greek alphabet nga napagkena in interesado hiya ha Morse code nga periodic table. Tungod na kakaibang abilidad dahan ira anak kaya dumao pe hira Rose nga David Haminza para bumilinghin komunidad na makakabulig kapag bantay o pagbansayhan kakaiba ng kaaram ni Joseph. mga ka-K-5, natun balitang guaw, lagi na padangat inihaton hiton D3Bio, the superfood supplement.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
7: Para naman ha, Balita Entertainment, naging honest sa pag-reveal ang social media personality ng aktres ng Mika Salamanca nga diridayo na ihatag ha iyan iya cash prize kung big winner han Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Nagdesisyon lugod hiya nga maggawasin da kung amount hina kalugaringon niya nga kwarta para maihatagan iya iginsaad nga donasyon na para iya chosen charity nga Duyan ni Maria Children's Home Hamabalakat Pampanga. Sumalakan Mika nga tanan man nga imo makukuha ha Pilipinas in my tax talaga. Sanglit amo na rason kung kay ano na ihaan anay o sa i-release an iya premyo. Na diri na hiya nga papaghulaton pa an iya chosen charity nga maihatag ha ira an iya cash prize at ikang ha PBB sanglit nag shell out anay hiya hin personal nga kwarta. Pero para ha iya diri man ato makuri nga desisyon na tungod kay karuyag la talaga niya mag-give back ha mga tao nga naghatag ha iyahin opportunity nga maging big winner. Na condition na kasi hiya before nga hiya ang magiging most hated nga housemate. Unexpected para ha iya ang pagdaog ha PBB nga nan iya nakarawat nga cash prize and ginalotagar na talaga niya ha ibang tao nga nagpakitahin suporta ha iya PBB journey.
0: Alas 6:20 na aton balita ha showbiz game padangat ha iyo ha DTX Beauty Soap kampanti ka sa lagang dala like DTX Beauty Soap.
1: Balita Sports.
0: Ato naman na balita ha sports Gilas player Dwight Ramos magmumulay na ba ha PBA? May kasayuran na report ni K5 Kevin Susana.
1: K5 News FM Live Report.
8: Pagpapabilin ang mga plano ni Gilas star player Dwight Ramos na maabot ang panahon nga masulod hiya ha PBA. Inya naging reaksyon ni Ramos sa mga hurub-hurub nga babayaan na niya ang Japan Basketball League nga ma-apply ha PBA draft hiton Enero 2027. Ginklaro ni Ramos waray kamatuoran ini nga report labi na nga may adap pa niya usa ka tuig nga kontrata ha Team Hokkaido ha Japan. Sumala iya, diri magiging masayon ang pag-iwas sa Japan B-League kay dako ania improvement dito. Nababaid ania abilidad hinduro ha Japan tungod kay mas mahugot ang kompetisyon dito kontra ha PBA. Pero nag-explicar hiya nga abri pagihapon ania huna-huna nga umentra ha PBA pero diri pa ha masunod nga pira ka tuig. Samtang otro nga gindig-on ni June Mar Fajardo nga nagretiro na hiya sa national team. May damanggod mga notisya nga nagsarang nga mabalik hiya pagmulay para han Gilas katapos han diri maupay nga ginpakita han team ha Asian Games. Saring han 34 anyos nga Fajardo pinal na ang desisyon nga waray na rason para otro hiya magserbi han national team. Ang 9-time MVP ha PBA ang naging membro han Gilas hasulod hin 13 anyos. Esports update durutan Mighty C di Alkaline Vitamin C. Ini ka K5 Kevin Susana parang kampiyon nga balita serbisyo publiko. Ngan kaliawan na syudad ng Tacloban ngan bugos kasinrangan Visayas, K5 News FM.
0: Alas 6:22 sa mga ka-K5, ipinagini din natin tinatapos sa natin D3Bio Evening Newscast. Iyan ang adlaw itong Lunes, pizza 12 bulan ito na Oktubre. Niyo mga naging tagpasamuak, ako'y ka-K5, Roger Tilana.
7: Ako naman ni ka-K5, Kim Soriano.
0: Parang kampiyon ng mga balita serbisyo publiko.
7: Ngan kaliawa na siyadad ang Tacloban ngan bugos na sinirangan Bisaya sa
0: K5 News FM.
1: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Mahitungod kay ang tinuod nga krikuhan amon himsog nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tigkam yan mga petsa, October 12 to 15, alas 8 agad, tugtong alas 4:30 itong kulot. Igakabon niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalan siyudad ang Tacloban.
10: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Malakas, mga butika.
12: Ako po eh, Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupet itong akong lawas. Maupet akong katurong amo itong maganta akong lawas. Kung pwede, probar iluat niyo itong nga product nga D3 Bio.
13: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
14: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
15: Eye care drops.
16: Paraminang paramina ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
15: Eye care drops.
16: Problema sa mata, simply lang isang patak ng eye care drops. Mabisa, malakas, instant na pambalinaw ng paningin.
15: Eye care drops.
17: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata sa eye care drops. Mabibili sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Kimberly Tumo. Nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog, unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape, DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nagka-detox pa jud ka.
18: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
20: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
21: Clinicas 4 Biotic
22: nga tunay prebiotic
21: nagapaligod
22: sa imo resistensya.
21: Clinicas 4 Biotic
22: nagapanindot sa imong digestion
21: ug kahatag kaayuhan sa imong nutrient absorption sa tinay.
22: Sa Clinicas 4 Biotic,
21: you always in good health.
22: Mapalit sa inyo mga suki butika.
21: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor, pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
21: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
24: Extend Food Supplement for Men.
25: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
24: Extend Food Supplement for Men.
26: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka! Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil! Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax! Mag-DTX Liniment Oil! Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid! DTX Liniment Oil! Natural! Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan! Kaya kahit kanino, pwede! Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man! Nationwide!
15: Eye Care Drops! Ang 10
2: times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon, nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
4: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May kumso!

0: o sa iyo diir o sa katulumanon na sa walay lipud-lipud, mutugan kanimo sa mga kamatuuran nga gitago sa daghan nga mga pundok sa tinuohan ni ini nga kalibutan. Bible Expose on the air. O sa usab katulumanon na sa walay kukahadlo, mupahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa paglaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air. O karon ania ang inyong higala. Mayong gabi na usab nga tustanan, mga minahal nako nga mga higala o mga kaigsoonan sa ato karong tulumanon ug inyong tulumanon. Kini ang inyong son Brother Jerry Gabaya ayuban makikauban sab karon sa atong panag-uban hangtod tas alas 7 sa gihapon live kita mahigala niya tanarukan karon sa K5 News FM Dumaguete City. Sakalan sa tuning station manager ngadto kang K5 Sir Bernie Cabusao. Og sa kalausab sa atong CEO and President Doc Ramil Oy, sa atong pikas lawak sa atong Master Control Engineer on Duty Mingala at makauban karon K5 Engineer Bill Andrew Racuma, og sa Timo Pwesa sa K5 News FM sa gihapon at makauban Sister Honey from Ormoc City. Alang sa ato karong panag-uban mahigala sa ato dining naandan sa atong weekdays nga panag-uban ato karon kanunayng ipaabot nga si Kristo yun ang atong maisa mga higalam kiigsunan. Matag karoon niya ato yuding ipahibalo aron mahimo yun ato higalang mabuksan ng atong tagstagsa ka mga panghunahuna sa katuyuan sa Dios kanato labi na nining katapusang mga adlaw nga ang Dios adunay katapusang mensahis pasidaan nga ipamantala yun sa tanang nagpuyo sa yuta sa dili pa mo abot ang atong manluluwas nga si Ginoong Hesus sa gisaad nga ubalik ining kalibutana. Boy na may galam king sunan, dita maglangas sa panag-uban, kaya hangto na ito sa 7:30 minutos na ito sa atong panag-uban. O sa gihapon, atong ginapaabot atong pagpanimbaya sa tanan gayod nato nga mga kingsunan sa tibuok kalibutan lakip na sa gawas sa nasod baya internet mabati ta sa ubang mga nasod higala labi na sa South Korea maayo di ang gabi ngadto kang Federsin Etik Asingwa ato igsuon higala nga sa atong panag-uban matag karon unya nagasubaybay ka nato og sa ato usab mga igsuon sa Davao Oriental ato pinasay paabot tong panimbaya ngadto sa panimalay ni Brother Rini Rodriguez diha sa may Malibago Badas Mati City Davao Oriental. Mahigalam king sunan sa ato karong panag-uban atong hisgotan karon Sister Honey na asli niya wala pa atong panag-uban mahigala din hita karon mag utingkay sa Testimony of Jesus kay daghan kaayo nga mga nag-angkon nga mga commandment keeping people bisan pagani professed remnant people. O kining commandment keeping people murag may pagka generic na. O but pasabot dili na maangkon sa mga Seventh-day Sabbath keeper or Seventh-day Sabbath believer lang. In anak mga higala kay kini manggong commandment kun ato mangunang ato yun ang ipasabot di malanggod kay usa lang kasugo, di kay duha lang kasugo, di kay napulo lang kasugo. As long as nagbantay sugo mahigala, ato yun na siyang matagaan o recognition nga nagbantay nagsugo. Bisan pa usa lang kasugo o gugma lang na ha, dako ng gugma mahigala sa tanan gayon. Bosa das linya Sister Honey ato usang ipaabot higala. Sister Honey, maayong gabi alang kanimo, ni apamantas panimbaya Sister Honey, alang kanimo maayong gabi kumusta sa imong linya?
1: Maayong gabi usab kanimo Brother Jerry ug sa gihapon sa tanan nato nga mga minahal nga tigpaminaw nining takna.
0: Dalay gud ang Dios migalam kay sunan kining ato karong panahon ato gining paimuslan kay watak kay balo og unsay dangatan ining mga matud pa hugon-hugon nga kinibang wa na may ulan unsay ngalan anang wa nay ulan mopuli ni higala ang matod pa magandam ng damog mga balde diha mga tatagistag sa kapuloyanan mao ni higalam king sunan madalag balde higalam king sunan ning watak kay balo unsa una tubig. Ang atong yung pangulos naso ni Gala ay noon mga predictions pero di manggod na ito mabutan yun ang kinaiyahan kini atong climate change tawhanon ni pang ginoon na gani mo ingon nga di ginapapaktyas pero kini ato doon na po ni isa ka awakening po ni mas bintaha po nang napo tay mga pagpakabana po kay Mugamit man pod ang Dios o kanang mga alagad nga tao nga himuon niyang mensahero sa pagpasidaan o bisag unsang mga mahitabos kalibutan, ana magyoy iyahang mga alagad nga iyang padayagan ni ana. Bueno, ato ning hisgotan karon, ato sa ning hatagan higalag pagtagad kay internal ni Sister Hani, murag usa kahagit ni kaayo ato sa ning hisgotan. Connection ni sa One Voice kay murag dunay counter mo sa term ani niya, dunay murag counterfeit ba ni or counter movements inanaon ta ha. So ato ni tagapagtagad, ato lang ning basahon ang nakasulat sa gitawag Testimony of Jesus kay mauman po ni ang mga matod paggiya nga gigamit karon sa mga commandment keeping people kay mauman ni ang professed God nga remnant people of God nga nagbaton og Testimony of Jesus. Apan sa di pata mahigalam kig sunan mo adto na nang bahina, sana andan magpahigayon sa ta sa aton andang binuksang pag-ampo. Mag-ampo ta mga igsuon. Among amahan nga langit nun, maayong gabi. Salamat sa makadaghan, sa imong walay pagkulang kanamo, sa imong mga buhat, sa pagiyas among mga nahuna, imong ginming ginapahinumduman, sa matag karunukunya, labi na nini nga magutlo, nga niya nasabi di Sibihan sa K5 News FM, Sibihan gipanagiyas sa imong anak, Dok Ramil Oy, aron mapadayo namo ang pagbantala sa may balita sa kaluwasan nga mao si Ginoong Hesus ang dalan kamatuoran ug kinabuhi. Salamat gyud kaayo sa imong pagpanalangin sa panimalay Dok Ramil og sa tanang makatawhan na panalanginan pinaagi ning Sibihan iyang gipanag-iya og salamat sab sa iyong pagpanalangin sa tibok niyang pamilya bisan pa mga empleyado og tanan-tanan gayud og labaw sa tanan nga ikausab na gamit namong instrumento lamang sa pagmantala sa mga kamatuoran sa ubalang pulong nga imong ilamdag kanamo. O sa panalanginan mo ang tanan nga maabot nining Sibihan sa tibuok nga kalibutan. Dalay gun ka sa walay katapusan sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Okay, ato ning hisgutan, makaigsuonan. Sister Hani, kinimanggong tong panahon karon. Kon ato gyud ning matud pa kana bang ganiron ba ang mga hitabo kon ato man ang i-ascending sa paagi sa pagpresentar or descending unsay pasabot ana Sister Hani nga maghisgot ta og kanang panaghisgot ba sa mga in order events kanang gitag chronological kanang nagsunod-sunod gyud ba either descending or ascending. So, asa kahay maayo ana Sister Hani sa imuhang panlantaw kon maghisgotaan ng mga revealed, matod pa revealed truths in terms of chain of prophecy. Kay mabasa man gud nato na Sister Hani kun naakay ma-open nimo diha nga reference sa Testimonies for the Church volume 2 page 693 na dia gitawag og chain of prophecy. Onya revealed kana gipadayag na na siya ang kadina gyud sa mga propesiya. Mao na nga daghan kay karon nga mga unsay ngalan ani kanang nagkuan gyud mga panahon ba concern kay sa panahon naa sila ginatawag og timeline. Daghan kayo mga scholars or mga individuals dili lang kay dunay mga organization ana nga naghiusa gyud sila nga maugyud ni ang ilahang mga timeline. Na naging mga pizza, di lang tuig, dili lang bulan, dili lang semana, dili lang adlaw, hasta pang oras nga mga mahitabo. Dili ni komedya makaigsunan kay muraog mahimog yun yung dako kaayong matod pa aligig, yung talag aligig ha, shaking kay naan namang goy nahitabo ini kaniadto sa mga Advent movement, mga nangalagad nga nagpaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesus ug nahimo ka ng kasaysayan nga dili na mahimong malimtan sa kadaghanan labi na sa mga Protestants nato nga mga kaigsuon ng Kristohanon tungod kay at the time wala pa Seventh Day Adventist pero ang movement kaniadto nga adunay pizza gyud adlaw og pi oras nga second coming of Jesus Christ. O kana nahimog yun nang ning result of disappointment sa mga followers kani adto sa nagpasiugdaan na dito na Estados Unidos sa Amerika. O karon ni ay one voice karon at the same gitawag yapon nga manner nga dito na nagsugod sa Amerika. Kining one voice unya through the voice of gitawag ni siya one voice ni pero facilitated by organization. Sa ato pag-iusahan yun ni sa mga sakop anang organization o sarana katingog. Pero walay gitawag o matawag ta og time set nga mo-result kana siya o inon talang sa laing term ani nga salvational issue. Ha? Salvational issue ba ni? Baya, mangutana daw ta ining naagyod aning kausa. Ha? Salvational issue ba ni? Pwede bagyod nga ang tao mapakya siya sa iyang kalawasan. Like for example, miyembro ka ana. O niya, di ka mo appeal ana. O niya, required na nga ang tanang mga miyembro, bisag mga batanon pa, ngadtos mga tigulang, labi na mga bautismado na, ha, baptized member na yun sa church, appeal na yun asas ihap sa

gitawag-tao kanang fundamental beliefs nga kanang 27 sa diagram sa 2300 days or years sa gitawag sanctuary doctrine, kanang 27 maugyod na ang pizza nga tuig sa pagbautismo ni Kristo. Pero ang ato dinhi kana ay nangutana unsa man ang 2027 pagsugod pa na sa pagpangalagad, kay mao man ang pagsugod pagpangalagad ni Kristo. Og mauna ba ka hinuuna ang pagtapos na sa buluhaton sa pagpangalagad ni Kristo nga ningkabat na karon og 2000 ka mga tuig sumala sa ila usab nga mga matupapaghandom ni ana. Tinuod man na. How many days from now? Hapilan lang ka mga sabat sa ato ning isgutan last sabat. We have only remaining 11 weekly sabats remaining for the year 2026. Then mo change na ta sa tuig. New year na 2027. So ang 2027 maoka na. Nga nung gisgutan ta man eh, kabahin ba ni sa gitawag Christ-centered na message? Of course, kay mauni ang gihandom na panahon sa pagbautismo ni Ginoong Hesus. Kaso lang, udili ta na sayod. Alang nako, alang sa uban nga wala masakop ani, tingali ang tanang miyembro ini nga kausa kay worldwide movement kini makigsuran, ha? Mother Church ni. Mauni ang inahan nga organized body sa mga Seventh-day Adventist family. Nga by millions ni. Ah, pila ka milyon na, Sister Honey, ang gidaghanon karon ning join ini kay tanan maning mga miyembro. Tibuok kalibutan. Unya, di ni basta-basta kay dili ni ordinary nga paagi sa buluhaton. Social media ni. Ang gigamit ni social media. Galiho karon ang ilang gitawag og worldwide radio. Ha, ang worldwide radio makigsunan nga gitawag og EWR, Adventist World Radio, gawas ining mga local nga mga channels sa mga television channels o gawas ana mga radio stations o ban pa din ha. Social media, lihok tanan. Mao na makita ganito usahay, mura naman nag-EI naman ang naglihok ani. Kay unbelievable man ni kaayo nga maingon ani ang lihok sa usa ka bata, usa ka gitawag kanta o mensahe, murag artificial intelligence na ni. May possibility, naagyon siguro anay mahitabo. Mauni makigsuna, makigalaan, nga ito ni gisgutan, ni amanggo interactor nga, ni abot sa ito din he. Nga wala ba mo'y plano kamo nga mga gagmay-gagmay o inaana man pagpangutana. Kamu dihang gagmay-gagmay ra nga mga pundok-pundok nga mga pamilya ra man di ay mo sa maonga nagpasiugdaan ng One Voice, nga nung di na lang gyud mag-usa di ay unta ang tanan nga mga nagbantay og kasuguan, labi na nagbantay adlaw ipapahulay, labi na nga nagbaton og panghimatuod ni Jesus nga mao ang Espiritu Stagna. Niabot na din yung pangutana ha. Ako ning gidala din he, kay aron ato ning mapaminawan, naghangyo lang siya ay lang hisguti akong ngalan kay aron dili ko mapangutana nila. O ato lang pong irespeto, mga igalam kegsuunan. Baw sa ato ning gisgutan tungod kay kabahin kini. Kay si Kristo dunay testimony. Wala ba'y testimony ni Ginoong Hesus nga nakasulat sa basahon nga Espiritu Stagna nga magkahiusag yun ni ang tanan nga nagbantay sa kasuguan sa Dios og nagbaton sa panghimatuon ni Ginoong Hesus? Wala ba'y matupada, wala ba'y mga tagna ni ana nga magkahiusa kining nakatag karon kay familiar ra magbitaw tinuod? Familiar ra yun tinuod. Og naa manggaling mimro ini nga di mo angkon nga pamilya, pero sa ngalan nga nagbantay sugo, nagbantay adlaw pahulay Sabado, nagbatong Espiritu Stagna, unya dili ka mo recognize nga pamilya rata, unya halos pariho rata gani gyud og ngalan. Apelyido lang siguro diferensya, kay kini manggong magparecognize ka may galag usa ka organisasyon ngadto sa buhatan sa ahinsyas gobyerno, di manggod pwede ang duplication nga pangalan.
bot pasabot na nagani nakapag

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Okay, fine. News FM, Philippine Standard Time, 20 minutes past 7 o'clock, mga K5. Good evening. Checking in is your Mari Louie for the program. Mari Tess on air. Lunes! Happy Lunes, mga K5. Kumusta po ang simula ng ating linggo? Shout out sa lahat ng ating mga K5 na pauwi pa lamang. Yung mga K5 natin na the traffic. Yung mga K5 natin na nahirapang sumakay pa uwi dahil sa, you know, ulan, sa sama ng panahon ngayong hapon. Mag-iingat po lahat ng ating mga K5, yung mga nasa kalsada, yung mga pauwi pa lamang on your way home, yung mga manong drivers natin, ingat po sa pagmamaneho. Yung mga nasa bahay naman kasama ang K5 News FM, welcome to the program. Nag-dinner na ba mga K5? Ano ang ulam nyo? Ano ang masarap na hapunan? Ano ang maupay nga panigabi? Uy, may malapit ng mga fiesta na paparating sa Pagita Housing. Yan ang alam ko, no, na pag-October fiesta sa mga barangay. Sa mga K5 naman natin na nagsa-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday mga K5. And of course, to my bunso, Zevi Kruger, Josie Ignacio. Happy birthday, anak. I love you. And belated happy birthday to our station manager, Sir Edward Sanyagan. Yes, sir. Ayan ang dirila kay gwapong manlagaon, ano? Talagang, I would say, Sir Edward is parang tatay na namin yan. And inspiration, of course, dahil hindi lamang basta mahusay na napakagaling na manager, no? And we are very grateful to have him as our station manager kasi marami kami na natututo, of course, and marami kami na talagang blessed under his leadership. God bless you, Sir Edward, at sa lahat ng mga kakipib natin na nagsiselebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday to you! October 12, 2026, mga K5. Siksik at liglig po tayo sa balita ngayong gabi. Alam niyo naman dito sa Marites on Air, hindi lamang basta chika at chismis. Dahil nire-recap natin ang mga legit na balita na maaaring hindi niyo po naabutan mula umaga hanggang hapon, mga K5. Grabe, no, ang mga pagbaha na nangyayari sa flash flood sa Nepal, mga K5. Nakakaawa dahil nasa 40 na bahay at tulay na ang sinira ng rumaragasang flash flood sa Nepal, mga ka-K5. Ayan, at tingnan din natin, no, kung ano ang latest at ano ang development sa impeachment trial ng ating Vice Presidente. And of course, sa showbiz world, mga ka-K5, ano ang latest? May mga hiwalayan bang nagaganap? Meron bang mga bagong pagmamahalan at revelations? May mga hard launch na naganap, mga ka-K5.

mga artista, ang mga kumari at kumpare natin na ito, mga ka-K-5. And of course, ang programang ito ay hatid sa inyo ng Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center, ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Ramil Uy, mga ka-K-5. Marami na po ang natulungan, marami na ang naggamot. Proven!

Inasala ay natulungan at naggamot ng mga food supplements na ito. Kaya naman kung hindi mo pa nasusubukan, sumugod na po sa aming tindahan. At good news, dahil nagsimula ulit at nagbabalik ang aming libreng check-up at nagpapatuloy po ito hanggang October 15. Whole day po yan mga ka-K5 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon. Kanina po nagsimula na ulit. May doktor tayong makakasama doon at libre po ang ating check-up. Sa mga ka-K5 natin na naghahanap ng pangmalakas na vitamin C, imaitisin mo na yan mga ka-K5. Aalaga na po, protektahan ka araw-araw para hindi ka na mabilis kapitan ng ubo, sipon at lagnan. Naku, lalo na sa panahon ngayon kung ikaw ay laging puyat, pagod, kulang sa tulog at laging stressed, tapos yung weather pa unpredictable. Napakainit sa umaga, tapos biglang paghapon, biglang uulan. Parang feelings niya rin sa'yo mga ka-K5. Minsan hot, minsan cold, ano daw? Ayan, sa mga ka-K5 naman natin na may diabetes at may high blood pressure, TDX 500 po ang sagot sa problema mo mga ka-K5. Alam nyo ba na ang diabetes at ang high blood pressure, isa po ito sa mga sakit na ayaw natin na magkaroon tayo dahil marami ang komplikasyon na pwedeng maidulot nito sa ating katawan at kalusugan. May bonus pa mga ka-K5 ang TDX 500 dahil ilalayo kayo nito sa nakamamatay na sakit na cancer. At dahil nga maulan sa mga mahihilig sa kape dyan, yung gustong ipinaglalaban sila araw-araw at gigisingin sila sa katotohanan ng ka-K5. DTX Coffee Mix, ang paboritong kape ng bayan. Tamang-tama ang timpla, tamang-tama ang sarap dahil nagkakape ka na, na di-detox ka pa. Muli po mga ka-K5, lahat ng ating mga produkto ay available sa aming tindahan sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, located yan sa downtown area. Malapit lamang po yan sa Divine Word Hospital sa Avenida Veteranos. Nako, wag manghinayang pagdating sa ating kalusugan. Dito siguradong may ROI ka. Tandaan, health is wealth. Mahal magkasakit at mahirap magkasakit ang mga ka-K5. At eto pa, meron pa kaming good news dahil isa po ang K5 News FM's official media partner ng upcoming concert dito sa Tacloban City mga ka-K5. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa Fralipo Lipe, Stitches and Burns, the Philippine Tour featuring Persorensine. Ayan, ito nga, October 25, mga ka-K5, for Lipo-Lipi. Nako, alam niyo ba yung mga kanta nila yung No, I don't wanna see you anymore, don't wanna be the one to play your game. Basta madami pa silang kanta, mga ka-K5. Nandito po sila next week, Sunday, October 25, alas 8 na.

Good old days. Ayan, kaya naman mga kakipe, huwag nang magpahuli. Bili na po ng inyong tickets sa Ticket Melon. Ayan, para po sa ating SVIP. Ayan, 7,000 pesos. For VIP naman, 5,000 pesos. And premium, 3,000 pesos. And for general ad, 1,000 pesos. See you there, mga kakipe. Kita kids, pwede ito. Perfect ito. Actually, napangregalo sa inyong mga nanay, tatay, ate, kuya. At ito talaga yung mga kantang, alam mo yun, kahit alam mong luma, talagang tagus pa rin sa puso at lahat ay makaka-relate pa rin. 28 minutes past 7 o'clock, mga K-5, samahan. Si Maring Louie hanggang alas 9, ako na po ang bahala sa inyong playlist ngayong gabi. Wala nga alas, don't change your dial and keep it here on your favorite radio station. K-5 News FM Tech Laban 103.1, maupay nga gabi ha aton nga tanan.

5 News FM, Philippine Standard Time. 43 minutes past 7 o'clock, mga ka-K5. Nagbabalik po ang inyong kumare for Marites on Air. Ayan, shoutout sa lahat ng ating mga K5 na nagdi-dinner, naghahapunan, nangingikulop, kaupo din K5 News FM. Ayan, so huwag kalimutan mga ka-K5, pagkatapos kumain, uminom ng mga food supplements ng Clinica de Alternativo para siguradong everyday tayo ay healthy at pagising nyo bukas, diba? Talagang glowing ang ating skin. Ay, alam nyo ba, isa sa mga benefits ng mga food supplements ng Clinica de Alternativo ay talagang, ewan ko lang ha, pansin ko sa akin, talagang nag-glow ang aking skin. Parang, alam mo yun, iba yung effect ng aking skin. Siguro kasi, katulad ng DTX 500 at ng DDX Coffee Mix, diba? Parang nadi-detox yung katawan ko. So, isa ito sa mga benefits na gusto ko talaga sa mga food supplements, mga ka-K5. At eto pa, kahit gaano ako kapagod at minsan po yan, parang alam mo yun, hindi ako ganun ka-huggard, mga ka-K5, kinabukasan. Yes, hindi yan talagang char-char lang. At alam niyo mga ka-K5, gusto ko lang din balikan at i-share ulit sa inyo kung bakit ganun kami ka-passionate, lalong-lalo na ako, no, na i-share ang ating mga food supplements. Dahil 2 years ago, mga ka-K5, may namuopong mga bukol dito sa gilid, sa baba, sa gilid ng

took me like almost a month or more bago yun talaga siya tuluyang. Pero siguro after a week na pagtuloy-tuloy ko na pag-inom at in-stop ko lahat ng mga food supplements na meron ako kasi dati may mga vitamins din ako. So in-stop ko yun and then naramdaman ko talaga makakita yung unti-unting pagtunaw niya. Kaya ganun talaga ako ka-believe, no? Dahil na-experience ko siya first hand at marami tayong mga ka-K5 na may mga testimonies na magpapatunay at magsasabi na sila ay natulungan at nagamot ng mga food supplements na ito, mga ka-K5. Walang ibang goal ang aming CEO na si Dr. Ramil Uy, kundi matulungan kayong lahat na maging abot-kaya na sa bulsa ang mga food supplements, mga ka-K5, dahil gusto niya lahat tayo ay healthy at abot-kaya pa sa bulsa ang presyo at ang food supplement na ito. Kaya naman kung ang hanap mo ay pangmalakasan ng vitamin C, imaitisin mo niyan, mga ka-K5. Kung ikaw naman ay may high blood pressure at diabetes, DTX 500 po ang sagot sa problema mo. Narito na, mga ka-K5, ang first batch ng ating mga balita sa oras na ito. Usap-usapan ang pagsilip ng NBI sa ilang pag-aari umano ni VP Sara Duterte at ng kanyang mister na sinasabing undervalued. Isa pa sa mga inimbestigahan ay kung ginamit umano ang ilang property sa tinatawag na land banking. Samantala, mga ka-K5, ang day one ng bail hearing ni dating Speaker Martin Romualdez ay pinag-uusapan din ngayon. Ang unang sumalang bilang witness ay si George Villalon, isa sa mga tinatawag na maleta boss. So, malapay natin, no, kung papayagan ba na makapag-piyansa si dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, mga ka-K5, apat na Pilipinong kabilang sa mahigit na 300 na nasugatan sa pag-atake ng grupong Houthi sa airport sa Riyadh, Saudi Arabia. Alam niyo, nakakalungkot to, mga ka-K5. Grabe, no? Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin matapos-tapos ito ang isa sa mga naging epekto, no, ng giyera sa pagitan ng Iran at ng US, mga ka-K5. Alam naman natin na ginagamit ng Iran ang mga Houthi. Diba? Isa sila sa mga, I would say, finifinansan at sinusuplayan ng mga nuclear weapon para hindi nila kailangan na sila directly ang umatake or gumawa ng gulo, mga ka-K5. So, yan, no? Maraming mga bansa ang nadadamay at mga sibilyan, mga ka-K5. Tatlo sa kanila ang nananatili pa rin sa intensive care unit o ICU habang nakalabas na po ang isa sa ospital, mga ka-K5. So, ipagdasal po natin ang ating mga ka-K5, no, na nasugatan sa pag-atake sa Riyadh Airport, mga ka-K5. Samantalang sinasabi ng National Security Threat ni ang sinasabing National Security Threat ni Pangulong Bongbong Marcos kung totoong may pumasok sa Chinese money sa negosyong nauugnay kay VP Sara Duterte. Nako, bumelta naman si Inday Sara Duterte. Paano naman daw ang ibig o ang ibang nakikipag-negosyo sa China? Threat din daw ba sila? So, alam mo, mga ka-K-Fem, no, nagbabatuhan na sila at talagang naglalabasan na sila ng kanilang mga sariling baho. Sila din mismo ang nagpapahamak sa kanilang mga sarili at sila lang din, no, ang nagpapatunay at kumbaga ba sa hawaray-waray pa, herabait, binibisto nila ang isang isa, ba diba? At talagang itong mga ka-K5, talagang labasan na ng alas ito, no, sa mga nangyayari ngayon, lalong-lalo na sa impeachment trial. Mapangahas at mapanganib umano na hamon sa China. Yan ang babala ni Vice President Sara Duterte sa posibleng epekto sa relasyon ng Pilipinas at China na pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na banta sa national security ang munoy pagtanggap ng pondo mula sa China ng kumpanyang iniugnay sa

CBC presidente. Samantala, eto pa mga K-5. Ang rumagasa naman na flash flood sa Nepal, nasa 40 na bahay na atulay ang nasira ng rumaragasang flash flood sa Nepal. Grabe good mga kakikab. Sunod-sunod na talagang nakakalungkot na balita, no? Sa iba't ibang bahagi ng mundo, mga kakikab. At talagang, I would say, isa dito ng hudyat, no? It's also a message sa lahat sa atin, no? Na tayo ay mag-repent, mga ka-K5, and tayo ay maghingi ng tawad, maghingi ng pasasalamat, no? Na tayo ay buhay pa, tayo ay ligtas, mga ka-K5. And of course, talaga magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan, mga ka-K5. Imagine nyo, nung weekend, magnitude 7.7 naman na lindol ang tumama sa bansang Panama. Grabe, mga ka-K5. At ano naman yun, nung isang araw din naman na sumabog ng malakas ang bulkang Canlaon sa Negros Island, mga ka-K5. So again, maswerte tayo, no, na tayo na narito, na nasa mga safe na lugar. Tayo po ay patuloy na magdasal at tayo po ay manatiling nakatutok, no, sa mga programa ng K5 News FM para updated po tayo sa mga balita at lagi po tayong mag-iingat. Pero ang pinaka best talaga na gawin, mga ka-K5, ay ang magdasal. Let's pray for world peace. Ipagdasal po natin na sana matapos na ang mga kaguluhan, na sana din, no, ay magbago na ang ating mga namumuno, no, sa ating bansa, na sana sila ay talagang magsisi na, magbago na, at talagang mapanagot ang mga may sala, mga ka-K5. And of course, tayo, let's do our part, no. Let's be more kind, and I would say magbago na tayo, mga ka-K5, dahil lahat naman po tayo ay makasalanan. And sa lahat ng mga of all the things, no, that is happening, hindi lamang dito sa ating bansa kundi sa buong mundo, nakakabahala, mga ka-K5. Kaya naman, diba, ang bawat araw, ang bawat segundo, ang bawat oras ay mahalaga. Lagi po tayong magdarasala. Ang mga balita na yan ay hatid po sa inyo ng Clinica del Alternativo Medicine and Wellness Center. Ang mga produkto ng aming CEO, mga K5, na si Dr. Ramil. Uy, abot kaya na po sa bulsa. Ito ang mga food supplements na siguradong may ROI ka. Hindi mo kailangang panghinayangan, mga K5. Tandaan, health is wealth. Mahal magkasakit at mahirap magkasakit. Kaya naman, alagaan at mahalin po natin ang ating mga sarili at ang ating kalusugan. Kaya naman, sugod na sa aming tindahan, Clinica del Alternativo Medicine and Wellness Center, located sa downtown areas, Avenida Veteranos. Malapit lamang po yan sa Divine Word Hospital. At mamaya po sa ating pagbabalik, oras naman para sa ating Showbiz 103, malalaman po natin at ikichika ni Maring Louie ang latest Showbiz World. 54 minutes past 7 o'clock, maupay nga gabi, hayong tanan.

K5A News FM Philippines. Dinner time, 20 minutes past 8 o'clock. Mga K5, oras na para sa ating showbiz. 103 na ko, mga K5. Baby number 2 na daw ang inaabangan ni Tom Rodriguez. Kilala niyo naman, mga K5, si Tom, diba? Ito ang ex ni Carla Abilayana, mga K5. Well, happy naman tayo sa kanila dahil parehas nilang nahanap ang kanilang, forever, I would say. Ginasal na rin finally si Carla at annulled na kay Tom. And si Tom nga ngayon ay magkakaroon na ng kanyang baby number 2 sa kanyang bagong, I would say, partner. Ayan. At mga ka-K5, usap-usapan ngayon sa social media, trending ang naging interview ni Sara Labate, kung saan tinanong ito kung sino daw ang mas nakakatakot, kung si Barbie or si Annabelle. Sabi niya si Annabelle dahil very unpredictable ito. Samantala, si Barbie naman ay ganda lang daw. You know what? To be honest, mga ka-K5, di ko talaga bet si Barbie. Sa true lang talaga. Because marami ang na-link sa kanya na mga lalaki noon pa man. And in fairness naman sa kanya, no, kung totoo man na hindi siya pumasok sa picture bago pa man tuloy yung maghiwalay si Sarah at si Richard, well, okay, fine, sige. Diba, mga ka-K5, kung talaga man, diba, hindi niya ito sinulong or inagaw. Ngayon, parang nasasad lang ako na after all ng mga sacrifices na ginawa ni Sarah, diba, para sa kanilang anak ni Richard,

ikaw mga ka-K-5, yung nag-beauty queen na barkada na nalilink din kay Rian Ramos. Mga ka-K-5, I forgot her name. Later, balikan natin. So yun, nasabi ni Zian Gasa na kaya daw nag-iwalay si Richard at si Sarah, no? Ay, dahil nag-sleepover ito sa house nila at may nangyari daw sa dalawa at hindi daw kinary ni ako, you know what, parang hindi ako sold out doon sa chika na yun. And parang, diba, ginagawa lahat para talagang masiraan at ma-taint ang pangalan ni Sarah, diba? So unfair naman yun for Sarah, diba? And ngayon, nag-hard launch siya mga ka-K5 kung saan meron siyang bagong jowa, si Mikhail, CEO and founder ng isang production, online production mga ka-K5, na gumagawa ng mga concerts. Napakagwapo, napaka-yummy at deserve ni Sarah Labate na maging happy mga ka-K5. Diba? It took her like years, no? Hindi talaga siya nag-jowa-jowa rin mag-ina with award, diba? And talagang maganda, very sophisticated at talagang masasabi mong edukada, 'di ba, si Sarah Labate, dahil despite and in spite sa lahat ng mga nangyari ay talagang naging quiet lang siya, 'di ba? At ginawa niya 'yon dahil nirerespeto niya yung mga anak niya, mga kapatid, ginagawa niya 'yon for her kids. Yes. So yes, mga K-5 at eto din trending din na pagkatapos na lumabas yung interview ni Sarah ay nag-post si Barbie Imperial mga ka-K5 at linagyan ito ng caption Eyes on Target kung saan makikita ang kanyang shooting, no? Firing sa shooting range mga ka-K5. In fairness naman kay Barbie, she's also talented and ano na rin siya, successful na rin, diba? Dahil marami din siyang nai-invest. Anyway, siguro kailangan lang natin maging, or if, you know, we cannot be happy for them, mga ka-K5.

sana spread love na lang, mga K-pop. GVGV na lang tayo. Alright, yan ang latest ating Showbiz World, mga K-pop. Hatid sa inyo ng Clinica Del Tamarivo Medicine and Wellness Center ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Ramil Uy. Mga ka-K-Fab, marami na po ang natulungan, marami na ang nagamot. Legit ang mga food supplements na ito at wala pong ibang gusto at ibang goal ang aming CEO na si Dr. Ramil Uy, mga ka-K-Fab, kundi makatulong sa ating mga ka-K-Fab na maging abot kaya na po sa bulsa ang mga food supplements na ito dahil naniniwala ang aming CEO na health is wealth. Mahal magkasakit, mahirap magkasakit, mga ka-K-Fab, dahil ito po ang ating puhunan. Kaya naman, sugod na sa aming tindahan at bumili na po ng mga food supplements sa sigurong mag-aalaga at magpoprotekta sa inyo araw-araw. Unang-una sa ating listahan, DDX 500, ang malakas pang ultra high blood at diabetes. Ang ating mga ka-K-5 naman na naghahanap ng pangmalakas na vitamin C, imitisin nyo na yan, mga ka-K-5. At kung ikaw naman ay may allergies at makakalimutin na at kailangan ma-enhance ang inyong memory, mga ka-K-5, mag-Clinica D3 Bio niya, the superfood supplement na may virgin coconut oil at vitamin D3. At kung kayo naman ay mahilig sa kape, tamang-tama ang timpla, tamang-tama ang salab. Dahil nagkakape ka na, nadi-detox ka pa, mga ka-K-5. 8:27 na natin oras sa buong ng Pilipinas. For shoutouts and song requests, mga ka-K-5, mag-comment lamang sa ating live streaming. Pwede naman kaya message si Maring Louie. Samahan si Mari hanggang alas 9. Walang alas. Don't change your dial and keep it here on your favorite radio station. K5 News FM, Tacloban 103.1.

0: News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc June Alcazar. DTX 500 Health Alert!
0: DTX 500 Health Alert!
2: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert! Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA-approved na mga produkto gaya ng DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na ang ating Detox Coffee Clinica DTX Coffee Mix. Muling nagbabalik mga kaibigan ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alcazar, na maghahatid na naman sa inyo ng mga preskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. At lalong-lalo na, magandang pakikinig sa lahat na naka-simulcast ngayon sa ating programang Health Alert. At lalong-lalo na sa mga nanunood at nakikinig sa ating Facebook Live, DTX 500 Luzon page o DTX 500 Luzon. Sa mga hindi pa nakapag-like and follow, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan kasama ang DTX 500 Herbal Capsule. Oy, sa mga kaibigan natin ha, alam mo ba na sa United States aabot ng 300,000 pataas ang bagong na-diagnose na may breast cancer bawat taon? Grabe ano, mga suking tagapakinig. At sa Asia, o kasama dyan ang Pilipinas ha, sa Asia, isa ang Pilipinas na may maraming breast cancer patient. At nakita sa pag-aaral na napakalaki ang papel ng oxidative stress sa development ng cancer dahil sa pagsira nito sa mga cellular component at DNA. Kaya huwag kalimutan makaibigan ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C dahil nakakatulong ito ng malaki para maiwasan ang breast cancer dahil ito ay nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na umabot sa 1.3 million units in the ORAC scale at isa din itong anti-mutagenic, anti-carcinogenic at anti-inflammatory. Kaya inumin na ang superior antioxidant combination sa mga tatay at nanay natin dyan para protektado ang ating katawan.
0: DTX 500 Health Alert.
2: At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programang Health Alert!
3: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibigay sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX 500.
4: Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
4: DTX 500. Bibili sa mga DTX 500. DTX 500. Health Alert.
2: Yan po mga kaibigan ha. DTX 500 Herbal Capsule. Mighty C Alkaline Vitamin C at ang ating Detox Coffee. Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar para makasigurado na ang original, epektibo at FDA approved na DTX 500 Herbal Capsule ang inyong mabili. Puntahan lang ha ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar kasi kumakalat pa rin ang peke na DTX 500. Kakalungkot makaibigan, no? May caller tayo kahapon makaibigan. Biruin nyo ha, tatlong bote ang kanyang nabili. At nung kanyang binuksan makaibigan, fish oil lang daw ang laman. Nakabote po yan na DTX 500 Herbal Capsule. Kaya tinapon niya makaibigan at nakatawag sa ating programa. Nakuha ang ating number sa ating program. Kaya para makasigurado, iwasan po yan sa online. Yung nakabote, yellow ang laman, walang manufacturing. Naku po, hindi natin alam kung ano ang laman yan. Puntahan talaga ang mga pharmacy at ang original na DTX 500 Herbal Capsule. Nakabox po yan. Naka-blaster, naka-capsule mga suking tagapakinig at gawa ng Clinica di Alternativo Medicina, mga kaibigan.
4: DTX 500 Health Alert.
2: At lalong-lalo po mga kaibigan, sa pagpatuloy sa ating programa, atin munang pag-usapan kung gaano ka-importante ang ating utak. Sa ating programa mga kaibigan, lagi ninyong naririnig ang blood-brain barrier. Pero ano ba ito? Ano ba ang function ito? At pag-uusapan natin ngayon kung paano nakakatulong ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C upang ma-maintain ang integrity ng blood-brain barrier. Ang ating utak makaibigan ay sinigurado ng Panginoon nung gawin niya ang human body na protektado. Sa lahat ng vital organs, ang utak lang ang napakaraming protection. Isa na dito ang skull na nakapalibot sa utak, lalo na kung naka-DTX 500 Herbal Capsule ka at Mighty C. Mas madadagdagan pa ang maraming protection sa ating utak. Dahil makaibigan, ang brain tissues ay napakalambot. Protektado ito sa 7mm na kapal na skull dahil nangangailangan ito ng protection. At ang brain tissue ay protektado din ito ng meninges, isang manipis na layer ng membrane at nakalutang ito sa protective fluid na CSF o cerebrospinal fluid na pinoproduce ng special cells sa ventricles. Ang lalim makaibigan, no? Ganyan ka-special ang ating utak. Ang skull, meninges at CSF ang effective protection against fall o nabagsaka, nabangga or any physical damage. Pero ang protection laban sa bacteria at toxic substance na sumasama sa dugo, ito ay sinasala sa protective element at ito ang blood-brain barrier. Pero hindi nakakapigil ang blood-brain barrier sa free radicals sa loob mismo ng utak. Kaya uminom talaga ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C upang maprotektahan ang brain cells laban sa oxidative stress.
4: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
6: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nangirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
4: DTX 500, bibili sa mga butika.
2: Ang existence ng blood-brain barrier ay nadiskubrihan late 19th centuries sa isang German physician na si Paul Ehrlich nang kanyang ininject ang dye upang kulay sa bloodstream ng daga. Ang kulay ay nakapasok sa loob ng mga tissues except sa brain and spinal cord. Ito ang nagsisilbing harang sa gitna ng capillaries at brain cell o neuron. Ang case structure, makaibigan, ng blood-brain barrier ay ang endothelial tight junction at ito ang endothelial cells ang nag-align sa interior sa lahat ng ugat at ang capillaries ang nagsusupply ng dugo sa utak. Ganyan siya ka-tight at ang nakakapasok lang ay ang maliliit na fat-soluble molecule at some gases papunta sa brain tissues. Ang glucose kahit malaki ay nakakapasok din dahil sa transporter proteins. Parang special door ito para makapasok ang glucose at magamit ng brain cells. So dapat magpasalamat tayo sa blood-brain barrier dahil ito ang pumipigil sa mga circulating pathogens at toxins while inaalaw nito ang pagtapon ng mga nutrients, hormones at antioxidants. Ayon pa nga sa vitro studies sa laboratory, natuklasan na ilan sa mga potent antioxidant ay nakakapasok sa blood-brain barrier. Kasama na dyan ang superior antioxidant na makukuha sa DTX 500 herbal capsule na pinoli compounds, polyphenols at flavonoids. Pasalamat tayo na may access ang antioxidant sa brain dahil grabe mag-generate ng free radicals ang brain dahil sa sobra na demand nito ng oxygen. Kaya mas kailangan nating uminom ng DTX 500 Herbal Capsule para maprotektahan ang ating utak laban sa oxidative stress.
4: DTX 500, lagi ka mabuhaw, gutom at lagi na

0: ng diabetes, mag DTX 500. Mabibilis sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
2: At ang Mighty C naman ang nagbo-boost ng immune system upang malabanan ang lahat ng mga pathogens na pumapasok sa katawan. Isa sa rason na ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang pinakamagandang kombinasyon upang maprotektahan ang ating utak.
0: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibigay sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX 500.
3: Ulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
0: Umawi ka na lang
3: sa DTX 500
0: dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals
3: na nagdudulot ng sakit
0: at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Bumalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Isa sa mga bakterya na nakakalusot sa blood-brain barrier ay ang meningococcal bakterya dahil sa capability nito na mag-bind sa endothelial wall at mabuksan ang barrier at kapag ito ay nakapasok, nagdudulot ito ng infection at inflammation sa utak. Kaya kailangang maka-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C dahil walang bakterya ang makakasurvive kung malakas ang immune system. Dahil sa pag-inom ng Mighty C, hindi makakaabot sa utak ang bakterya dahil pagpasok pa lang, pinatay na ng immune system kapag malakas ang immune system mo. At lalo na kung naka-DTX 500 Herbal Capsule ka pa, may taglay ito na anti-inflammatory properties kaya napakainam ito na kombinasyon.
0: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman. Ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihi na ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na, araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
2: At kung kape naman ang pag-uusapan natin, dito ka na sa kape na nakakatulong sa healthy na utak. Mayaman sa antioxidant at fiber na kailangan ng katawan. Ayon pa nga sa pag-aaral, ang pangalawang utak ng tao ay ang tiyan. Kaya kapag disturbo ang tiyan dahil sa toxin, apektado ang utak. Kaya mag-Clinica DTX Coffee Mix. May taglay kasi ito na chia seeds at psyllium husk. Pinapalabas ang toxin sa tiyan dahil pinapaganda nito ang bowel movements. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Test po ito, isang VHW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: DGX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DGX 500.
9: Yossi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
10: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
9: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
10: Okay.
3: DTX 500.
9: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
3: DTX 500.
11: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniindak, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kung matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
12: At sa Panginoon.
11: Una po ay sa Panginoon.
3: DTX 500.
13: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
3: DTX 500!
14: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa hospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
3: DTX 500.
14: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
3: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500. Health Alert.
2: Balik tayo mga kaibigan sa ating programang Health Alert. At sa mga kabayan po natin na gusto pong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. At abangan po ang ating daily program every 9 to 9:30 in the morning. Ang programang hatid ng DTX 500, DTX Coffee at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga kumpletong kalamampang kalusugan kung paano natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. At live din po tayo mga kaibigan ha, sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. At lalo na po sa mga kabayan po natin dito sa Cagayan City, Isabela, Solano dito po sa Bayumbong, Tugigaraw ay mabibili na po ang lahat ng ating mga produkto sa inyong mga suking pharmacy. Lalong lalo po mga kaibigan ha, ang ating alkaline vitamin C. Alam nyo ba mga kaibigan na ang alkaline vitamin C ay kailangan po ng ating katawan para mapalakas ang ating resistensya. At ang mahirap sa vitamin C mga kaibigan ay isa po itong napaka-sensitibong antioxidant na kahit makuha natin ito sa prutas ay madali po itong mawawala mga kaibigan. Kaya kung gusto mong ma-maintain ang tamang dosage ng vitamin C, mas mainam inuman ng Mighty C ang alkaline na vitamin C. Ang vitamin C na hindi acidic. Ang vitamin C na hindi po mahapbi sa tiyan pero nagbibigay ng malakas na immune system. Lalong-lalo na tag-ulan na naman makaibigan, labanan ang mga problema dahil po sa pabago-bago na panahon. Mag Mighty C Alkaline na Vitamin C. At para sa epektibo na kombinasyon, uminom ng DTX 500 at Mighty C ang Alkaline na Vitamin C. At palala mga kaibigan sa mga suking tagapakinig po natin na ang DTX 500 o Clinica DTX 500 ay naka-blaster po ito mga suking tagapakinig ha. Naka-blaster, naka-box mga kaibigan na kulay green. Yan po mga kaibigan dahil mayroon pong piki na kumakalat ngayon sa online na marami po ang nakasubok at nag-message sa ating page no, na bakit ganun ang liliit ng soft gel, kulay dilaw mga kaibigan, while ang ating original capsule mga kaibigan na DTX 500, napakalaki ang capsule kasi siksik po yan sa laman na puno sa super antioxidant, anti-tumor at anti-inflammatory na napakarami na po ang natulungan. Ay naka-box po yan mga suking tagapakinig ha at naka-blaster para po sigurado na ang inyong mabili ang epektibo at FDA approved na DTX 500. At pwede po kayong bumisita sa ating Facebook page ha, DTX 500 Luzon mga kaibigan. At sa mga kabayan po natin na gusto sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Galing po kay 387, Doc from Cagayan City, Isabela. Ano po ang tamang pag-inom ng DTX 500? Tamang pag-inom ha, ng DTX 500. One capsule, 3 times a day. 30 minutes before or after meal. Yan po ang tamang pag-inom ha, ng DTX 500. Galing po kay 481, Doc. Ano po ba the best gawin kapag hindi po nakakatulog ng maayos? Nahihilo na po ako dahil kulang lagi sa tulog. Ay, ganun talaga mga kaibigan. Kapag kulang ka sa tulog, isa talaga yan sa dahilan kung bakit nahihilo. Kasi bumababa po ang red blood cells. Dahil according sa pag-aral na ating mga eksperto, kung ikaw ay hindi nakakatulog ng 2 hours before 12, yung manufacturing o yung manufacturing ng red blood cells na iyong bone marrow ay hindi po nagagawa. Na siyang dahilan kung bakit nahihilo mga kaibigan. Mas mainam pa ganyan na problema, iwas ka muna sa mga caffeinated na inumin. At iwasan po muna ang mga pagkain na matitigas during sa gabi at huwag kang kumain ng late sa gabi. Pagkatapos mga kaibigan, bago matulog, bili ka ng Epsom salt with hot water at luya. Pakuluan niyo po yung luya. Then after that, lagyan ng Epsom salt, ilagay sa balde, ibabad po ang paa bago matulog. Nakakatulong po yan para ma-relax ang brain area at sabayan po ng DTX 500. Dahil po mga kaibigan, ang DTX 500, meron po itong super antioxidant properties na tumutulong iparelax ang brain function. Actually, mga kaibigan, kung makainom ka ng DTX 500, magtataka ka na ang gana ng kain, ang sarap ng tulog kasi tinutulungan niya ang katawan para makagawa ng repairing time, para magawa ang kanyang trabaho, mga kaibigan, para po mga suking tagapakinig ay maiwasan natin ang mga karamdaman. Kasi ang pagtulog ay napaka-importante kung gusto mong ma-maintain ang healthy na pangangatawan, dahil kung tayo ay tulog, yan po nagre-repair ang mga damaged cells sa ating katawan mga kaibigan. At kung kulang tayo sa tulog, ay yun ang problema. Hindi po nakakapag-repair. Kaya mag DTX 500, one capsule, 3 times a day, 30 minutes after meal. Galing po kay 581, Doc. Ano po ba dapat gawin kapag meron kang dysmenorrhea? Grabe ka painful during menstruation at after menstruation, Doc. Ano po ang dapat gawin? O, pag dysmenorrhea, ganun talaga. At ang dysmenorrhea ay sign po yan siya ng hormonal imbalance. O, imbalance po ang inyong mga hormones. Kaya ina-advise natin, especially sa ating mga clients, sa pasyente po natin, mga kaibigan, sa ating clinic, kapag mayroong hormonal imbalance, pinapaiwas talaga natin sa poultry product. Kasi po, mga kaibigan, ang itlog at manok ay loaded po ito ng hormones na siyang dahilan ng pagkakaroon ng hormonal imbalance. Kaya kung mahilig ka sa itlog, mahilig ka sa manok, iwasan po muna yan. Tapos pwede kang mag-inom ng pineapple juice, yung ikaw talaga ang kakatas, 1 glass 2 times a day, 7 days before menstruation. Malaking tulong po yan sa mga kabayan po natin na mayroong dysmenorrhea or itong bulaklak ng gumamela. Kuha lang kayo ng 2 bulaklak hanggang 3 na bulaklak ng gumamela, tapos ibabad nyo po sa isang basong tubig na mainit. At kapag maligamgam na, inumin, mga kaibigan, 30 minutes before meal, umaga at gabi. Nakakatulong po yan sa dysmenorrhea. Para makasigurado, sabayan po ng D3X 500. Dahil po ang anti-tumor properties ng D3X 500, nakakatulong po yan ma-prevent ang pagkakaroon ng bukol kapag meron kang hormonal imbalance. Kasi pag meron kang dysmenorrhea, nilalayagan, hindi nagkakaroon ng menstruation, nagbe-bleeding, ganun po yung mga symptoms ng hormonal imbalance. Na kapag hindi nyo po yan makorek, pwede ka magkaroon ng bukol sa matres or bukol sa dibdib. So mas mainam, inuman na kaagad ng pang-prevent at pang-panormalize ng hormones. Uminom ng DTX 500 kasama ang Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Actually, mga kaibigan, meron nga din tayong client, ano, na after nag-inom ng DTX coffee mix, yun lang ang kanyang gina-maintain kasama ang DTX 500, na tulungan ang kanyang painful na nararamdaman during and after or before menstruation. Kaya subukan din po, mga kaibigan, ang DTX 500 at DTX coffee mix, mga kababayan. Pero mga suking tagapakinig, wala na tayong time sa patuloy po sa ating programang Health Alert. Hatid po ng DTX 500 at Klinika Di Alternativo. Abangan na lang po bukas 9 to 9.30 in the morning para mapuno tayo sa mga kaalamang pangkalusugan kung paano po natin ingatan ating katawan gamit po ang mga natural na pamamaraan. Kasama pa rin po ang yung Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar. At para po sa karagdagang mga impormasyon, bisitahan na lang po ang ating Facebook page, DTX 500 Luzon. God bless po sa ating lahat, mga kaibigan. At ito po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang healthy na pangangatawan.
12: DTX 500, lagi kabuhaw, guto at lagi

0: Mag-DTX 500. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butik.
2: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
3: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. Jun Alcazar at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
4: K5 News FM.
5: Championing the lives of the Filipino.

Panghimpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Mahitungod kay ang tinuod nga krikuhan amon himso nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ta Kloman Brands. Tigkam yan mga petsa, October 12 to 15, alas 8 at agad, tugtong alas 4, e medya itong kulup. Igakabon niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ta Kloman Brands. Na himumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ang ta Kloman.
3: D3 Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
5: Pamakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
6: Ako si Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TX500, baga nag-upay na akong lawas yung ikaduwa, inyak mata akong babati nga. Malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
7: Ang istorya ni Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500
8: para sa malinis na dugo.
9: DTX 500
8: para sa malusog na tay.
9: DTX 500
8: ayon sa mga eksperto, ang DTX 500
9: ang may pinakamataas na antioxidants
8: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
9: DTX 500
8: sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
10: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops.
11: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
8: DTX of Wimmy.
12: Ako dahil si Zyro, busog kayo kumain ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi, pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix na may nakaya kong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na pod ka mo DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika.
13: Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Malaban mo, Mighty C.
8: Na may superpowers na lakas tension at matalinaw.
13: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
8: Mighty C. The Mighty Power of C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Mighty C.
13: The Mighty Power of C.
8: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Rosalyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit, adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
8: DTX Beauty Soap mapalit sa mga butika.
15: Sir, madalas mong magtampo si misis? Baka naman kulang lang yan sa nambing.
16: Muling patigasin,
15: pasiyahin,
16: at pahabain
15: ang gabi-gabing
16: hagik-gigan yun ni misis.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: Extended ang saya gabi-gabi.
15: Hindi lang basta mabilis,
16: kundi tumatagal.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: Ang booster ng bawat gabi.
17: Ang gusto ko sa lalaki, extended. Hindi lang mabilis, tumatagal.
15: Extend Food Supplement for Men. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Extended nationwide.
15: DTX Liniment Oil.
16: Hindi lang pamparelax,
15: hindi lang pampapawi ng stress.
16: DTX Liniment Oil.
15: Ito ay may mga ingredients na herbal
16: na pantaboy ng lamok.
15: Kaya naman,
16: hindi ka lang relax,
15: safe ka pa sa kagat ng lamok
16: na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan.
15: DTX Liniment Oil.
16: Mapapasana oil ka sa bawat bahay.
15: Relax.
16: Sarap.
15: DTX Liniment Oil.
16: Mabibili sa inyong mga suking butika
15: nationwide.
18: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman.
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani.
19: Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
19: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag Clinical Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinical Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5 News. Lives FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: K5 News FM DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako Daisy Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Generoso.
4: O ako naman si Doc Ramil Uy. Nagpahinom-nom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog.
3: Hisgutan nato karon Dok Ramil ang goiter. Kini ba ang pagdako sa imong liog?
4: Ang goiter Sir GP mao nay pagdako sa imo thyroid gland. Usually dili sakit ang goiter apan kini ang hinungdan sa kahasol ilabi na og mudako na kayo.
3: Mm-hmm. Sa labing bag-ong estadistika Dok Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter og kadaghanan wala sila nahibal-an nga aduna silay goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter.
4: Mm.
3: Smooth goiter o nodular goiter.
4: Mm.
3: Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
4: Mao na nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland sa GP.
3: Mm-hmm.
4: Ang mga cellula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation.
3: Mm.
4: Sa gayon nga ma-damage na o corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth.
3: Mm.
4: Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 o MITC.
3: Mm.
4: Ang antioxidant properties sa DTX 500 o MITC ang nagaprotekta sa mga cellula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX 500 o MITC, mas mugamay ang bukol sa Gwitter Sir GP.
0: DTX 500!
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500! Mabali sa mga butika.
3: Mao kini Doc ang mga hinungdan nga nung magka-goiter. Una, iodine deficiency. Kinanglanon ang iodine sa paghimo sa thyroid hormones nga thyroxine o T4 og triiodothyronine o T3 ang kakulang sa iodine mao ang pagdako sa thyroid gland.
4: Mm.
3: Ikaduha Doc Ramil, kining thyroiditis.
4: Mm. Inflammation.
3: Kini ang pagkahubag sa thyroid gland tungod sa autoimmune disease o viral infection.
4: Mm. Makatabang ang power combination sa DTX 500 og MITC kay ang DTX 500 og ang MITC naani siya'y anti-inflammatory properties.
3: Uh-huh.
4: Nga makapagamay sa hubag og kining MITC ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX 500 ug MITC.
3: So perfect combination diday siya Doc, ano?
4: Mm.
3: Oh, lastly Doc, kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
4: Mm. Lisod jud kayo kung nakay goiter Sir GP.
3: Mm.
4: Siyempre, dako imong liog,
3: bitaw.
4: Unya mobudlot ang imong duha ka mata, moopod niyang hinugdan nga mag-ubo ta unya mapagaw. Nya lisod pud tagtulon ug maginawa kay siyempre dako na gud ang kuan. Ang imong liog, ang powerful combination sa DTX 500 ug MITC ang dako kay katabang sa pagmanage sang imong agwiter. Kinitungod kay ang DTX 500 ug MITC asya adunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong mga bukol-bukol or sa dugay nimong gamit ani makupos ang mga bukol sa imong liog.
3: Uh-huh.
4: Kinisad ang makatabang sa pagpanormal sa ato ang hormones nga makapapikto sa ato ang thyroid gland. Dugangan pa sa MITC nga maka Jade sa imo nga immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga mo inom yung kag-DTX 500 ug MITC para matabangan ang imong nga goiter.
3: Mm.
4: So ayaw jud og kalimot magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidants. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis ug ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og mag-inom DTX 500 og BTC kanunay aron magahimsog.
3: Hangtod sa sunod na pod nga edisyon, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kininasab si Doc Ramil Oy.
3: Maayong lawas ampingan.
4: Ayaw abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Mahit tungod kay antidoon nga krikuhan amon himsog nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloman Brands. Tigkam yan mga petsa. October 12 to 15, alas 8 at agad, tugtong alas 4, e medya itong kulup. Igakabod niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloman Brands. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalan siyudad han Tacloman.
3: D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Ako ay Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TX500, baga nag-upay na akong lawas. Yung ikadua, iniak mata akong mabati nga. Malabo. Katumal ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
6: Han istorya ni Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
7: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adunay kinimo Mordica Charantia compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
8: DTX 500 mapalit sa mga butika.
9: Eye care drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops.
10: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Gina Magbanwa, isip Osaka Nurse. Ang morning na ako ay stress special. Simple lang. Tungod permi ko, nakadit DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
11: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
13: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malaban Mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Mighty C!
14: The Mighty Power of C!
11: Clinica Sport Biotics contra sa viral infection loaded sa good bacteria nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
15: Mabalik sa inyong mga suking butika.
16: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Lorna.
18: Dugay na yun ako nagipublima akong mga alapap sa akong lawong sa akong likod. Sugod na nagamit ko DTX Beauty Soap na ginahinay kinikawala. Sa DTX Beauty Soap, kamis ang kutis.
16: DTX Beauty Soap.
15: Mapalit sa mga butika.
16: DTX Beauty Soap.
11: Extend the food superman for men.
19: Ako si Rosanne. Bao, akong banas ang nag-edad 40 anyos bala. Nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
11: Extend food superman for men.
2: DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax. Hindi lang pampabawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
20: Gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman.
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
20: Nagabaho ang kilikili.
22: Mag-Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike, kumusta?

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: There's only

0: across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc Jun Alcazar. DTX 500 Health Alert!
0: DTX 500 Health Alert!
2: Welcome na naman sa programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na mga produkto gaya ng DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, ang Superior Antioxidant Combination, at lalong-lalo na sa ating Antioxidant Coffee, ang ating Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix. Uling nagbabalik ba, kaibigan, ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner, ang inyong Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alcazar, para maghahatid na naman ng mga priskong kalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Lalong-lalo na po, mga kaibigan, sa mga gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117, na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating pong programa. Lalong-lalo na po, mga kaibigan, magandang pakikinig sa lahat ng nakasimulcast sa ating programa. At syempre pa, live din po tayo sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, mga kaibigan, na pwede nyo pong bisitahan. At sa mga hindi pa nakapag-like and follow sa ating page, pa-like and follow naman para updated tayo sa ating mga impormasyon patungkol sa ating pong kalusugan. Kasi nga po, mga kaibigan, sa panahon natin ngayon, bawal dapat magkasakit, kaya kailangan protektado ang ating katawan araw-araw.
0: DTX 500 Health Alert!
2: Alam nyo ba, mga kaibigan, na nakita sa pag-aaral ng ating mga eksperto na ang antioxidant na makukuha sa mga tanim ay nagpapalabas ng mga pesticides. At yan ang dahilan kung bakit ang non-organic na mga gulay after 3 days ay kailangan ulit mag-spray ng pesticides dahil kinakain ulit ito ng mga insekto. Ang ibig sabihin, kapag naka-antioxidant supplement ka or mahilig ka sa mga prutas at gulay, napapalabas ang mga toxin sa katawan gaya ng mga pesticides. Kaya huwag kalimutang uminom ng Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Alkaline Vitamin C.
0: DTX 500 Health Alert!
2: Ang DTX 500 Herbal Capsule, mga kaibigan, at Mighty C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na po, mga kaibigan, sa araw na ito, pag-uusapan na naman natin ang isang topiko na magbibigay sa atin ng kaalaman kung paano pangalagaan ang ating katawan. At lalong-lalo na, mga kaibigan, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang dagdag benepisyo ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Isa sa mga karamdaman na makukuha kapag kulang ka sa antioxidant ay ang brain degeneration causing Alzheimer's at Parkinson's disease. At ang mahirap, kapag meron ka na nito ay hindi na ito magagamot at patuloy ang progressions. So ang pinaka the best na option ay kumain ng gulay at prutas. Maraming klase na gulay. Huwag pabalik-balik ang isang putahi para mapuno ng antioxidant ang katawan. At kung minsan lang makakain ng gulay at prutas, nako, mag DTX 500 Herbal Capsule at mighty si ka na ang kampyon na kombinasyon dahil nagtataglay ito ng pinakamataas na antioxidants.
1: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. Mighty C, the alkaline. Vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag-Mighty C. Nakakatulong sa pagpaparad ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline. Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
2: Ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ay nagpaparami ng free radicals scavengers. Ang powerful antioxidant ng DTX 500 Herbal Capsule na flavonoids, pinolic compounds at polyphenols ang naglilinis sa lahat ng free radicals na nakatago sa katawan. Ang reactive oxygen species at reactive nitrogen species na siyang dahilan ng oxidative stress ang hinahanting ng DTX 500 Herbal Capsule at pinupuksa para hindi makapagbigay pinsala sa mga selula sa ating katawan, lalo na sa mga tissues at ating mga vital organs. At of course, sa ating utak. Kaya ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ay napakainam upang maiwasan ang mga karamdaman. Dahil ang DTX 500 lang ang nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na kailangan ng katawan upang labanan ang pinsalang dulot ng free radicals.
1: DTX 500.
4: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline. Vitamin C. Ang kakulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline. Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline. Vitamin C.
2: At ayon pa nga sa dagdag na malalim na pag-aaral ng mga eksperto, ang kakulangan ng antioxidant dahil hindi ka kumakain ng prutas at gulay ay bumibilis ang pagtanda ng isang tao. Lalo na kapag puro pa kontra sa katawan ang paboritong pagkain. Yung mga kaklase mo noon, bata pa tingnan kaysa sayo. Ibig sabihin, kulang ka sa antioxidants. Inom ka talaga ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C dahil mayaman ito sa antioxidant na nagpapabata ng kutis, naglilinis ng mga organs at pumoprotekta sa mga selula na hindi masira dahil sa free radicals. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
1: DTX
5: 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
6: Mag DTX 500
5: upang mapabagal ang pagtanda ng katawan
6: at ang stress maiwasan.
5: Mag DTX 500 araw-araw.
6: Mabibili sa mga butik.
5: DTX 500.
7: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
6: DTX 500.
5: Mabibili sa mga butika.
6: My DC, the alkaline vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag My DC, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. My DC, the alkaline vitamin C.
2: Now, punta tayo sa utak. Balikan natin ang utak. Ang laging pananakit ng ulo. O, take note ha, lalong-lalo na itong migraine, ang isa sa palatandaan na mataas ang oxidants sa iyong utak. Ito ang cause ng oxidative stress at dahilan ng migraine. Ang pagkain ng matatamis, pagpupuyat, kulang sa pahinga ang utak, ang ilan sa mga nagtitrigger sa migraine dahil ang mga ito ay nagpapataas din ng oxidative stress. Kaya kung matagal ka nang nagtitiis sa migraine, mag DTX 500 Herbal Capsule at MyTC araw-araw.
6: DTX 500 Health Alert.
2: Yan makaibigan ang epekto ng kakulangan ng antioxidant sa ating utak. Pero dapat nating tandaan na meron pa tayong 5 main organs na hindi tayo mabubuhay kapag wala ang mga ito. Kaya dapat nating protektahan, lalong-lalo na ang ating puso, ang ating liver, ang ating kidney, at lalong-lalo na ang ating baga. Mga organs kasi na ito ay mataas ang demand ng oxygen consumption. Kaya number one target sila ng oxidative stress dahil sila ang may mga pinakamaraming trabaho. So more oxygen consumption is more radical species ang maproduce. Meaning sila ang unang target ng oxidative stress. Kaya tulungan natin ang mga organs na ito dahil yan ang sekreto para mabuhay pa ng mas matagal. Take Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
6: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. Mag DTX 500, DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500, DTX 500.
8: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
6: DTX 500,
5: bibili sa mga butik.
2: At biruin nyo makaibigan, ang SRP ng DTX 500 Herbal Capsule is 14 pesos lang ang SRP. May protection ka na. Saan ka ngayon makakakita ng health investments na 14 pesos lang at binibigyan na ng protection ang 5 main organs? Kung ating susumahin, 14 divided by 5 equals 2.8 centavos lang ang gagastusin mo per organs. Pero kung dalhin ka sa hospital dahil nasira ang isa sa mga organs, malaki ang gastos. Kaya ngayon pa lang, protektahan na ang mga organs sa katawan. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
6: Mighty C, the alkaline vitamin C.
5: Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat?
6: Baka kulang ka sa vitamin C.
5: Mag Mighty C,
6: nakakatulong sa pagpaparami ng collagen sa katawan
5: na nagpapabata
6: at nagpapakinis ng balat.
5: Mighty C, the alkaline vitamin C.
6: Mabibili sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha?
5: Madalas nanghihina at nagkakasakit?
6: Baka kulang ka sa antioxidant.
5: Mag DTX 500 ka
6: para hindi maging sakitin
5: at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan.
6: DTX 500. Araw-araw.
5: Bibili sa mga butika.
6: DTX 500.
3: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
6: DTX 500.
5: Bibili sa mga butika.
6: DTX 500.
2: At lalong-lalo na kung kape naman ang iyong nakahiligan na inumin araw-araw. Dito ka na sa Healthy Coffee. dito ka na sa antioxidant coffee, ang kape na naglilinis ng katawan. Dahil makaibigan, ito ay may tagline ng pinakamataas na antioxidant na makukuha sa de-sugared sugar cane. At dinagdagan pa ito ng ampalaya para maiwasan ang pagkakaroon ng diabetes. May taglay pa ito makaibigan na psyllium husk at chia seeds na nagpapaliit ng tiyan at nagpapalabas ng mga toxin. Kaya sa mga constipated tiyan, sa mga hirap dumumi, sa mga laging bloated at merong gastrointestinal problem, merong ulcer, ito ang kape ang para sa iyo. Clinica DTX Coffee Mix, ang kape na naglilinis ng katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix sa aroma plant.

0: sigurado na original ang ating mabili. Puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar dahil napakarami pong peke ang kumakalat ngayon online, mga kaibigan. Sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Ay, nakapagkape na ba ang lahat? Nakahigop na ba kayo, makaibigan, ng ating Clinica DTX Coffee Mix na kung saan kapag ito ang hinihigop mo pagising sa umaga ay mararamdaman mo talaga ang detoxifying properties, kasi sa ilang oras pa lang ay makakadumi ka talaga kapag nakainom ka ng Clinica DTX Coffee Mix. Kaya sa mga constipated dyan, laging bloated, dighay ng dighay, mag-Clinica DTX Coffee Mix na. Ang Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert.
0: At lalong-lalo po, makaibigan, pag-usapan muna natin ang dagdag benepisyo na maibibigay po ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Alam nyo ba, makaibigan, kapag naka-Mighty C, alkaline vitamin C ka araw-araw, maiiwasan ang sipon, lalong-lalo na sa malamig na panahon. Ang ubo at pagbahing ay makukuha sa maraming lugar. Pagluluha ng mga mata o sakit ng ulo ay mga hindi kanais-nais na sintomas ng sipon. Simulan ang pag-inom ng Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw upang maiwasan ang sakit, lalo na ang sipon. Dahil ang katawan ay walang kakayanan makapag-imbak ng vitamin C sapagkat ito ay kadalasang napapasama sa ihi at nanatili lamang sa ating katawan sa maikling oras. At hindi tayo makakakuha ng sapat na vitamin C mula sa ating pagkain dahil sa ating abalang mga schedule. Ang isang paraan upang makakuha ng sapat na dami ng vitamin C ay sa pamamagitan ng pag-inom ng Mighty C na gawa sa natural vitamin C na nasa alkaline na formula. Okay lang inumin kahit walang laman ang tiyan dahil hindi ito acidic. Labanan ng sipon ngayong tag-ulan, uminom ng Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw. At ang kagandahan, makaibigan, kapag naka-Mighty C ka araw-araw, hindi lang ang sipon ang maiiwasan. Hindi lang yung pananakit ng ulo ang maiiwasan. Maiiwasan pa ang stroke, maiiwasan pa ang cardiovascular problem, at maiiwasan ang panglalabo ng mata. Mighty C Alkaline Vitamin C. At para sa mas epektibo na kombinasyon, isabay ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, ang superior antioxidant combination kapag ito ay pinagsama. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar, mga kaibigan.
1: DTX 500 Health Alert. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
2: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica D Alternativo Medicina Products, Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programang Health Alert.
1: DTX 500 Health Alert.
0: At magandang pakikinig ha sa lahat na nakasimulcast ngayon sa ating programa at lalong-lalo na sa mga nanonood sa ating Facebook Live.

0: DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon na daily, makaibigan, live po yan para magbibigay sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan. At sa pagpatuloy sa ating programa, makaibigan, sasagutin muna natin ang inyong mga katanungan. Lalong-lalo na, galing po kay 682. Salamat po talaga, Doc, sa DTX 500 na wala po yung pamamaga ng kasukasuhan ng tatay ko. Effective po talaga. Uy, gano'n talaga, makaibigan, ang epekto ng Superior Antioxidant Combination. O ang phenolic compound, ang polyphenols, makaibigan, na makukuha sa DTX 500. Nakakatulong kasi yan kapag inflammation ang ating pag-uusapan. Dahil isa itong napakalakas na anti-inflammatory na tumutulong sa makabayan po natin na meron pong pamamaga sa loob at labas ng katawan. Especially itong arthritis. No? At lagi nating ina-advise, ha, kapag ina-atake ng arthritis, iwasan po talaga itong tinatawag nating mga pro-inflammatory na mga pagkain. Mga pagkain na pag kinain mo ay mas lalong namamaga ang mga mayroong pamamaga. Yun ang problema, no? Ibig sabihin, pro-inflammatory. Diba, namumula na yung tuhod mo. Pagkain mo niya ng manok, kain mo ng baboy, pagkain mo ng baka or madugo na isda, mas lalo talaga yung mamaga. Dahil po, makaibigan, matataas ang purine content nito na kung saan yun po ang mas lalong nagpapamaga sa mga namamagang parte ng katawan. At sabayan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Lalong-lalo na, ha, pag gouty arthritis ang ating pag-usapan, isabay mo talaga DTX 500 at Mighty C. Dahil po ang Mighty C, alkaline vitamin C ito, tinatanggal niya ang sobrang acidic o acid sa dugo na siyang dahilan kung bakit namamaga at nananakit, mga kaibigan, ang mga kasukasuhan. Yeah, sabayan nyo talaga ng hot foot bath. Pakulo ka ng luya, sambong at saka asin. Pagkatapos tamang-tamang kainitan, lagay mo sa balde, babad mo yung paa mo. Malaking tulong po yan sa makabayan po natin na meron pong mga pamamaga. At even sinusitis, asthma, makaibigan, prostate problem, natutulungan kasi klase din po yan ng mga pamamaga. Kaya natutulungan sa napakataas na anti-inflammatory properties na makukuha sa DTX 500 at Mighty C. Tamang pag-inom, makaibigan, ha, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal ng ating DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Inyong nakasama ngayon ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, na laging nagpapaalala, huwag kalimutang inumin ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, para protektado tayo araw-araw, para protektado ang ating mga main organs, at para protektado ang ating mga selula. Dahil ang 1.3 million scale ng antioxidant na makukuha, makaibigan, sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ito ang pumuprotekta sa mga selula at para matapon ito sa katawan. At maiwasan ang oxidation, mga kaibigan, mga suking tagapakinig. Available na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At para po makuha natin ang optimum health, lagi nating tandaan na ang pagtulog ay kailangan. Tubig ay kailangan din, at lalong-lalo na ang exercise kasama ang healthy lifestyle o healthy diet. God bless sa ating lahat, makaibigan, at tawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang ating malusog na pangangatawan.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibigay sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
2: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: I-test po ito, isang VXW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka pa? Mabili sa mga tika.
1: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag-DTX 500. Upang mapabagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag-DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
5: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butik.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 4 in media.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
9: Number one,
6: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

All right, mabayang morning, Pilipinas. Mabayang aga, Sir Visayas. Mabayang aga, Metro Tacloban. Ka-K5, bumusta ka na. Welcome. Hiningan ng tilamdan, balitang K5 sa umaga.

Ayan, kaabot ni mo kang A5 Oxemera, Asidre, alas 4 in Lidia, kung ito alas 6 sa Hiton Aga. Lunes, kita ito, Birnes, din hilay, paborito kang kampiyon ng estasyon. K5 News FM Tacloban. Hey, yung mga radio, mababarian, pinagiha 103.1. Ang radio dial or radio frequency. Nga na FM band dito, sangkay, ha? Nga na, siyempre, pwede kang ihapon maka-access via online sa K5. Pinagi na itong mga social media platforms and Facebook, Meta, nga na YouTube channel, ano? Para natin mga Pinoy workers abroad, ano? Mga, OFW, good morning! Itong mga nagtatrabaho abroad, malipayon yung pagpamati ha iyo. Malipayon nga aga. Today is Tuesday. Martes nga lang mga K5. Thank God it's Tuesday. October 13, ano? Pizza 13 na kita. Hininga bulan dito ng October 2026.

0: aga na may klase, may opisina. O may nagtrabaho yun ng adlaw, labo nila ka K5 kung may dali mo mabugat ng rason, ha? O nga din ka makakasulod din na itong imo trabaho, bangin maul-ul itong imo. Itong imo siki. Ay, sangkay, good morning! O, mga namamati na yun, ha? Labi na tatong mga suki ng mga nanay. Yun. O, mga nanay tatay nila, ang nangangandaman, ano? Itong mga randamon. O, kinadaaga. Amo ko no ka K5 Oxymer, itong amon alarm clock. O, itong imo programa. Kaya magtikang kanangani ko no imo programa, amo man liwat idon amon pag kamata o pagtikang mga sinyalis o nga magtitikang nakita at mga trabaho on didit aton panimalay. Good morning, ha? O mga nag kakamata na yan, ha? Labi na aton mga kakaifab gihapon nga sugad ha aton at nagtitikang na aton pakabuhi. O nagtatrabaho na, naka-duty ka na, ito na imo duty yan ng aga. Malipayon nga morning ning hay mo sangkay. Kumusta? Pagkapianay. Pagkapianay ano para makabulig itong kape. Nakakabulig itong kape no para sing pa talagang magmatakahin maupay. Kay Danay ka K5 ano. Bisan ko na nakaparigo na kita. Adi na kita aton trabaho. Labi na kung timprano pa, imbaga feeling naton sangkay kay kulang iton aton katurog ano, wala ka kompleto ang 7 ka oras. Baga feeling naton, baga mabugat pa ha ulo, mabugat pa ha mata. Sangkay ano, salit. Sugod na aton nga timprano iton duty, timprano pat imo trabaho. Kinahanglan man gud baga nagkakape ka anay. Labi na kung daan ka coffee lover ano. Pero sangkay, sigurado hangat imo giniinom nga kape, healthy. Ano, healthy coffee. Maupay itong mga benepisyo ha imo panlawas, ano? Itong imo giniinom nga pagkakape, dapat sigurado ka nga diri lugod ini magiging kausa itong paghitaas itong imo blood pressure. Itong imo giniinom nga kape, dapat sigurado ka nga diri lugod init magiging kausa itong paghitaas itong imo blood sugar. O sino baga pag pagkaada hinerbiyos, ano? Mag-inerbiyosa ka, mag-inerbiyoso ka. Mga ka-K5. Siguraduhon mo, at imo giniinom nga kape in DTX Coffee Mix. Ano ko na ito, ka-K5 Oxymer? Ada anaton herbal, anaton healthy coffee, nakagkape ka na, na-detox ka pa. O, napaka-maupay itong DTX Coffee Mix, ka-K5. Labod lat iya, saktong arasa. It iya mga benepisyo ha aton panlawas sangkay. Kung ikaw nag-iiya na inom testing eh sangkay. Kung baga wala ka pa makatesting hini. Kung ikaw makainom itong DTX Coffee Mix oras la maaabat mo na itong resulta no? Itong iya detoxifying properties kung tawagon sangkay ano? Baga pag detox itong aton lawas pirala ka oras minutos lang ha ni kahumanin mo pagkape baga maaabat ka na nga baga na hindi ka nahikaiban ka. Amo ito at iya epekto mga ka-K5, ano? So, salit, napaka-maupay hindi nga kape ha, mga constipated nga mga tao. Makuri ka, makapupo. Mga ka-K5, ano? May timtiyam, problema ni mo. O, DTX Coffee Mix ito in mga kape. Healthy coffee, ano? Herbal coffee, mga ka-K5. Umaga, alright, sige. Good morning. Siguro gising na ang lahat. Pero may dapat ko kay K5 Oxymer. Iba baga di pa yan nagising. Balita o sige. Malipay na magbamati. Mga naka-tune in na yan at atong programa. Ang mga nagkikita at atong live. Mga ka-K5. Ano? Sige. Mga napa-shoutout din. Damon at napa-shoutout. Hey, Kuya Jay Mingote. Mga pa yung aga kung si Hal Oxymer. Oh, watching and listening to your program. Pagkape ko no, anay. O sige, ako katatapos ko lang magkape. Nahiaraan ko naman good ka pag-uulpot ko nga diha estasyon. Diretso kito na inom hiton DTX Coffee Mix. Okay, paglalakat ko, didtot akon inuokyan, na inumakanay hin maligamgam na tubig. Mga at least duha ka baso, ano? Nga maligamgam na tubig, tapos aadi na ka-estasyon nagkakape. Kaya samtang baga nanginginanok at mga balita, ano, mga panhitabo, sigit akon baga tagay ito nga kape. Lagat tagay ka kay Vibe Oxymer. Baliman ko na ito, irin mo nga baga mag-arobong. Okay. Kay Vibe. Anaton DTX Coffee. Alright, Edwin Loxon Abia, mga pay nga aga, balitang K-5 sa umaga, K-5 Oxymer. O, mapag-greet ko na ako to Frankie Yu, Hanharo Leyte. Kumusta na? Greetings from Edwin Loxon Abia, hiton ba sa Isamar? O, damo ko nung salamat, ito rin mo pagbasa ka K-5 Oxymer. Happy Tuesday to you today. Good health ko and God bless. Hey, Kuya Jaming Gote, shout out ngayon. Hiton na akong mga busing nila lawaan kan konsehal Boyning Inciso kan konsehal Banjo Tolentino, shout out hai good morning Rizal Di Maanyo Perez, good morning konsehal Ogs. September code, good morning mga ka K5. Adi hi Kuya Jay, happy birthday ko no hadi nga anak nga babae ni Sir Wido. O kan Mira Sabulao, greetings from Otris Marias Wido Sabulao tracking Manila to Samar Leyte, vice versa. Ayun, sige, shout out, happy birthday, no? Hidaday Inciso, good morning sir, kapin ako no kita. Shout out kan Mana Alma Anyano, ngatanan nga mga taga San Vicente, Dulag. God bless ko na't imo programa, salamat itong pagbasa. Aligi hapon ni Sir Ken Hinakay, good morning ka K5 Ogs, konsihal, pakigreet ako, belated happy birthday. O kan Jigo Alcaraz, ngan happy listening to Rihino Silisugavan. O kan Faye Casio, kan Marge. So good man Hinakay family, Villegas family, Olimpo family, ngan Manawataw family. Oh tama no, nag-birthday ngayon kakulop ni Kuya Jigo. Pag-uray ka sabot, kakulop na ako, ginchat ni Kuya Jewel, ano? Belated happy birthday kan Kuya Jigo Alcaraz. Uray na mga pasyada. Kaya may ko mga gin trabaho gihapon ka kakulo pala nga nun akong oras, ano? Oo, kaya baga mag matagihapon ako, ano na nga oras, kakay-five. May pa, may da pa mga ginlakat. Ati Dran Reb, salusin! Oy, mga pay ko nung aaga, Konsehal Oxymer, watching and listening to your program, kapi ko no amay. Sige. Hey, Alin Dam, good morning po mga ka-K5. Hey, Nilson Baksal, maupay nga aga. Alright, sige. Alas 4:42 na mga ka-K5. Doon mga namamati ni Dan. No? Kung gusto na mo magpa-shoutout, aad to ko binabasa hiton na comment section. Dito hiton aton na live program ha Facebook o di man nga ni ha YouTube, ano? Pwede ka gihapon ha akon mag PM, ano? I-PM la ako ha Messenger ka-K5 para ma-shoutout ko gihapon. Ali gihapon ni Miguelito Hilaria, mga pa ko nga aga konsihal. Aga pa ko nung imaringasa, ha? Ditang si Sir Nasirin nga maupay ko nung aga hain. Oy, good morning! Dito ha, Barangay Maslog, doon Lawaan, Eastern Samar, doon akon barangay, you know? Kan Mano Cesar, Abriol, labi na, pero may namamati samtang nagtatrabaho. Ano? Timprano paliwat inhira, nga nagkakamata para irang mga trabaho on dinit habukid, ano? Good morning, kan Miguelito Hilaria, Hilaria family. Sigurado ako, adaliwat na dahi paritugaw. Paritugaw Advincula. Good morning hiton Advincula family di daha Barangay Maslog. Sige, hinupa. Jocelyn na kaidoy, mau pa nga aga, sir. Nga tanan nga nagkikita. Oo, ayun, sige. Mau pa nga pagpamati ka na kakifab Jocelyn na kaidoy. Oo, sige, ha, dida ha, San Jose, Tirings 83, good morning. Ganda ati Tintinda Antos, ganda ati Linda, ano? Ati Linda, ganda ati Ana, kuya... Hine, kuya Piping. Oh, ganda Piping, sa Londerigs, kan Agfa. Good morning, maging M&A Bakery. Ano kanda atin na net niyang Kuya Landoy Rijes, ngayon mga baker ito ang M&A Bakery. Mga pa yung pagpamati. Ano yung September ko, the shoutout ko no, kanda Jeff Gores, ngayon hinulan Jade Arota. Sana ko no matagan akniyuhin radio. O, salamat. O, may din na ba kita radio? Kay Five, Ray, may din na? O, sige, oo. Sige la, pa-schedule lang ka mo, ano? Ha, mga kakay Five naton. O, nga nag-aaruhin radio, ano? Kay, baga, mamayda. Pero, limited line nga aton supply, yun, ha? Mga kakay Five, kay damo mang good buyag iton mga naaruhin radio. Haamon nga mga empleyado iton kay Five or mga nakilala haamon nga di kami nagtrabaho, ano? Or bisan hini nga aton mga programa, mga public first program, talaga may mga nag-PPM, may mga nag-message, may mga na-comment gihapon nito ang mga live program nga nag-aaroon radio, no? So, yun. Mag-singabutan ninyo nga may nakita yan na radio, no? Nga abilable sang kay. Hey, Anasita Dacana Hernandez, good morning kay K5 Oxymer. Watching ko no from Utap. Ayun, good morning ang mga taga-Utap. Hinupat, mga taga-Utap, kanda Ate Gina Conde. Ate Gina, good morning. Manawataw family, kanda Sir Rex, Sir Long, Manawataw. Malipayon gihapon niya pagpamati. Hikuya Jay Mingote, good morning kuno kay Five Oxymer. Itakon ko no, t-shirt la. Waray pa da kami t-shirt, hindi nga ginpapanhatag, ano? Hinida ka pang pangan, mau pa nga aga kay Five Sir. Oh, copy ko no kita. Shout out la barangay Katagbakan, itong Burawin Leyte. Mga Diaz family, Bendeya family, Redobla family, God bless us all. Oh, sige, Annalyn Tangpos. Okay. Sige. Alas 4:46 na, ha? Happy, happy birthday, Anay. Oh, doon mga nagbe-birthday ng adlaw, ha? Kakulo pa, happy birthday, belated. Happy birthday kang Kuya Jigo Alcaraz. O, ngan ka na Ate Rose, ano? Kan Ma'am... Ma'am Rosario. Ayun. Na Sir June Cesar, di damay nula-tula. Shout out. Di damay nula-tula, Labinat Cesar family. Kanda Sir June, ngan ka na Ate Rosario. Belated happy birthday gihapon ha imo. Salamat hanbaga pag invite ano. Ate Rosario ng Sir June hanimo birthday ng mga staff niyo dida ha my shopping center. Malipayon gihapon nga pagpamati. Shout out ha iyo. Waray ko lang mapakianan mga ngaran ano. Pero I know namamati permi hiton aton programa. Sige, sangkay. Happy happy birthday mga nagbe-birthday na ha. Yan ang adlaw, October 13. 2026. Happy, happy birthday! Dito akong halag nga birthday song para hayo. Andam na, ading akong partner. Kaya manunukot pa kuno ininiyan. Hit iya mga suruktun. Happy birthday!
1: Happy birthday!

0: Naman nagbe-birthday ng Adlaw, ha? Happy, happy birthday, mga ka-K5. O, tayo lang po, nakamon mga pahinga panlawas. Damo pang birthday day mo celebrate.
1: Happy birthday.
0: Damo pang tanggrasya, tatong makarawat sang kay. Baga magmaupay la, ano, itong imo celebrasyon, itong imo kaadlawan sang kay. Happy, happy, happy birthday!

happy, happy birthday. Eris Bita, Inghoy, Piroso, sir, good AM ko no. Hakey Fab, ganha aton nga tanan, labinat akon mga mahal na kinabuhi. Salamat ko no itong pagbasa. O sige, alas 4:49 na, si Noel, agin chicheck tayo ito niya linya, no? Para taton magiging lakat itong panahon. Mga ka-K5, ano? Nga, ayun. Kumusta? Umuranhin makusog kakulop, ano? Kulop, kakulophan kulop. Umuranhin makusog din ni Hataklooban. Kung baga di ak nagsasayop, kaya hadto nga mga pamurason, baga na ka di ak kagawas. Salit, baga makusog good ang bubunok, ano? O, nagkinikilat nga ni Kakulop Sangkay. So yun, kumusta? Nakagsalod ka ba? Handa imobalde, ha? Diba, may viral yan, ha? Ginhihimo yan ang patatawaan. It naging pahimatngon itong atong Presidente Pilipinas. Yeah. Presidente Bongbong Marcos. Mahiunong hini nga iya magapahimat ngon niton publiko nga tungod niton na makusog nga epekto hini nga Super El Nino kakay-five siringit presidente pag-andam ka mo kunon mga balde. Pag-andam ka mo mga balde kay umuran nga ni baga pagsalud ka mo. Salura niyo itong uran. Kaya grabe itong magiging epekto itong El Nino.

dida nga imbakan hitong tubig tungod hitong posible nga malala nga epekto hitong Super El Nino. Dapat sugod ito na itong presidente mga kakaifab. Kaya baldingani, bagahin gin minus ang iya pahayag parte itong balde. Pero, tama, pumalit kita at balde kaya during El Nino, itong epekto itong El Nino mga kakaifab, hin na maka-experience na manggod kita, hin maiha nga panahon nga diri maoran. O nga na magkakaada na hin shortage, ano, itong supply, itong tubig. Especially aton mga surok iton na tubig. Iton mga local government unit ito, iton mga LGU, maghihimuhin inisyatibo. So ano't possible nga inisyatibo kay K5 Oxymer? So kung kulang na talagang tubig, bangin na ito magrasyon. Magrasyon itong tubig, ano? Signun naton, it mga LGU, nga waray mga... magmamamara na itong mga water sources, makikisuyo itong Bureau of Fire Protection, hininga era mga mga truck o nga magrasyon itong tubig. So mapalit ka talaga at baldi. Amo tin sa saluran itong baldi. Sangkay. So dire makuri, dire maraot at pagpapalit ng presidente. Hiton balde, mga gagayfab. Kaya pag rasyon hiton tubig, amot imo susudlan. Di rin mo manliwat ito pwede, isulod ito tubig din at sako. Ha? Kaya bangin tahapan ka din at iyo barangay, hina mapila ka rasyon, sakot imo susudlan. Bangin sumiring nga. Ano yan ha? Baga bulanon gan. Balik ito ka K5. Sugat ba ito? No? So para haaton in drum. Ining nga mga drum. Imbakan itong tubig. Ano itong nga dagko nga ning color blue. Pero mahal ito. Sangkay. Pag nagpakianak hiton, I think naabotin 2,000. Oh, sobra mil. Apiki 2,000 itong mga kantidad din. Barato pa nga ni Aida ito. Bangin na basta mga sugad ito. Kung baga asyan akong hinumdom. Ano? Sangkay. Kahit tinuod, kinahanglan na kita yan na mag tipid itong pagkonsumo itong tubig. Kay bisan kung nauran kita yan, inuran-uran kita, aada lagi hapon itong sirin hit aton mga otoridad, epekto hinay nga hulga hiton Super El Nino. Imagine ha, unless naton nga paka experience hin sugad mga K5 sumalat mga eksperto, didapahan 1844 o tuig 1844, almost kuan na diri 149 to be exact, ano, 149 years ago mga K5 nga posible posible naton ma-experiencehan yan na nga tuig nga sering pag-asa probably kutob second quarter next year hitong 2027 sangkay or mga sugad dito nga dahitong period mga April May kutob April May pa nga aton pa ka-experyensya, no, hitong iya magiging epekto hini. Sige, waray ba baton pa sir? Well, anyway, sige mga K5, good morning Anay Roger Fabi, good morning K5 Ogs. Watching shout out ko nung adi Kan Rose ngan hibuboy. Hiana lintang pos, maupay nga aga, nasing hiya oo. Ano ini nga oo? Alright, update kita naton magiging lakad itong panahon. Mga K5, apektado, itong north-easterly wind flow, itong extreme northern Luzon. O ngan easterlies na matakakapekto. Ha, nabibilin nga parin itong Luzon, ngan eastern section itong Visayas. Mga K5. Ano? So, posible o posible maka-experience mga pag-uran. Ayan ang adlaw itong Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, nga niya aton, maging Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, ngan Romblon. Apektado ito North Easterly Wind Flow and Batanes ng Dabuyan Islands. Kakay 5, Easterlies gihapon, ito makaka-apekto dito ha Metro Manila.
Ilocos Region.

0: John, Cordillera, Admes Rib Region, rest of Cagayan Valley, rest of Central Luzon, and rest of Calabarzon. So sa malang pag-asa, lauman tayo itong mapasok lagi hapon nga panahon. Oh, pero tungkol dito na epekto itong Esterlis, posible maka-experience sa katahin mga pag-uran, mga kakay-five. Alas 4:56 na, kakay-five, Ogsemer! Ano na itong mga paunahon nga mga balita yan na. Ay, nga rin tato na fuel update, ha? O, yan ang semana ay magkakaanahin dagdag bawas. Ano ko na itong dagdag bawas sa K5 Oxymer? Ano ko na yung sidngon? May ada ma-increase, may naman liwat marulbak. So nga dito na gasolina, may na yan na paghitaas, maabotin piso. Ngayon 56 centavos, ano? Dugang presyo. So mga ka-K5, madudugan it gasolina, hinpiso ngayon 56 centimos. Ngayon itong kerosene, ang gaas ini or petrolyo haadon, piso ngayon 77 centimos. Amoy ni ito na i-increase sa yana nga simana or yana nga adlaw, no? Kay kung may ada fuel adjustment, increase man ito o rollback or iban, kinada adlaw ito Martes at pagpapatuman hini. Ayun. Ano man ko no, kakay-five Oxymer, ano at maubos dyan na? Oh, ano at maubos ko no? Labot lang ano at panteng ka nag-iinubos. At diesel. Diesel. May daya na rollback. Mga K5, good news. Itong mga diesel, itong sabaw hitim sa rakyan. 3 pesos. Nga na 11 timo. Itong rollback yan na itong diesel ka K5. So itong diesel yan na, may na mga gasoline station. Nga itong diesel is 101 pa. Or 100. It pinakahabubuin at diesel. Kung nagsasayop, 97. 96. Ano? So, maiibanan pa ito in 3 pesos. Yan na ito. Epektibo. Yan ang adlaw ito on Martes ang kan. Oh, samtang ito mga balita lokal, mga ka-K5, ika-upat ini nga walang gutom kitchen din na Pilipinas, official na ini ginlunsar dito ha Samar, mga ka-K5, ano? Kung aton babalikan, mga ka-K5, ang pagbisita nga ni Presidente Marcos, hadin naglabay nga peranadto kasimana, ang ginuna niya dito ha Giwan, ang pagbisitahan na Abrigo Memorial, parang ganon, hospital, sangkay. Dumiritso hiya ha Katbalogan, nang inano hiya na walang gutom kitchen. Ano? So ginlunsar na ini, official na ini nga nag-launch, pinaagi itong DSWD, ano? Kakay-5, provincial government itong Samar. Ini nga ika-upat, ha? Ika-upat na ini, habugos nga Pilipinas nga walang gutom kitchen. Dito ini Katbalogan, sangkay. So baga maghahatag daw ko na ini, ha? Hindusintos nga mapaso nga masustansya nga pagkaon kada adlaw. Oo, para kunot mga individual nga pamilya nga nanginginahanglan hinbulig. So adlaw-adlaw baga magluluto ini adlaw-adlaw ka K5 tingang hanig launch ini in magluluto na ini 200 ano kaya ini gimpili ibat mga beneficiaries ini. So amay ini mga K5 kakulop ini official nga paglunsar hiton maong walang gutom kitchen at Balogan nga ginpangunahan mismo itong DSWD Secretary Rix Gatchalian. Mga ka-K5, ano? He Yusek or Undersecretary for Innovations and Program Development Group, Ido Punay. And he DSWD Field Office Director, Grace Subong. Ong and Summer Governor Shari Antan. So amoy ni mga K5, and walang gutom kitchen, makakagsirbi ng 200 nga pagkaon kada adlaw, ha? Para kuno itong pamahaw ngan paniudto. So, prioridad din eh. Itong mga individual yan, pamilya, nga nakaka-experiensya involuntary hunger. Oh? Hindi nga mga nag-uukoy hakalsada, nga mga low-income worker, nga nanginginahanglan hindugang suporta. Ano? So, labot lang ko no, itong direkta nga pagkaon, or paghatagin pagkaon, magiging paagiliwat itong pasilidad, base makonektar ito na kabataan, mga pamilya, magiging nga mga IPs or indigenous people, nga iba pang vulnerable sector, ha? Haangay nga social protection programs, nga serbisyo itong aton gobyerno. So amot purpose ini, habugos na Pilipinas, upat pala ini. Ika-upat ini dito hakat balogan. So, sana may nagihapon itong kada... kada mga syudad sangkay, ano? Kay damo-damo buyag ini. Kung baga masiring lakit na itong ini nga mga nag-uukoy ha, mga kakalisadahan, ano? Burnula, vulnerable nga sektor. Damo ito, mga K-5. Alright, so amoy nito mga pangunahon ng mga balita, mga notisya naton, aton police report, sangkay. Oh, nawawara nga para panmana. Oo, natadaan ko nung kapatay dito ni Habiliran. Samtang 22 anyos nga number one most wanted kasong rape. Arestado, Ormoc City. Yan usang lalaki patay, mahuman liwat pagbunon. Hiton anakan iya ginkabigit. Oh, ginbaga ginkaaway. Dito ni Haburawin Leyte. O nga, update liwat kita niyan. O sa liwat ng lalaki, ito na ginbuno. Mga ka-K5, dito ha Northern Samar, mahuman la baga makisirong ini kay na oran. Grabe man liwat, ano't mga tao yun ha? Mahuman la baga makisirong kay na oran na ginbuno liwat ini. Ini nga biktima. Sangkay, kayro man intalon, ano? Nakikisirong kala, tapos sugad ba't baga matatabuhain. Mga balita naton, nga diha national, mga ka-K5, adi, usang media personality, dito ni Haderaga Albay, ano? Pusil, haiya bakery, patay. Mga ka-K5, baga sugad ha aton itong profesyon, ano? Usang media anchor, ginpusil ini mga ka-K5 hasulod mismo hiton iya bakery dito ini ha barangay San Roque Handaraga Albay kakulop ini hiton kulop mga ka-K5 so kiginkilala ini kan Adrian Loterte o kilala nga hi Golden Boy radio. Mga ka-K5, so nagpapadayon niya na itong investigasyon, ano? Mahiunong itong pagpusila iya. Kung may kalabutan ba, ha iya profesyon, kumuusang anchorman, mga ka-K5, kumuusang taga-media, o kung baga personal la, ano? Nga delito, mga ka-K5. So amoy na iya, nagbugus nahin. Special Investigation Task Group itong Police Regional Office 5 para masulbar dayon, ano? Itong mao naman nga panmusil. So sige, mga K5, amoy na itong update. Itong mga pangunahon ng mga balita, ano? Amo man lang yan so far. It mga... Balitang K5 amo man lagi ha, amo man lagi na ano itong mga notisya. As usual, itong impeachment trial, nagpapadayon nga impeachment trial kan VP Sara Duterte, mga ka-K5. Ambot nga ni ikaw nga namamati na sangkay kung baga nagsusubaybay ka pa hini. How about ito, ka-K5 Oxemer, mahiunong itong Supreme Court? O, may din na ba kuno ginpagawas nga desisyon or order? O, mahiunong itong barangay ng sangguniang kabataan elections? O, waray pa, no? As of kakulop, ka-K5. O, waray pa itong SC or Supreme Court mag-hatag desisyon or yes, kabatunan o mahiunong han na petisyon han na kampo Nira Atorne Romulo Makalintal. Oo, nga era dito ginpupugnan, ginbabalabgan ang pag-postpone dito ang piniliay, ano? Nga dapat unta, yan ang tuig. Baga oray pa man so far, mingaw pa man itong Korte Suprema. Mga kakaifab, ano? Baga damot nag-aabang hini, damot waiting hini. Kaya samtang di pa kuno nagpapalusa din desisyon itong Korte Suprema. Kung igagrant ba no itong petisyon nira Makalintal o kung baga dadapigan ka K5 itong existing gina nga balaod ang Republic Act 12326 nga nagsisiring nga itong matatabo nga eleksyon isa adto na itong ikaduha nga Lunes itong 2028 Nobyembre 2028 waray pa ito baga klaro from Supreme Court. So pa ka K5 padayon nga ito na iksiher nga balaod ha it existing nga balaod nga aton yun na ginsusunod ini nga Republic Act 12326 ini nga ginpirmahan na atong presidente han naglabay nga simana mga K5 nga nagsisiring nga itong eleksyon itong barangay kan sangguni ang kabataan in aad to pa itong ikaduha nga Lunes itong Nobyembre 2028 ha oo, so amo ito samtang waray pa baga desisyon itong korte Korte Suprema han naging petisyon ni Attorney Romulo Makalintal mga K5 ay laan ay paggastuhaan ni magagin loan ha ay laan ay hangin daw dudo magpo-problema ka. Sige, alas 5:08 na mga K5 ha. Ayaw ka kalimut-liwat o sa kagumawa sa iyong panimalay. O pag inuman natin, Power Trio. Ano ko na ito, K5 Oximer, DTX 500. Ano natin, Superior Antioxidant. O Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ngan Sugar Madan Clinica, Dether Bio, the Superfood Supplement. Para ayaw magpabilin, nga makusog ito natin panlawas, ito natin immune system, ito resistensya. Ayaw ka kalimut, adlaw-adlaw pag inuman mo. Power Trio. Is yung totoo. Alas 5:08. Ha, pagbalik ka K5 Carlo Arisgado. Kuhaon tayo itong linya. Stand by. Mabalik kita mo humalad para ng mga pahinom dom. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! I Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang I Care Gold at I Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang I Care. Subukan nyo rin. Makikita nyo ang kaibahan. I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika. Ether
1: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ether Bio with BCO. Kowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon. Ether Bio. Ang Ether. Yung
2: may BCO. BCO. Yung may Ether. Ako si Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko TTX 500, baga nag-upay na akong lawas yung ikaduha niya at mata na akong babati nga malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
3: Ang istorya ni Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500. DTX
4: Coffee Mix. Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa. DTX Coffee Mix.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. Sakit mangihi, pasin UTI na na. Pag-clinical, spore, biotics, at tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinical, spore, biotics, ang fortified ga probiotics. Clinical, spore, biotics, mapalit sa iyong nasuki butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itong sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Superman for Men. Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso ah!
10: Servisyong totoo, balitan sigurado.
0: Okay, balik lang ang K5. Ito tinamdam, balik lang ang K5 sa umaga. Oras na ito, na alas 5.30 na ang oras. Dito naman haton han. DTX Beauty Soap, ngayon Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Amot mag-partner ini isang kaya. Para siguradong mahusay kagod, magwapo ko, no? Magmamalaom-laom. Pinaagid pa ginamit itong amon DTX Beauty Soap, DTX nga sabon. Ngayon Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Ano? Hindi nga atong klinika, diri lang magmamahamot itong imo kilikili, imo irok, ha? Magmamabusag pa mga K5, hain ka pa ito bisan waray mo sa lapi basta mabusag itim erok. Okay na yan K5 Oximer, bisan ginugutom ko no ini nililimat maumpay ano? Mag-iinalisahon ka lang ito pero may baga panasig itim kilikili pero saan kay talaga amot herbal ini nga itong Deo Lotion, Deo Roll On. Pagpabusag ang pagpahamot itong kilikili. Taton sabon, antibacterial, at antifungal. Nga DTX Beauty Soap KK5. Oh, available ini ha, mga butika, mga pharmacy, mga tindahan nationwide. Oh, labi na aton Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Oh, di dahan may Avenida Veteranos nga dalan. Sige, KK5 Carlo, Ato Americano, KK5 Ray, yan na naka-standby. Hi niya. Sige daw, pa pangamustahan naton ha, indapit bandahe KK5 Carlo. Mga KK5, oh, yan na nga oras. KK5 Carlo! Where you?
3: K5 Balantay Mercado!
0: Okay. KK5 Carlo, where you ngayon? KK5 Carlo?
11: Mahupan niya gano'n KK5. Pogs, maibalaan ay kita. Sige ano, na. Kay ito ng Mercado. Oo, bagay na everyday naman naton din ko kumusta. Nga di anay kita rin ka K5 Oaks. Nga di hamay Tacloban City Hospital. Ano nga dito na maras-baras sa hamay syudad na Tacloban. Oh, pangumusta naton ano itong sitwasyon. Nga di hito na hospital. Ano ka K5 Oaks. Yan ang mga oras. Ngayon kung anong gihapon ano itong sitwasyon. Hiton hospital. Kung sugad na nga mga oras. Or aga hiton. Or nga di hito na maagahon. So nga di ano hiton na Tacloban City Hospital. So far, ito na ito nakuha din ni ano ka K5 OGS. And diri magunsugad ka crowded ano damo ito mga pasyente ito naka na kumbaga pa naka-confine yan na. So diri gunsugad ka crowded ano ito ano ospital yan na nga mga adlaw. Pero di dahito naglabay nga simana kun diri ako nagsasayo pa kay nakagimang raw kita kan Dr. Gloria Fabregas ano kundi in is nagkuan iniha ka kay Fabregas naglapos iton iya bed capacity ano iton kadamo han mga pasyente nga umabot nga dihiton Tacloban or gin-admit nga dihiton Tacloban City Hospital. So aside la ano hiton mga outpatient pati gihapon ano iton napakadihiton emergency iton durugod nga nanginginahanglan hin medical nga atensyon na so nagdamo ito na mga pasyente kay actually inin Tacloban City Hospital ano ka Kif of Ogs an original talaga ini in 50 lang nga bed capacity no iton kaya nira ma-accommodate pero kay matungod banggod nga nagtitika damo iton mga pasyente habang or nagtitika iha ano iton aton ospital is nahidugngan inihin another 50 nga bed capacity so that's why 100 bed capacity na iton aton Tacloban City Hospital ano ka Cape of Ox pero bisan pa man nga durod ako na pero stila nagpapanubra lagi hapon ano kay Kifab Ogs iton aton na ospital so kadamo ba naman no ito pasyente nga gina-admit nga di hiton Tacloban City Hospital so yan nga oras ito na aton pagigimang raw ano nga di hiton mga nurses nga nagpaka-duty so o mas kalmado yan nga adlaw kay untain yan nga mga oras ka Kifab Ogs damo na iton mga nagpakapila hiton outpatient department so ini iton ira na obserbaran ano hiton pira nagihapon ka sinamana mungod ano from OGS nga may ada na kita yan na PhilHealth yakap so iniin accredited magihapon itong PhilHealth so that's why nga diri na nagkukuri ano iton aton mga pasyente iton aton mga outpatient so bisan hira ano nga oras ano ka Kif of OGS napakadihiton kumbaga pa ini nga ospital nga dihitan na outpatient so dagmit hira nga ma-cater ma-entertain no nga o diri na hira kailangan mapila kay dati is may bayad man kuno ano ka Kif of OGS iton aton outpatient or iton mapa-check up kala for medications so may bayad man that's why nga agawan ano ka Kif of OGS in slot so that's why yan nga libre na inin aton mga medisina libre na ka Kif of OGS iton aton mga medications sa pagpa-check up matungod hiton na accredited hiton PhilHealth yakap so that's why nga amo ini iton maupay ano nga una obserbaran nga diton ospital kay diri na nag-aagawan iton mga pasyente in slot ka Kif of OGS kada adlaw
0: sige maupay to ka Kif Carlo kung masugod itira serbisyo no para wala yung mga reklamo labi na yung mga pampubliko nga mga ospital. Sige, K5 Carlo, sumate ako buwas, ako naing ka, kay bangin tagmabalkirhay mo kanan merkado, tapos saan to ka ngayon at may puneraria? Ha?
11: Oo, nag-chat ako nga dihito na GC, ano, pag-abot ko. Pag-abot ko nga dihito, no, ospital.
0: Sige.
11: Kay, para maiba-iba liwat ano ito na ato, na kuhan ka K-pop, o kada aga, mangumusta kita nga dihito mga facilities. So, siguro next time nga duliwat kita hito na FVMC, kay amo talaga inin most crowded, pero makuri kita, no, makasulod. Oo, nga dihito na FVMC, kay K-pop, o.
0: Maupay. So, sumati lang ako, kay Tagbarger Dede, Bantay Mercado Update, bakit na at katpuneraria, masiringan, at mga baligyan eh dito kuan atay dugo ha o sige go ahead yung K5 Carlo.
11: Alright, ano ba ka K5? Ito na aton report in Duruta Johanna DTX 500 and makusong na pangundran high blood pressure and diabetes. Tingang didi hatak Loban City Hospital na ini ka K5 Carlo Rizgado parahan kampi ng mga balita serbisyo publiko ngayon kini ang wala sudan ng Tacloban ngayon bugos ng sinirangan Bisayas. K5 News FM.
12: K5 News FM Live Report.
0: Yan, nandamang salamat niya K5 Carlo Arisgado. Nakinig na sa himig ng umaga. Hatiday si... Nakatoy may City Hospital ngayon. Kanin, nakakahuna ko. Iyag, ano yun eh? Location, nakata airport. Oksimer asin. Oh, ba pero klaro la kay takon burger didi, may kanan merkado la ini ngan pulis. Puri man liwat ito ko na. Amot akong ipiplay ini, adi, at hospital, o atit po ni Raria, masin ingin mamamati, ingin babali, updated presyo ini, dita merkado ka, at manhakuan pag-report. O sige, alas 5:20 na, mga ka-K5. Naringatawa na. Oh, good morning, Anay! Hey, Sir Lonloy, nagbabasketball pa ko no hiya. Adiliwan, the September code, everyday ko no ako follower, hiton impeachment trial. O, oh, ka-K5, Ogsmer. Hey, Sammy Ligutan, good morning, ka-K5, Ogsmer. Adi ko no nagkikita ko't imo live. Oh, samtang nagaandam hit balon na or nagaandam hit balon. Kakaiwab Ogsemer, pag tanom nala ko nung itat sweet corn ngan kamote. Bakit maupay ito, sangkay? Ano, ini nga mga tranmon nga mabubuhi, hit kat marah, kat paso. Sangkay, ano, di ba? May dahito, may dahito termino. Eksaktong baga termino. Basta, yun. Tama, no? Mga KK5. Alright, ilang 5:21 na. KK5, Ray. Kuhang kita, resultan loto. Waray na din itong contribution, ano? May dadudo, ha? Sige daw. Nagpanginginan noon ko kay parat aton na mga kadugangan pang balita KK5. Makinig na sa himig ng umaga. Ayon, ni KK5 Maring Louie, nawawara ko nung parapan mana sangkay. Anay ha, i-check ko lain eh. Nagkaka-conflict kasi hiton kan KK5 Carlo for his report. Nare-report na ni Maring Louie. Nare-report pa ni KK5. Ayon nalang ito, nadunala kita kang KK5 Carlo. Ano? Nagdudurudubli kasi mga KK5. Iton aton mga balita. Sige, KK5 Carlo na lang. Niyan, balikan ta. Resulta kita't loto. Sangkay. Sige, kanan ka kulop ini. Yung mga nag-aabang hiton resulta ng loto. Grand Loto, 655. Adiman. Itong jackpot rise ini. Dako ini, 265 million. No? 265.5 million pesos. Winning combination, mga ka-K5, numero 5, ano? 5, 41, 23, 28, 20, and 51. Siling itong PCSO, ha? Grand Lotto 655, waray nagdaog ka-K5. Samtang, kaniyon ta pa, Mega Lotto 645, dako liwatin premium na hini, 105.8 million pesos. Winning combination, numero 3, 22, 44, 13, 39, and 11. Ayun, sumalah itong PCSO, waray gihapon nagdaog sangkay. Oh, ganito kita itong suertres. Kakulop, hindi nga resulta. Alas dos han kulop. Ang ginmawas sa 3-2-6. Oo, 3-2-6 mga KK5. Pagka alas 5, 1-5-4. 1-5-4. O nga, pagka alas 9, kagabi, 4-7-5. Ano? 4-7-6. 4-7-6, KK5. 4-7-6. So nag-slide na itong hearing 470 tungkol na resulta kagabi hanlas 9, ano? Nga 476 mga KK5. So KK5 Ogs, yan ang adlaw. Ano na itong hearing? Animan, 700 277 nga 048. 700-277 and 048 mga KK5. Sige, hey KK5 Carlo, balikan tayo itong linya. Police report naman kita, mga naisumat na police blatter. Hindi na, naka-standby na KK5 Carlo.
13: K5 News FM, police report.
0: KK5 Carlo, i-K5 mo.
14: Inaton mga nahikay nga mga police report, tikang habag kalinlain nga police station na bugos nga sinirangan na Bisaya sa kundin habiliran, inwaray na kinabuhihan matanaan ang usang parapan manahin isda nga nahireport nga nawawara ha Maripipi biliran. Sumalakan na Maripipi Mayor Joseph Kanunoy Kaingkoy na recover ang patay nga lawasan biktima ha Buga Point ang 200 metro ang kaharayo. Tikang haislahan Sambawan Island, nagburublig pa pagbiling ahan biktima ang Coast Guard nga mga parapangista, scuba diver ngan iba pa nga rescuer. Pumulig gihapon ang kapulisan ngan LGU hapag proseso ang patay nga lawas sa nga nagpadangat amanhin na pakikisubo ang lokal nga panggobernuhan han Maripipi ha pamilyahan ang biktima. Samtang ha Ormoc City naman, inasikmit han mga otoridad, pinaagihin warrant of arrest ang usang nga 22 anyos nga lalaki ha Barangay Dolores Ormoc City, hanto naglapay nga adlaw, kundi iniingin kilala nga ay alias Dan nga listado kumo number 1 most wanted person ha kaso nga rape. Anda didahito na si Tirawi Pahinti Nuepe ang naglapay nga pulan nagpalusad hinmandamiento di aresto nga ginpalusada kontrahan iya nga waray naman inigin rekomendar nga piyansa. Gindaraha Ormoc City Police Station 5 iton sospitsado para iton kaangayan nga dokumentasyon nga sukan man iton disposisyon antes pa man i-turn over ha korte nga nagpalusad han warrant of arrest ha iya. Gindik una naman han Pro 8 Regional Director nga hi Police Brigadier General Cardinio nga nirapadayon nga pagkikomiter nga magkanadakop at mga individual nga wanted agon nga mas siguro ang siguridad habukos nga rehiyon. Haburawin late naman para hiton aton katapusan nga police report dead on the spot iton usang nga 39 anyos nga lalaki mahuman ini nga pagbunon gamitin pisaw hina 36 anyos nga suspect banda alas 9:45 han gabihan barang Barangay Balu Rinay Purawin Leyte. Subay ha inisyal nga investigasyon nag-iirignom ang biktima nga nanamay hiton suspect nga tulupang nga mga individual na didahiton na hinapi or nagkabikit itong himang rawon hiunong ha barangay eleksyon. Nakatuwa hirani nga balay itong suspect nga nan iya pakaabot nga may kinkakaaway itong iya amay dagmit ini nga kumatuha lugar nga ginbuno itong biktima hatigal tagiliran hini hinungdan han iya dayon nga kamatayon. Sumalahan testiguhan insidente waray iba nga ginakahito ang biktima nga han amay itong suspect mahitungod nga anduhain may magamyaw nga magsangkaya. Arestado naman itong suspitsado ng gindara haburawin ang Municipal Police Station parahan kaangayan ng dokumentasyon ng disposisyon samtang waray naman ka-recover ang pisaw ng gingamit na krimen ng ginbaba na bana ng may ada 12 kapulgadaan kahilabon. Mga kaka-K5 na ito na Police Report Enduro Tayohan May Tisida Alkaline Vitamin C ini kaka-K5 Carlo Ariscado parahan kampiyo ng mga balita serbisyo publiko ng kaliawan hasyudan ng Tacloban ng bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
0: Alright, that was naman yung K5 Carlo Arisgado. Alas 5:28 na. Ito dito nga haburawin ang last nga report ni K5 Carlo. Binuno kay nagdebate mahiunong barangay election. Pulbida nga mga tao. Salit, amo na akong panawagan itong Supreme Court nga. Ayon niyo pag pinaiha. Nagtatapos nga ni, nag-iirignom nga ni, manarapos. Namamatron nga ni, mamamatron. Nakikilamay nga ni, hin may mga ginlalamayan. Iti restoryahon, partit eleksyon. Barangay. Salit, kung baga nag-iiba it iyo, nagsusuwahi ka mo, it iyo mga pinangungugupan, it resulta na susuga din eh, nag-aagway mga kaka-K5. Salit, amot akon, hinibaga apila nga dito ng Korte Suprema, nga ayon natin yung pagpinaiha. Kaya no, kaya na mo, patnala, Kung na igagrant ito niyo, hindi igrant. Kundiri, magdesisyon ka mo. O nga, baga magmakuan na. O mama, magaan na tunahuna itong mga tao. Nga labi na't baga naglalaong pa nga madadayon pat eleksyon. Diba? O, sa amot aton na hangyo nga dito na Korte Suprema. Ay, masugad nga ni Haburawin baga magkapit bahay la, nag-away. Naghibaton tungod dito na barangay eleksyon. Ang resulta, ano rin pakailo, bando, may umugop, giginbuno. Mga kaka-K5, ano? So, hindi rin maupay. Kung baga, parte lang ito, mamasusugad itong sitwasyon, ano, sangkay. Ay, kamo ito, pakidiribatihin, di ka mo nagkaka-arasya, di ka mo nagkaka-aro yun, kaya magiging samok lugod. Labi na kung baga nagtatagay ka mo, sos, madugang. Sige, alas 5 imedya na, taton na K5 kumustahan, naguhulat nila kita, taton mga gwapong anchorman. Ha, K5 Santiago, empleyado, ito niya, gin, gin lubong, ha, tuna. Ngan limang construction worker dito hanwe dito hanwe ba isiha pinatay an usa an empleyado niya ngan an limang construction worker igin lubong. Sige daw, kumusta hong tene itong K5 Santiago? Ha, K5 CDO, tululiwat patay, mahuman na araduhon, hin trailer truck. O ngan, Palawan, kason malaria, ha, Palawan, mas lumubo pa ini. Kaisahan naglabay nga tuig, kumpara naglabay nga tuig, mga K5. O sige, sinya-sinila ko ka K5, kung start na. Ito na itong K5 kumustahan. Alas 5:31 ka K5. Ano na itong K5 kumustahan?
15: FM Palawan 103.1 K5 News FM Tacloban City 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro City at 100.1 K5 News FM Santiago City. Gisingin, ako baga sa balitang K5. Kumustahan! Balitang K5, kumustahan!
16: Okay, balitang K5, kumustahan na po tayo mga ka-K5. Today is Tuesday, October 13, 2026. Umpisaan na po natin ang ating balitang K5, kumustahan. Habang inatabay na po natin ang ating kasamahan, ang ating pong station manager ng K5 Palawan na si K5 John Paul. Andyan na ang dalawang matitirik at mababait. Yun eh, katulad ko. Yun eh. Ang ating mga K5 dyan po sa may K5 Tacloban at K5 Cagayan de Oro. Unahin po natin ang pinakabata po sa amin.
15: K5 News FM Cagayan de Oro City 89.3.
16: Ang K5 Cagayan de Oro, si K5 Martin. Good morning, K5 Martin. How are you?
17: Good morning, K5 Conrad. Totoo yung sinabi mo na akong pinakabata dahil bago pa lang ako nag-celebrate ng dibuko, K5 Conrad. Walang problema sa signal po nyo dito sa Cagayan de Oro, ang linaw na linaw, K5 Conrad. Back to you, Kunsyal.
16: Thank you very much, K5.
18: Magandang umaga rin pala muna dyan kay... Tatay Tulay, sa barangay Santo Mone, kay Nanay Bing, at kay Kusang Dante, Estria. Alagi nakikinig sa atin yan. Tsaka si Tatay Sendong, Sapra, baka magtampo na naman, hindi rin natin binabati. Bilihan niya pa ng baterya yung radyo niya.
19: Oh, Sapra.
18: Diyan sa...
0: Ay!
18: Tatay Sendong, ha? Papasyal ako sa inyo.
0: Andyan pa si SM, nagsasalita.
19: Muli, mga taga...
16: SM! Okay. Kaya ba magsimer, pwede na?
0: Stop! Asan si Kibuloy? Huh? Stop! Huh? Okay na, Sir Conrad?
20: Yeah, but...
0: Alright! Dito po sa Tacloban, lakas ng signal, mga ka-K5. O, sing lakas ng ulan dito kahapon, ng hapon sa Tacloban. Ano? Kaya pasalamat ako kay PBBM. Dahil kahapon ng umaga, nakabili ako ng 5 balde at nakag-imbak ako kahapon ng umulan ng malakas. Back to you, Sir Conrad!
16: Thank you very much sa K5 Oxymer. At dumako naman po tayo sa K5 Palawan sa ating station manager na si K5 John Paul.
15: K5 News FM Palawan 103.9.
16: SM, magandang umaga!
18: Yes, magandang umaga mga ka-K5. Napakalakas ng signal ninyo dito sa amin. Walang sabit. Back to you, K5 Conrad.
16: Maraming salamat mga ka-K5. So, ibig sabihin, napakaganda lang at namalinaw ang ating mga signal. So, let's start the ball rolling!
20: K5 News FM, Cagayan, De Oro City, 89.3.
16: Uy, grabe na naman tong iatid na istorya sa atin ni K5 Martin mula po dyan sa K5 Cagayan de Oro sapagkat meron daw pong tatlong casualty. Matapos daw pong maararo ng isang trailer truck ba naman. K5 Martin, ano ba ang istorya nito? Bakit naararo yung tatlo at dito'y patay?
17: Yun nga eh, masamang balita na naman dito kapon sa Cagayan de Oro. Dahil on the spot, patay yung tatlo na mag-ina. Mga ka-K5 na naka-motor single sila, pauwi na sana sa kanilang lugar sa Valencia City, Bukidnon. Dumako lang dito sa Cagayan de Oro dahil bumisita sa kanyang anak na nandyan nakatira sa El Salvador City. Now, from El Salvador City, pauwi na sa Bukidnon. Pagdating dito sa may coastal road namin, sa lungsod ng Cagayan de Oro, sa may barangay Puntod, itong prime mover na trailer truck na napasigsag-sigsag ang pagbaniho na itong driver, inaararo itong, una niyang inaararo, itong nakaangkas, tatlo silang nakaangkas sa motor single mga ka-K5. Pagkatapos, inaararo pa niya itong dalawang kutse na nakaparada lang sa tabi ng coastal road, mga ka-K5. Now, after the incident, itong pahinante at driver na hindi talaga taga Cagayan de Oro, taga Davao City, biglang nawala. Until now, missing pa, mga ka-K5. Patay on the spot, sina alias o si Marlon, Marlon Bustin, isang 43 anyos, at ang kanyang kapatid na si Marjon Bustin, 35 years old, at dali pa rin ang kanilang ina na si Amelia Bustin, 73 years old, mga ka-K5. Pasintabi lang po sa mga nakikinig ngayon dahil talagang wasak na wasak ang mga bahagi sa kanilang katawan. Mga ka-K5, dahil tingnan nyo itong prime mover, ang laki, mga ka-K5. Nag-antay lang na bago itong nakamaniho ng motor single, pero dahil sa initial investigation, nakita mga ka-K5 na ito palang nagmaniho, posibleng nakainom dahil may empty na bottle pa na nakita sa driver seat. Itong si Mr. T pa ang kanilang iniinom. Mga ka-K5. So hanggang ngayon, missing pa rin. Saan ba napunta itong pahinante at driver at ang kapatid na napanayan natin kahapon ang kapatid ng tatlong mga biktima. Nanawagan siya sa na sana sumuko na yung driver para mapanagot yung mga na gawa niyang mga kasalanan ka-K5 dahil walang-wala sila. No? Nanawagan siya sa mga dito sa Cagayan de Oro na may mga financial assistance dahil pamilyado, mga maliliit pa na mga bata. Itong dalawa niyang mga kapatid, may mga anak na mga maliliit pa, mga ka-K5. So, until now, wala pa yung driver at yung tatlong mga biktima na on the spot patay nasa Bulyosos Funeral Parlor na dito po sa amin sa lungsod ng Cagayan de Oro. Yan lang po ang masamang balita mula po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Back to you, ka-K5 Conrad.
16: Thank you very much sa K5 Martin. Ang iadid din na balita ano at istorya nito ating alamin kay K5 Oximer sapagkat yung report ni Martin down to sa akin parang magkakatulad ano puro dead, puro patay. Pero ibang klase itong ating ibabagi sa inyo mamaya, no? At unahin muna natin si K5 Oximer sapagkat meron dito pong isang lalaki patay. Ito naman po yung namatay dahil nga do po sa pagkakasaksak. Pero ang matindi dito, abay nakisilong lang. At ano po ang detalye nito, ano po ang istorya nito, alamin po natin kay K5 Oximer, nakisilong lang sinaksak. K5 Oximer?
0: Opo, tama yan, K5 Conrad, mga K5, ano? Minalas talaga itong isang lalaki, makikisilong lang sana, pinagsasaksak. So patay, kakifab, itong isang 38 anyos na magsasaka matapos pagsasaksakin habang nakikisilong sa ulan sa barangay San Isidro sa bayan ng Las Navas, sa probinsya po ito ng Northern Samar. So kinilala itong biktima na si alias Marlon, residente ng barangay Ipaw sa nasabing bayan. Ayon sa paunang investigasyon ng ating mga otoridad, naganap ang insidente alas 2 ng hapon, no? Habang nakikisilong sa ulan itong biktima ng dali-dali o bigla siyang pinagsasaksak sa dibdib nitong suspek na kinilalang si alias Jan, 38 anyos, residente ng barangay San Isidro, naturang bayan. Dahil kay Five, sa matinding sugat na natamo nito sa dibdib, idiniklarang dito na rival itong biktima matapos dalhin sa Katubig District Hospital para sa post-mortem examination. Mabilis namang tumakas ayon sa ating mga otoridad ang suspect matapos ang insidente. Na-recover sa pinangirihan ng krimen ang ginamit na armas at naisumiti na ito sa Las Navas Municipal Police Station. So ngayon, mga ka-K5, ka-K5 Conrad, hindi pa rin matukoy kung ano ba ang motibo nitong suspect sa naturang pananaksak. So yan po ang isa sa ating malaking police report dito po sa himpilan ng K5 Tacloban. Back to you, K5 Conrad!
16: Maraming salamat, K5 Oximer. Dumako naman po tayo, mga ka-K5, sa K5 Palawan.
20: K5 News FM Palawan 103.9.
16: Iba naman dito sa K5 Palawan natin, sapagkat other provinces and other municipalities and region, dengue ang pinag-uusaman. Dito naman po sa Palawan ay malaria, sapagkat ang malaria case ay mukhang lumolobo. Ah? Kaysa doon po nung nagdaang taon na karagdagang istorya, ibabagi po sa atin ni K5 SM John Paul. SM, go ahead please.
1: Yes, maraming salamat ulit mga ka-K5. Alam nyo naman ang Palawan, unang nakilala sa malaria. Pag Palawan, sabi nila malaria yan eh. Mm-hmm. Pero ito nga, ang medyo malungkot na balita dahil mas lumobo yung kaso ng malaria ngayong taon kay kung ikukumpara sa nakalipas na taon. Ayon yan sa report ng Create Mimaropa, mga ka-K5, pumalo ng nasa 3,566 to be exact yung kaso ng malaria ngayong taong 2026 kumpara nung 2025 na nasa 1,830 na mga kaso lang ang naitala sa Palawan at walang namatay, samantalang sa kasalukuyan ay 2 na yung namamatay sa malaria, mga ka-K5. Ang 2 nasawi ay mula sa barangay Barong-Barong, Brooks Point, Palawan. Samantala, 3,498 out of 3,566 ay nanggaling sa iba't ibang munisipalidad sa lalawigan, habang 68 naman na malaria cases ang naitala dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Patuloy po yung panawagan at programa ng Department of Health para sa malaria elimination, lalo na sa mga malalayong lugar dito sa lalawigan ng Palawan. Yan lang muna yung ating balita para sa araw na ito, mga ka-K5. Back to you, K5 Conrad.
16: Maraming salamat, K5 SM John Paul. Tanong ko sa inyong tatlo, kapag ang Patuan Massacre, ano ang inyong naalala kung paano nila itinago ang kanilang krimen bago nabisto?
1: Ibinaon.
16: Binaon sa pamamagitan ng?
1: Bako ng mga heavy equipment.
16: Ganyan din ang aking ibabagi sa inyo ngayong umaga na ikukwento, sapagkat isang backhoe operator ang humukay ng pagtataguan nila o pagbabaunan nila nitong kanilang pinagtulungang patayin na isang job order worker ng National Irrigation Administration. Sa napagalaman ng K5 News FM sa PNP Jadi Nueva Vizcaya, ang biktima na itatago natin sa pangalan si John ay isang job order worker ng NIA at siya po ay inimbitahan ng limang construction worker na mag-inuman while kasarapan ng kailang pag-iinuman na uwi umano sa isang pagtatalo at karasan. At dito nga ngayon ang ginawa sa biktima, mga ka-K5, abay ulit iya paulit na ulit na ipinukpok ang kanyang ulo as sa simento. At yun naman po isang kainuman nila, isang bakho operator, abay ayun no, humukay ng kanilang pagtataguan sa kanilang krimen. Pero one of the five suspect ay nakonsensya. At the other day ay nagtungo ito sa may dito sa siyudad ng Santiago at dito ay kanyang binanggit ang nagawa nilang krimen at itinuro kung saan nila ibinaon ang kanilang kainuman dyan po sa may Sitio Lampong Escoting Jadi Nueva Vizcaya. Doon ginawa ang krimen at doon din nila inilibing yung kanilang kainuman. Maganda pa nito. At inahanap nga ng mga otoridad yung Mr. o Mrs. ng Mr. o Mrs. noong backhoe operator sapagkat yun daw ginagawa yung paghuhukay sa pamamagitan ng backhoe at paglilibing ay binibidyo daw ni Mrs. Mrs. noong backhoe operator. Among the five suspect, tatlo rito ay nadakit na ng mga otoridad after na magsagawa ng follow-up operation nang makuha ang impormasyon sa isa sa mga suspect na tatago natin si Tony ang siyang nagsing along dahil nakukonsensya na siya dahil nakikita daw niya, nananaginip siya yung kanilang ginawang krimen. Kaya ito ang naging dahilan upang mabisto ang itinatago nilang krimen na ito. Naganap lamang nung isang araw o nung gabi ng hapon at gabi nung October 11 at kahapon October 12 ay na-recover na ang labi ng biktima sa pinagbaunan doon sa isang job order worker ng NIA. So yan yung isang napaka-trending na istorya sa lalawigan ng Nueva Vizcaya na nasa ilalim pa rin ng K5 News FM Santiago.
0: Oh, matindi yan, Sir Conrad. Ha? Grabe. Grabe.
16: Oo. Naalala ko nga, nung inaano natin tong news kahapon, naalala ko yung ampatwang case.
1: Ito yung ulang. Malapit ang anibersaryo. November.
0: November, yes.
16: Oo, November. November talaga. Kaya sa napapansin natin talagang mukhang parami ng parami itong mga crime incident na nangyayari dito. Pamantagin nyo dyan sa Bicol ba yun? Sa, ano, diba, isang kapatid natin sa Hanabuhay ang pinagbabaril kahapon, patay.
0: Sa mismong bakery niya.
16: Sa bakery niya. Yun, maganda rin dito. Dito sa atin, dito as far as the province of Isabela, at dyan naman din sa inyo, puro ano lang naman, mga vehicular accident, hindi katulad dito, dyan sa ano, krimen, crime. Crime against person. Sa atin, puro vehicular accident. Kaya napanag.
1: Kaya dapat bumili ka na ng balde. At magtanim ng mga gulay.
16: Bakit kami bibili ng balde dito? Di ba sabi nga nung ano, buti nga, nainggit nga kami sa inyo dyan. Pala ang ulan dito, madalang ang pag-ulan.
1: Mm-hmm.
16: Ang init dito sa amin.
1: Pero sabi nila, dapat daw yung Pilipinas hindi mabahala sa extreme El Nino, mga ka-K5. Kasi island, ano tayo, province tayo. Maraming dagat. Dapat punduhan yung desalinating o desalination machine. Para gawin na lang tubig inumin yung mga dagat. Diba, ganun, diba, mga ka-K5?
16: Ganun sa gitnang silangan, di ba yung mga tubig na galing sa dagat? Grabe, important.
1: Malamang mahal ang tubig ng Palawan kasi malinis dito eh.
0: Saka mapapamura tayo pag balde yung bilhin na lang.
1: Ayun.
0: Diba?
1: Nakabili ka na ba ng balde?
0: Hapon, lima. Lima agad.
1: Lima.
0: Kasi
1: magtanim na rin tayo ng mga gulay para hindi tayo magutom pagdating ng El Nino.
2: Gawa nga eh. Ayun, ito kasi no, invest na no, ang sabi ka, nung ilang nating mga kababayan, parang invest na magbigay ng solusyon ang weather station ng bureau natin ng PAGASA, all about the El Nino, ito ang kinainisan din nila, invest na magbigay ng solusyon, para bagang nananakot pa, para nagbibigay pa ng additional problema na i-stress tuloy ang ating mga kababayan kung ano ang kailang gagawin. Mahaba-habang super El Nino, ha?
1: Tama lang yun, kay Pep Conrad, para mag-alala yung mga tao at malakas masubukan nila yung visa ng DTX 500 pangontra sa stress. Di ba?
0: Ayun.
17: Oh. Ay, may katanungan dito sa Cagayan de Oro, kay 5 Conrad, SM at saka kay 5 OG. Nasa tamang direksyon pa ba ang gobyerno natin ngayon? Yan ang mga katanungan sa iilan dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Natatawa sila eh. Itong pahayag na ating presidente na mag-impake na tayo, magbili na tayo ng baldi in preparation for the Super El Nino. Parang ganyan ba? So, sa mga katanungan na yan, makapag-isip na tayo, no? Nasa taas na posisyon ka, yan lang ang alternatibo mong nakita sa ganitong mga pangyayari, mga kakifay. Mga katangulungan lang sa ilan dito sa amin sa lungsod ng Cagayan de Oro, mga kakifay.
1: Sa isang ba't kung titingnan mo yung brighter side, K5 Martin, malalam mo ng panahon ni Noah. Diba? Gumagawa siya ng arka, walang naniniwala sa kanya dahil doon sa lugar nila, kahit minsan hindi nagkaroon ng tag-ulan. Nung dumating na yung ulan, bago sila nagkakanda kumahog na pumasok sa arka, sarado na. Hindi na sila pinaakyat ni Noah. Diba? Ganyan

0: K5SM, no? But anyway,
1: mahabang
0: baka
1: usapan to.
0: Siya.
1: Bukas na lang, bukas.
2: Pero yung high-tech, lina mo high-tech, bumabalik ang naririnig natin ngayon, back to basic.
0: Back to basic.
3: Kaya, susunod, sana hari na wa, tayong apat, eh, meron tayong isang pinbutan lang, magkakasama na tayo sa isang lugar para yung balik-tak-tak. Ganito eh. Si mahabang usapan. Merong merong kinakaharap na para bagang iba ang may pinagsamahan, yeah. Di ba?
2: Sabi ni Hitler kasi.
3: Okay, Van Batin, go ahead please.
0: Okay. Sige, ha? Kita keeps tayo bukas, ha? Mula dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, the city of Golden Friendship, the gateway of Northern Mindanao. Ako po si KK5 Martin Rapanot nagsasabing mayong buntag, kalatuntunan.
3: Thank you, very big K5 Oximer.
1: Opo, mula po dito sa City of Hope, KK5. Ako po si KK5 Oximer Asidre, maupay nga aga.
3: SM?
2: Ay, syempre pa, dito sa Paraiso, huling Paraiso na tinuringan. Mga KK5, ang lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Back to you, K5 Conrad.
3: Thank you very much, mga ka-K5. So mula naman po ito sa K5 News FM Santiago and K5 News FM Kawayan. This is Conrad de los Reyes. See you again tomorrow, mga ka-K5 News FM Philippines.

0: Okay! Kaka-5 natin palandigin natin K5 kumustahan. Kaupulit natin mga sister stations. K5 Balawan, CDO, nga... Palawan. Nakalimot ako na nun usap. Nababatihan niya pong kita, Kawayan City, Isabela. Sige, Kaka-5, masunod na dito 500 Morning Newscast. Pero natin mga Kaka-5 nila, ha? Nagpapadayo na natin libre nga check-up. Nagdigang ini kakulop, Lunes, Kutob ini, October 15. Mga Kaka-5, Kutob Webes, ito natin libre nga check-up. Aton Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, nga nahimumutang hamay, Avenida Veteranos nga dalan. Ako naman, inigin anchor mag, Kaka-5, Oxemer, Asidre, Barang Kampiyon nga Balita, Servisyo Publiko, ngan kaliawa na siyudad ng Tacloban ni Nabugos nga Sirangan, Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kuso!
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahuna.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Good day mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
6: Usahay kung atong pituitary gland minus na kay daghang imong oxidative stress, lagmit mo malfunction ang imuhang thyroid gland. Unya ang thyroid gland mao'y responsable sa imong metabolism. Kung nalabian ni kataas, naakay hypothyroidism.
7: In short, Sir GP, ang thyroid gland mao'y gut control kung hutdon ba niyag sunog ang imong gikaon or pilion ra niyang iyang sunugon or basin hindi na lamang yun siya mo trabaho. Di na siya mang sunog.
6: Oh, so sa ato pa, apiktuhan ini ang imuhang matag-adlaw nga bulaton. Usahay, nalabian kag kaluya. Wala di ay kahibalo nga nagkaon po di ay kag daghan. Nanambok na di ay ka. Unya, dali kang tugnawon. Pasabot nga ang imong core temperature luya or mubo.
7: Sakto.
6: Ang imong core temperature. Mausad ang imong metabolism. Kung mubo ang imong metabolism, tanan apiktado.
7: Correct.
6: Kung ang imong digestive system ang mapiktuhan na, wala na. Tanan na dayon na ang posibleng mapiktuhan pod. Remember nga ang imong gut konektado sa imong utok. Kung minus ang absorption sa mga minerals o ang pagbuhat sa mga hormones, kay tungod minus na pod ang imong metabolism, mapiktuhan jud ang ubang parte sa imong lawas, ang imong thyroid. Importante kayong organ.
7: Maunay kinahanglan lang bantayan, Sir GP. Nga kung gamay ra kag kaon, manambok dayon sila unya tugnawon dayon.
6: Maujud. Nya moingon pod nga gadayet baya ko dok.
7: Unya constipated po sila.
6: Oh, mangutana po jud. Nganong wala man ko maniwang oy.
7: Kay hinay di ay ang ilang metabolismo.
6: Mauna.
7: Pasabot nga hinay magsunog sa mga sobra nga dili na unta pwede, Sir GP.
6: Correct. Kung hinay magsunog dok, pasabot mga daghang sobra.
7: Pero kung nakainom ka og D3 Bio, D3

0: tribayo ra jud ang katapat ana. Di ba usay Sir JP, kapoy man mag-exercise?
1: Of course.
0: So kung may hypo ka, kinanglan jud kang mag-exercise. Usa na siya nga i-recommendar aron dali mo init ay mong lawas. Ikaduha, inom ka dili kaayo init nga tubig or kinibang lukewarm water Sir JP nya. Parisa nimo og di tribayo, dako kay mga tabang sana ay mga problema sa hypothyroidism.
1: Aron mo taas ang core temperature.
0: Yes, pero ang dili jud ninyo dapat kalimtan o kinanglan dili ninyo kalimtan kung may hypothyroidism ka mo, kinahanglan inom gyud og ditribayo.
1: Yes, ditribayo jud.
0: Unta gibuhat na lang si Ginoo ang atong lawas nga automatic Sir JP. Kada bang nakay pindutan.
1: Murag mga na switches ano?
2: Tribayo. Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
0: Karon kay daghan kang nakaon, imong pindoton ang high.
1: Oho.
0: Nya ang thyroid hormones aron dili ra ka malintonisan, dili ka manambok. Karon kay minus-minus gamay ra man, imong unsa na gamay ra akong kaunon, murag sakyanan ba?
1: Pindoton pud nimo.
0: Oh, pindoton pud nimo. Pero delikado ba yan akong ma-hyper ang imong thyroid ha kung maniwang ka?
1: Oh, mao na nga ang rason nganong ang mga hypothyroidism duol jud sa diabetes.
0: Kita ba nimo ang benepisyo kung gainom ka ni tribayo Sir JP? Makorek na ang diabetes unya makorek pa jud ang imong hypothyroidism.
1: Grabe, sa dagan ra ba kay nang naay hypothyroidism dok? Diyan nimo na makita ang epekto sa ditribayo tungod sa iyang extra virgin coconut oil content.
0: Gawas sa gainom kag ditribayo Sir JP, makatabang pud kaha ang ahos?
1: Yes, makatabang jud.
0: Saon man? Sa una ingon ni Lula nga ibutang daw sa imong lubot aron mo init. Lisod ba ya Sir JP kung may problema ka sa hypothyroidism? Oh. Matingala ka nga gusto unta di mo magniwang, dili jud ka mo niwang. Mo'y problema sa mga tao nga tambok, mga obese.
1: So sa mga tao di nga dugay nang gadyeta, unya dugay na pod gi-exercise, unya walay epekto basin aduna kay hypothyroidism. Mga sirs, mga moms, you better take D3Bio.
0: So mag D3Bio na. Kung naa na kini nga mga sintomas, D3Bio makatabang jud nimo. Mo'y gamit sa D3Bio over hypothyroidism.
1: Dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Wala tayong oras Dr. Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sam si Dr. Ramil Oy, maing lawas ipadayon.
1: Dili abusuhon.
2: D3Bio.
4: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Hola! Sa K5 News FM Philippines Standard Time, alas 6:01.
7: Live mula sa Bulwagang Balita.

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Okay nga, K5, hindi na magbaso ng mga notisya. Ano naman, mga laray uluhan. Atong balita lokal, mga eskwelahan na Santa or eskwelahan Santa Margarita Samar, nakakalawatin panarahog. Mga otoridad, dayon gin sigurado ang kinalwasan ng mga estudyante.
2: Samtang ihapan kaso ang dengue sa Northern Samar, sumaka 961.
1: At naman, balita nasyonal, ginaaligar ng mga propiedad han mga Duterte gin iimbestigaran han NBI.
2: Samtang mga video hin mga maleta nga ginaaligar may sulod nga kwarta nga gindulong habalay ni Anay House Speaker Romualdez iginpakita ha korte.
1: At ang balita international, upat nga nasod ha Middle East gin kondinar ang mga pagatake ang Houthi Airport Riyadh, Saudi Arabia.
2: Ato naman business report, diesel may 3 pesos nga rollback samtang gasolina nga kerosene maumento na liwata.
1: At naman balitang kakaiba, AI, micro or micro drama in kakapilawan na nipapang mga internet users.
2: Ngayon hato naman, balita entertainment, heart evangelista ng Jesus Escudero, bulag na ba?
1: Ngayon balita, baog na ng kusog kay Fabi Alex Iyala na pinili ha first round han Wuhan Tennis Open ha China. Samtang hi AJ Obiana, kabalik naman ha top 10 han men's pole vault world ranking.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Maupay nga aga Pilipinas. Mabay nga aga Eastern Visayas. Sinayang DTX 500, the Morning Newscast. Sinang Adlawan Martes, Oktobre 13, 2016.
2: Ako'y ka-K5 Carol Medina.
1: Ako naman, ka-K5 Ogsemer Asidre.
2: Live new mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
1: Mababatian, ngan makikita kami din manliwat niya pa rin noong kalibutan na pinaagi ha YouTube channel, TikTok and Facebook page. Search mula ang K5 News FM Tacloban Digital.
2: Gana detalyehan aton mga balita.
1: Alas 6:04 na, siyahan naman ng balita lokal mga K5. Gin siguro, han pamunuan, han Clarencio Calagos Memorial School of Fisheries Supreme Student Government sa Santa Margarita Samar ang katalwasan ng mga estudyante magdurutdo ng empleyado kasunod yung insidente nga nagdurutin kamaraka ang mga kag-anak ng habugos ng komunidad na maong eskwelahan. Sumalaha gin pagawas ng abiso sa eskwelahan nagibagsumpayan na hira ha PNP Schools Division Superintendent LGU ng DSWD para masigurado ang katalwasan han nga tanan. Nananawagan gihapon itong pamunuan ng mga kag-anak nga bantayan ang ilang mga anak nga dayon nag-report sa otoridad kung may naobserbaran nga diri maupay nga aktibidad. Ginsasaglunan gihapon ang publiko nga diri magpinasarang hin mga impormasyon nga diri pabinibikado agad niya maligayan ang kahadlok ng kabaraka ha komunidad. Waray naman nagsuspender ang klase hamaong eskwelahan tungod kontrolado na han mga otoridad ang maunga sitwasyon.
2: Kadugangan pa nga balita lokal, ihapan kaso ang dengue sa Northern Samar, sumaka na Hanoy Bisyentos sa Isinta. Ka-K5 Gina Pilenyo, AK5 mo.
3: Doble na ginigbaw han mga kaso ng dengue han Northern Samar, maman nahipatik ang 966 na kaso yan nga tuig 2026 kumpara sa 447 nga kaso hadton tuig 2025. Ini nga datos ang gipadangat ng Department of Health ha Provincial Health Board kung diin maabot sa 111 nga mga kaso ang nahirecord sa kublayan usa ka semana hatun uri nga mga adlaw ng Setyembre. Unahalistahan ng mga pinakahitaas nga ihap ang mga bungtuhan Lavisares nga may 199 nga mga kaso, nga ginsundan han Katarman ha 166, Allen nga may 130, Lauang ha 100 nga kaso, nga San Antonio nga may 70. Mahitungod din nagmando ni Governor Harris Ong Chuan nga pakusgon ang search and destroy operations sa probinsya sugad man ang iba pa nga mga pitada, sugad ang indoor spraying and fogging gamit ang 137 strategy agud puuhon ang mga kanamukan. Ginaaghatan gobernador ang publiko nga igpabilin ang kalimpyuhan ng kalibungan nga dayon nga magpakonsulta ha doktor hatak na nga makaabat hin mga sintomas han dengue. Para HDTX 500 Morning Newscast ini ika K5 Jean Pirinho para han kampyon nga balita sa serbisyo publiko ng Kaliawa na syudad ng Tacloban nga nabugos ang sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: K5 ha, iba pa nga balita, mga mulup yun naman ang Northern Samar, ginpahimat ngunan, may pagisumpayhan mga sakit nga posible may eksperyensyahan durante han Super El Nino. Na K5 Kim Siriano, K5 mo.
4: Pahimat muna han opisyalan gobyerno probinsyal han Northern Samar ang ira mga mulupyo hiunungan mga sakit nga posible maeksperyensyahan durot ang grabe nga kamapasog nga darahan Super El Nino. Sumalakan Provincial Health Officer Dr. Aurora Dubungco Vicencio, laki pa mga heat-related illness nga maeksperyensyahan ang heat stroke, grabe nga pagkaluya, cramps, high blood pressure ngan asthma. Posible gihapon ang mga water of foodborne disease o mga sakit nga makukuha tungodhan mga pagkaon o tubig nga kontaminado. Ginpapaghirot gihapon ang mga residente han Northern Samar hakka delikadohan nga darahan dengue kundi imposible magkaadahin dengue outbreak yan nga duro an kapasohan panahon na. Sumalahan provincial government han Northern Samar nakikigsumpayan na ang provincial health office ha Department of Health mga rural health units ngan pampubliko nga ospitala para masiguro nga maupay ang serbisyo panlawas sa kaluyuhan gulpi nga kamapaso. Labot laha panlawas, ginpapanginano na gihapon nira ang ira sektor han tubig ngan agrikultura nga maapektaran gihapon han Super El Nino nga ginkakabarakaan nga mag-iiha tubtub ha first semester han 2027. Para ha DTX 500 Morning Newscast, ako ika K5, Kim Soriano, para han kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan Kaliawa na siyudad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
2: Katapusan nga balita lokal, walang gutom kitchen na Samar, ginabrihan na ka K5 Carlo Arezgado, K5 mo.
5: Ginabrihan na ang ikaupat nga walang gutom kitchen na Pilipinas nga namumutang nga probinsyan Samar nga maghahatagin mapasok nga masustansya nga pagkaon ang mga individual nga pamilya nga nanginginahanglan na. Ginpangunahan nira Department of Social Welfare and Development Secretary Rix Gatchalian ngan Samar Governor Shari Antana ang paglunsar han pasilidad kaupod nira DSWD Undersecretary for Innovations and Program Development Group iidu punay ngan DSWD Field Office 8 Regional Director Grace Subonga ha ilarumhan programa may kapasidad ang pasilidad nga magandam hin 200 nga mga magpasok nga pagkaon kada adlaw para hapam mahaw ngan paniudto. Panguna nga makakabinipisyo hini ang mga individual ngan pamilya nga nakaka-experyensyahin kagutom, mga tao nga nag-uukoy kalsada ngan mga low-income workers. Labot lahat paghatagin pagkaon, magsiserbi gihapon ang walang gutom kitchen kumutulaya para makonektara ang mga kabataan, pamilya, katutubo ngan iba pa nga mga vulnerable nga sektor ha mga programa, serbisyo ngan iba pa nga bulig han gobyerno. Para sa DTX 500 Morning Newscast, inihi ka K5 Carlo Arezgado. Para sa kampiyon ng mga balita serbisyo publiko ngan Kaliawa na sudan ng Tacloban ngan bugos ng sinirangan Visayas. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Na K5, naroon balita lokal. Dito naman tayo ang DTX Coffee Mix, the antioxidant coffee, herbal coffee, healthy coffee. Nakagkapi ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alasay sa Jess na. Ngan ka rin naman natin mga balita regional. Unahon natin, K5 Cagayan de Oro. Hostesya yan na. Ang ginggugulayat ang pamilya. Han driver han truck nga kung diin nakatudol hintulo nga magpapariyente ha CDO. Tungod kay waray pa ini magpapakita. K5 Sai Elievera, K5 mo!
6: Desidido ang pamilya sa tatlong biktima na maghain ng kaso laban sa driver ng isang prime mover truck na nakabangga sa kanilang mga mahal sa buhay sa Coastal Road, Barangay Puntod, Cagayan de Oro City. Namatay sa nasabing aksidente ang isang 72 taong gulang na ina. at ang dalawa nitong anak na may edad na 35 taong gulang at 43 taong gulang habang sakay sa kanilang Honda Click ma-recycle pa uwi na sana sa kanilang tahanan. Ayon sa anak ng biktima na si Malvin Baspin na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapakita ang driver ng truck, nanawagan siya sa may sala na lumabas upang mabigyan ng katarungan ang kanyang ina at dalawang kapatid. Sa paunang investigasyon ng mga otoridad, natagpuan ang bote ng alak sa loob ng truck, particular na sa bahagi ng driver's seat. Kabilang sa nasabing aksidente, ang dalawa pa na nakaparada ang pribadong sasakyan, ang motorsiklong sinasakyan ng mga biktima at ang prime mover truck. Ito si KK5 Sai Elyavera para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
2: Kadugangan pa nga balita regional, kwentoton linyahan K5 News FM Antique. Paggamitin maringasang ang tambotsyong and open muffler, igindudoso ang pagdiri sa San Jose de Buena Vista Antique. K5 Family Palanog, IK5 mo.
7: Magsasagawa ng public hearing ang LGU San Jose de Buena Vista Antique sa Oktubre 29, 2026 sa kaugnay ng panukalang ordinansa na Standard Muffler and Anti-Excessive Noise Ordinance of San Jose de Buena Vista o ang pagbabawal sa paggamit ng modified, open, straight pipe at maiingay na tambutso sa bayan ng San Jose de Buena Vista. Sa panayam kay Sangguniang Bayan Member Ferdinand Viesca, sponsor ng nasabing ordinansa, pinahayag nito na kasunod ito ng mungkahi ng Municipal Peace and Order Council dahil nahihirapan silang manghuli sa disoras ng gabi. Kasunod din ito ng maraming reklamong ipinarating na mga residente sa mga opisyal kaugnay ng maiingay na tambutso ng mga motorsiklo at tricycle sa bayan, kabilang sa mga parusa sa mga mahuhuling lumalabag ang sumusunod. Sa first offense, multang 300 pesos at agarang pagpapakumpuni, pagpapalit o pag-restore ng non-compliant muffler o exhaust system. Sa second offense, multang 500 pesos at pagkumpiska o pag-impound sa motorsiklo hanggang sa maayos o palitan ang non-compliant muffler. Sa third and subsequent offense, multang 1,500 pesos at mandatory impoundment sa motorsiklo. Ipapatupad ang nasabing ordinansa ng Municipal Traffic Management Office katuwang ang mga duly authorized traffic enforcers sa koordinasyon ng Office of the Mayor, Philippine National Police, Land Transportation Office o LTO at mga kinakaukulang opisyal ng barangay. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: K5, katapusan naman nga balita regional. Kuhantan linyan K5 News FM Dumaguete. 24 anyos nga lalaki patay. Mahuman na bumunggo ang ginmamanihuan nga motor. K5 Rofa Nivero, K5 mo.
8: Nasawi ang isang 24 anyos na lalaki matapos bumangga ang kanyang minamanihong motorsiklo sa isang tindahan sa Boulevard Extension, Barangay Villarreal, Bayuan City, Negros Oriental noong Sabado, Oktubre 10, 2026. Ayon sa initial investigasyon ng pulisya, nawalan ng control ang biktima sa kanyang Suzuki Raider FI-150 na motorsiklo dahil sa kanyang mabilis na pagpapatakbo na naging dahilan upang bumangga siya sa nakasaradong tindahan. Dinala pa ang biktima sa Bayawan District Hospital ang matauhan mula sa Bayawan City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO, ngunit nilagarang dead on arrival na attending physician. Sa kasalukuyan, patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang buong pangyayari sa insidente. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Brikog Kalingawa sa Negros, K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: K5, wala na naman balita regional. Dito tayo ang DTX 500. Dalibigibo nga pangontrahan high blood pressure ng diabetes.
0: Balitang National.
9: Balitang National.
2: Samtang hato naman siyahan nga balita national, iginmando ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ang pagbuhat ng investigasyon kasumpay had ginaaligar nga mga propiedad ni VP Sara Duterte ng iya pamilya. Sumalakan Matibag, giniimbestigaran ininira kasumpay hanagin affidavit had gindismiss nga pulis nga Herodolfo Gracioso Jr. Ginaligaran NBI nga may land banking nga natatabo ang mga propiedad han pamilya ni Anay Senate President Lord Alan Velasco nga niningin kukonektar ha mga Duterte. Laki pa mga propiedad nga ira nakikita ang mga resorts, real estate companies, hotel nga marahalon nga mga villages. Subay kan matibag, may 14 nga mga real estate properties nga nakalista sa states kon statements of assets sa liabilities and net worth kon Sal Enhan BC presidente. Sanglit iragin kikita kon may land banking bagihapon nga natatabo ha mga propiedad ni Inday Sara. Una na nga iginbuyagyag ni Gracioso nga ginsuguhiya ni Velasco nga mag-deliver hin kwarta kan VP Sara, Davao City Representative Paulo Duterte ng anay Presidente Rodrigo Duterte. Pero mahugot naman ini nga iginbiwara han Vice Presidente.
1: Matapusan nga Balita National, KK5, ginpakita sa Sandigan Bayan ano sa nga video, han pila nga mga maleta nga ginaaligar maisulod nga mga kwarta nga gindulong habalay ni anay House Speaker Martin Romualdez. Gimpresentar ini durante itong bail hearing ni Romualdez para ang kaso hini nga plunder ha Sandigan Bayan 3rd Division kakulop Oktobre 12. Tikang ini nga video kan George Villalon Jr. Usaha mga anay bodyguard han puganti nga ngan anay ako Bicol representative nga Hizaldico ginaaligar nga anruwang nga makikita hamao nga video in ha gintotohan balay ni Romualdez ha McKinley Road Forbes Park ha Makati City. Sumalakan Villalon ginkuha niya itong mga video ha doon Nobyembre 21, 2023 han magdulong hirahin pro luminos 20 nga mga maleta nga may sulod nga basura o kon kwarta tikang ha kondominium ni Zaldico a Horizon Homes Taguig City. Ginquestion naman itong company Romualdez an authenticity hiton maong video. Siring ni Attorney Rochelle Ann Pumoy abogada hiton anay House Speaker nga hurub-hurub la ang pahayag ni Villalon ha judicial affidavit hini kasumpay hapagdulong hinihin kwarta habalay hiton maong kongresista.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Okay, five mga lalong balita nasyonal. Dito naman hay Johan Iker Gold Capsule ng iCare Drops.
0: Balita International. International.
2: Samtang hato naman, siyahan nga balita international. Ginkondinar han Turkey, Pakistan, Egypt ngan Saudi Arabia o kilalado gihapon komo R4 ang ginbuhat ng mga pag-atake and healthy ha International Airport han Riyadh, Saudi Arabia dinahan naglabay nga adlaw. Saring han R4 ang pagpalatos hin mga bombahan mao nga militante nga grupo ha airport in magdudurot hin kadelikaduhan ha pagitaas ang tensyon ha Middle East. Dugang panira nga waray sakto nga rason nga magpapamatadong hagin buhat nga pag-atake and healthy ha Saudi. Didalahan Domingo usan patay samtang haros 12 ang samaran ha pag-atake and healthy ha International Airport Riyadh. Usa ka adlaw lang naglabay han atakehon hini ana ukon ini han militante nga grupo nga nagresultahin kamatayon han 13 katawo ngan kasama din sobra 300 katawo. Otro naman nga ginpapamatud-an han R4 ang ira kasabutan nga nang paghatag hinuhulos nga suporta sa Saudi Arabia kundi inbubuhaton nira an nga tanan nga pamaagi ngan pitad para makabulos la ha Houthi. Lakip gihapon ha ira pagbubuhaton ang pagpugong ha mga panarhog ngan pagsiguro nga malikayan an otro nga madugo nga pag-atake.
1: Katapusan nga balita ha langyaw nga labnasan kay Ivan ginhangyo mismo ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga sidgan ni Russian President Vladimir Putin nga tagan lahira hinbisan sa isinta kadlaw nga total ceasefire para magag-organisar hirahin eleksyon. Inang kasunod itong ginsumat ni US President Donald Trump nga kinahanglan han mga Ukrainian nin bag-o nga leader. Pero si ring ni Zelensky nga aadaha mga Ukrainian ang pagpilihin leader nga kinahanglan anay igundang ang gera. Nakasulat na balaod ang Ukraine nga gindidiri ang eleksyon kung nakapailarom ha martial law itong nasod para hanira seguridad. Sa Litya kay 5, kinahanglan nira hinbisan sa isinta kaadlaw nga total ceasefire ha Russia para magag-organisa hirahin pinilay. Gindugang pa ni Zelensky nga maaram na ang katanan nga habugos sa kalibutan nga mas dakon impluensyahan ka samok ha Middle East hapagitaas ang presyuhan enerhiya.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Sangay, yan balita international. Dito naman ay Johan Klinika D3 Bio and Superfood Supplement. Teka nga nanimo kito genic diet. Ino mang Klinika D3 Bio kan pagpulsa na napakadamo nga benepisyo pan lawas sini.
0: Para balita negosyo.
2: Samtang hato naman na balita negosyo, iginpagawas nahan Department of Energy ang magiging pagkiwahan ng presyo mga produkto ng petrolyo yena nga semana nga epektibo tinikangan niya ng adlaw hiton Martes sa Oktubre 13. Basa ra kompitasyon han ahensya may the rollback nga malalauman ang mga motorista ha diesel nga 3.01 centavo kada litro samtang maumento naman ang gasolina hin piso nga 56 sentimo nga piso nga 77 sentimo kada litro han kerosene. Ang hitaas nga cargo premium ngan kakulangan hin supply ang gintutudlok nga rason han pagmahalan presyo han gasolina samtang maurupay naman ang supply han diesel nga nagpaubos han presyo hini. Ginaghat naman han DOE nga sundon han mga kompanya hinlanang ang mga gasolinahan an insakto nga presyo nga ira gintalaan para mga produkto hito na petrolyo.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Mga K5 ang balita negosyo Induro Taihuan Klinika Deo Fresh at Deo Roll On.
0: Balita. Wow.
1: Alas 5:22 na mga K5, ano naman balitang wow. Hindi na mapipiraw ang mga tao kapag kita ha, Netflix, HBO Max, Disney or Disney, bisan pa kapag kita ang mga tradisyonal o nga mga show, ha, television. Kakaifab kunhan una, mga K-drama, itong ginpipirawan ng iba. Iyan na, ginpipirawan na nga ni, ginkikilig pa ang mga AI microdrama viewers sa short nga mga vertical dramas. O nagtigang ini nga hi pa China kundi ng vertical microdrama ang gitatawag nira nga Duanjo. Hasta umabot na ini ha ibang mga internet users across the globe. Kasagaran maabot la ha 90 seconds itong mga AI microdrama kundi ang mga tema hini indan ay mahiunong hanusang nga sikreto nga bilyonaryo nga nagpapakuno-kuno nga pobre. O usang nga misis nga nadiskubrehan nga nagchichit itong iya mister ha iya kalugringon nga bugto nga babayi. May din naman mga K-5 ibang full fantasy itong tema. Ang history ng itong drama. So, kung itong usang hadi nga dragon. Ngayon, nagpapakuno-kuno nga usaha mga gihamumubui nga klase hin nila lang makabiling la itong iya magiging rena. Kakaiba ka K-5 at traditional nga mga teleserye o Netflix series nga ginkikita o ginkikita nitong mga tao. Pero di rin mapupugan ang ilang kalugaringon nga mag-scroll. O may din naghihapon mga AI short series nga ginihimohan mga Pilipino kundi in danay over na ha panalampigo sa bida. Ang ginbubuhat itong mga extremely rich nga kontrabida. Pero ka K-5, bisan kung exaggerated itong istorya, baga nakaka-addict magginita itong AI microdrama. So malanusang genealogist, nakaka-addict talaga itong sukat din ng mga AI short series tungon kay always o permi natatagan hinustisya ang mga bida.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Okay, five. Wala doon balitang wow. Dito naman ay Johan. DTX Liniment Oil. Sakto sa init. Sakto pa sa lamig.
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
2: Alas 6:25 na para ato na Balita Entertainment. Party Vangilista nga Cheese Escudero ginuro-buro ba nga bulag na? Alitin siya ni ka K5, Maring Louie. I-K5 mo.
9: Dako ang intriga yan ha! Kung ginbayaan diba ni Kapuso actress Heart Evangelista ang iasawa nga senador kay Senator Cheese Escudero. Waray direkta nga pahayag yung Heart pero nag-repost kasi inihin usang nga quote real haya Instagram story na magabagahin hugota iya life lately. Feel gihapon ng mga online marites nga bangin nga ha waray nahira haniya mister. Missing in action na gihapon kasi he Cheese ha social media ni Heart. Ha sobrang naka-active ang actress recently mas ang sumpanya igbalandra ang iya anay ka love team ngan good friend gay John Prats. Samtang bangin liwat busy la talaga ni habi ni Heart ha impeachment trial ni Vice President Duterte como Senate Impeachment Court presiding officer. para sa showbiz and news sa Quick KFM, Maring Louie para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko nga ang kaliyawan. Hasyon na dan takloban ng bugos nga sarang Visayas sa K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Mga K5, ang balita entertainment, indoor tayuhan DTX sa Beauty Soap, kampanti ka sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
0: Balita, sports.
1: Alas 6, Bite Size na K5, at ang naman balita pa ang natangkuso, ganyan natin ni Alex Yala. Oy, pero di hiya first round, ang Wuhan Tennis Open at China. O samtang AJ Obiena naman, nakabalik at top 10, ha, Men's Pole Vault World Ranking. K5 Kevin, Susana, i-K5 mo!
10: K5 Bad News, ano itong sports update yan na? Labi na hot tennis, timprano nga nag-exit, nalaknit dayon hi Alex Iala, dida pala han first round, hanggin dudumara nga 2026 Wuhan Open Championship han tennis, didto ha China. Upset ang natabo mga ka-K5 kay an world number 217 nga taga China nga hi Han Shi amo ang nagperde han world number 19 nga hi Iala dida han siyahan nga inkwentro. Dida han first set nagdaog hi Iala 6-4 pero nakabawi ang China dida han second set 6-3 ngan dida han final set 6-3 gihapon ang score pabor han taga China. Salit ni Alex Iala, na-eliminate na dida han Wuhan Open. Pero dida la ito han singles division. Kay ada pa Iala han doubles category kundi in iya ka-partner hi Zenip Sunmez han Turkey og yan ang adlaw amon irasyahan nga laban dida han doubles category. Samtang hi EJ Obiena amoy nakabalik ha top 10 han world ranking han men's pole vault antes an Asian Games. Hi Obiena inakadahan number 11 pero tungod kay iya na dipensahan aniya corona ha Asian Games hiya in number 10 balik hiya ha top 10 han world rankings. Importante nga diri matatanggal ha top 10 hi Obiena kay usa inihan mga requirements base magkamayadhin tsansa nga makagmulay hiton Olympics hiton 2028. Esports update durutan Mighty C di alkaline vitamin C ini ka K5 Kevin Susana paran kampion nga balita serbisyo publiko kan kaliawan asyo dadan takloban ngan bugos ka sinirangan Visayas K5 News FM
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alasan sa 19-web na kaka-5. Via pala naman yan mga katukipan ng DTX 500 The Morning Newscast. Sinangadlawan Martes, Oktobre 13, 2000. Body size!
2: Ako'y kaka-5 Carol Medido.
1: Ako naman kaka-5 Oxemer Asidre. Barang kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
2: Ngan kaliawan na siya darang Tacloban, ngan bugos na sinirangan Visayas.
1: K5 News FM!
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Ang kakampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM. News FM.
12: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin ng e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: DJX 500.
14: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidong makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
13: DTX 500.
15: Mapali sa mga butika.
16: Dok Ramil oy ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
17: Maayong buntag Sir JP. Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
16: Mojo dok, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon.
17: Mm.
16: Pagisgutan nato Dok Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome.
17: Mm.
16: Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
17: Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid.
16: Mm-hmm.
17: Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor, malignan Sir JP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
16: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dok Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. O kining gastrin, mo ay mupudagan si imong stomach acids.
17: Mao na Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
16: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
13: DTX 500.
14: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
13: DTX 500.
15: Mopali sa mga butika.
17: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sir.
16: Correct.
17: GP. Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Nagyun ay mga tao nga inana, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud, usa ra pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources.
16: Oh.
17: Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
16: Correct.
17: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko ana, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi recommend Sir JP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
16: Pagkataasan na Dok.
17: Samot na Jud Sir JP kung duha ka kapsula sa DTX 500 og Mighty C ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants sa gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang. O dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte ganita Sir JP Snigros, daghan kay tagtubo. Diham na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
16: Unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre Dok, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
17: Nahibulong jud siya Sir JP nganong sa kadaghan sa tubos ni Gross. Tan-aw ni mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
16: Wow. Maong
17: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyong mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas og utan.
16: So kung mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
17: Ug ako sab si Dok Ramil oy saying maing lawas ang pingan
16: dili abusuhan.
13: DTX 500.
18: Ako si Alex nagka UTI jud ko.
19: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
18: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
19: tulo pod ka kapsul sa gabi.
18: Simana lang nawala jud ang sakit.
19: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
18: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
13: DTX 500.
15: Mopali sa mga butika.
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Mga ka-K5, ha 578 Emporium, garantisado nga perme barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton, han mahal nga papliton.
15: Ang 578 Emporium in may mga branches, Hakatarman, Ormoc City, ngan Borongan City.
20: Ang K5 News FM Tacloban ay taus-pusong nagpapasalamat sa suportang ibinigay ng mga sumusunod para sa selebrasyon ng ikatlong anibersaryo ng aming istasyon. Summer Board Member Beethoven Bermejo, Paranas Mayor Eunice Uy Babalcon, Cosme Barbershop, Senator Sherwin Gatchalian, Summer Governor Shari Antan, Dr. Joseph Michael Haro, 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Battalion 8th ID Philippine Army, Lawaan Mayor Athena Lagrimas Mendros, Van Van Tours and Councilor Brian Granados, 8th Civil Military Operations ng Panana Battalion, National Grid Corporation of the Philippines, Palom Mayor Remedios Matina Petilla, at late Governor Carlos Jericho Petilla.
21: Mahitungod kay ang tinuod nga krikuhan amon himsog nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tigkam yan mga petsa, October 12 to 15, alas 8 agad, tumtum alas 4:30 itong kulup. Igakabon niyo yung Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalan siyudad han Tacloban.
22: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Oras sa K5 News FM, alas 6:39 na oras, ginpadangat ang iyuhan, Klinika D-Trip Hayo!
22: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
24: Number one,
22: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
26: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Oro, Melos Pueblos,

Wednesday October 13 2026 ininyo ka K5 Edward Sanyagan. Welcome hini ngayong kinadaga nga programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Kumusta mga hinigugmat ko nga mga manmaratiha bugos nga sinirangan Visayas din niya sunahan Tacloban. Ito na itong mga nagkikita ba Facebook and YouTube Live Worldwide. Ipinaag, ito na itong official Facebook page and YouTube channel, pati hak TikTok. K5 News FM Tacloban Digital. Nagpaka-remedyo na ba mga K5? Sige na't baga pag-remedyo? Or baga di pag-remedyo pala? Ano niyo kinandam nga remedyohon niya ng adlaw? Nga kung baga nag-remedyo na kamo, hirahin no niyo baga ikin ka-remedyo? Ngayon kung baga mag-remedyo pala, hin o ito niyo baga nakatalaan ng ka-remedyo? Nga kung baga, sige na't remedyo. Hin o ito niyo baga ikin kay kina-remedyo? Yan ang mga attack na mga K5. Ikaw K5 Edward, naka-remedyo ka na ba siyempre? Mahitungod kay breakfast is the most important meal of the day. Unahan nga tanan mga K5 kay di unanay naton itong baga magiging kartan. Ito naton panahon niya ng adlaw ito na Martes mga K5. Labi na kay pinapapag-andam na kita ni Presidente Bongbong Marcos hinin Balde mga K5. Ano daw lang din maupag nga gamit hinin Balde ano? Hinin panahon hinin El Nino mga K5. Ha? Ba't kay di unanay naton balita itong weather forecast? Tiga nga pag-asa pare ng adlaw ito na Martes. Ano ka mo lumakat ayo tagsa-tagsa nga mga panimalay por lo menos. Naibabaro ka mo kung baga anot kartada ito na panahon. Yan ang adlaw. Basilo at ka mo magag-andam mga K5. So ano ito na general weather forecast. Yan ang adlaw pare itong kasayuran ito natin mga manmarati mga K5. Hainan na tropical depression. Nga di hagawa sa Philippine Area of Responsibility. Okay? May nagkitagin babantayan nga tropical depression pero gawas pa niya Philippine Area of Responsibility kanina. Hanala stress, hanna maagahon, ini nga tropical depression, nagin babanabana nga nakadto. Ha 2,790 kilometers east, hito na northern Luzon, 2,790 kilometers, sinirangan nga part hito northern Luzon. May kakusgon nga hangin nga 55 kilometers per hour. Haranya sentro ng pagsubasko nga to 70 kilometers per hour na gios west-northwest at 15 kilometers per hour. Sugad nga nini nga west-northwest at biyahe mga kakipay, malihis initi pa igbaw. And haakon baga pagkita, waray chansa nga makadarahi giniha aton din sa Pilipinas. Ha? Ini nga tropical depression, gawas pa Philippine Area of Responsibility. Pero ito, pirang ang mga lugar ng Northern Luzon, apektado rin ang tinatawag ng Northeasterly Wind Flow. Samtang itong Easterlies, apektado ito ng mga parte at Luzon, Eastern Section, itong Visayas. Mahitungod din itong Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, Aurora. Ito na Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque. Ngan Romblon, mga K5, apektado rin ang Easterlies, magiging madampog danay't kalangitan. May posibilidad ni Patsara nga pagtarahiting ang paguran, labi na kakurulpon mga K5. Samtang itong Batanes ng Babuyan Islands. Apektado rin ito, northeasterly wind flow yan ang adlaw. May mga gayon nga magiging partly cloudy. To cloudy skies, may nagyapon Patsara nga pagtarahiting ang paguran. Samtang itong Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, ibang aparte at Cagayan Valley, ibang aparte at Central Luzon, ibang aparte at Calabar Zone, Easterlies. It magkakapekto kaya ng weather system yan ng adlaw, partly cloudy to cloudy skies gihapon hira, okay? Itong ibang aparte itong aton na nasod ang awari natin mahingarani, mga K5. Apektado yung rahinin weather system na tinatawag na localized thunderstorm, may mga gayon liwat. Nga magiging partly cloudy to cloudy skies hira yan ng adlaw. Parahan mabiyahi ang kadagatan yan ng mga takna. Itong forecast, itong coastal water condition. Magiging mabalud ba kakipip Edward yan ang adlaw? Well, nasiring din itong sinirangan nga parte itong Visayas. Kita, upod kita din niya sinirangan Visayas mga kakipip, ha? Nasiring din magkaka-experience kita in moderate lang ha? Kabutangan itong aton kalalawdan, waray liwat gale warning. Ngayon palusa dito na pag-asa at pinakataas nga balud, pagtansya at pag-asa, ha? Ada mga 2.1 meters lang mga K5. Ito na itong temperatura yan ng adlaw. Badaw magmumulay, pinaka-peak, pinaka-taas ka temperatura yan ng adlaw. Ha? 31.5 degrees Celsius. Ang adlaw sumidlit nagpakita kanina alas 5.47. Matutunod liwatin ni alas 5.38 niyan itong kakurulpon mga K5. Okay?
Din niya takluman, anot kartan itong panahon nagka K5 Edward? Well, nasiring din eh, bisan kumbaga nagpakita at haring araw, yan ang kagahon. Medyo cloudy. Ito na itong kalangitan, madampog ito na itong kalangitan. Ito na itong air quality, kalidad at hangin ngayon ginihinang gabi yan. Tidagawas mga ka K5 Fair! Ito na itong cloud cover 90%. Mga 90% hiton aton kalangitan inin madampog mga ka-K5. Yan ang adlaw, ano ba chance at patsara nga pagtarhitingan paguran ka-K5 Edward? Wow, nasiring dini. May da 50-50 nga chance at patsara nga pagtarhitingan paguran labi na hiton kakurulpon. Magbabarobalyo inin mostly cloudy, partly cloudy, may sunny. Amot at magiging kartan at panahon niya ng adlaw, but generally, fair weather condition! Oras mga kagiba wala sa East 46 na! Oras kagiging padangat Hayuhan Clinic at Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Nga nakatalaan magdumara or padayon nga nagdudumara. Ito nira libre nga check-up. Nagtikang inikakulob, ha? Alas 8 ito na aga, tub-tub. Alas 4:30 ito na kulob. Ikakopon ni Dr. Carlito Balag Gatikang Pahasibu. Yan, tub-tub la init pitsa 15 liwat. Nga ira libre nga check-up, ha? Oo, ha, Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan. Kinin aton siyudad han Tacloban! Alas 6:48 na oras gin padangat tayo ang Extend Food Supplement for Men. Kukulangon ano sa karoun kung ikaw ay nag-extend food supplement mga ka-K5. Ka-K5 Edward, kung nagremedyo ka naman, ano? Ano yung mabinirahan? Yan ang aga. Ito na Martes, badaw doon na lakadlaw swil doon na liwat mga ka-K5. Para doon may na mga trabaho, ngan at doon may mga trabaho, ngan may mga kubrahon pa. Yan, kay pizza 13 na yan. Ito ang pizza 15, adlaw, ito ang Webes. Kumusta man? Bagadiri pa ba pizza di peligro? Or bangin mga sinsilyo na letaan ito ang iyo mga bursa mga ka-K5? Os, kumbaga amot emo kabutangan nga permi na lang, danay kinukulang pa. Pamilinghin pamaagi pangalaskas nga madugangan ito ang iyo income. Pamilinghin ibang source of income. Deribot signon nga babayaan mo itong imo main line, okay? Kung may trabaho ka, bilingin paagi nga madugang-dugang itong imo income kay itong paghataas, itong presyo at pangunang nga papliton. Pas-pas kontra at paghataas mga ka-K5, itong aton sweldo. Kung mas pas-pas at paghataas at presyo at papliton, mahinay itong saka, itong aton income. Aw! Aada ka lito nga cycle permi. Pagkakaswirl-swirl duhay mo, bayad ka naman ang utang. Trabaho, sweldo, bayad, utang. Aada ka lito nga cycle. Ada, igo ka lang nga baga nakakasurvive. Hindi mo panadlaw-adlaw nga mga panginahanglan kung masakit ka pangayan. Labi na kung ang imo lawas, lang imo kapital, pamilinghin ka buhi. Nga di ka nga makagtrabaho, waray ka kakaunon. Badaw, makuri ko ito nga kabutangan mga ka-K5. Saglit pero may katanasiring nga health is wealth. Ngan prevention is better than cure. Ha? Ngan usang pamaagi para magkaadikit ang himsog na panlawas. Siyempre ang pagre-remedyo permi. Han magkalainlain nga klaseng remedyuhon. Utan, karmi, prutas. Isda ngan siyempre ang pagtumaran mga food supplement. Kay diri manggod nga tanan nga mga vitamina ngan mineralis. Ha? Nakukuha natin ha itong mga pinangangaon adlaw-adlaw sanglit kinhanglan natin ang The Power Trio nga naglalakay pang DTX 500 ang pinaka-superior nga source at antioxidant and the Mighty City Alkaline Vitamin C nga siyempre ang Clinica D3 Bio nga tanan iniin mga dekalidad nga mga produkto ang Clinica de Alternativo Medicina nga available ini nga tanan nga mga produkto ang tanan nira nga mga branches nationwide sugad man ang mga parmasya ng mga butika mga kakibay. Yan, maupay nga ginto tumarin nga mga produkto itong klinika with an empty stomach. Yan, ito rin pa sulod, it empty yan. Yan, saan nga mag-remedyo, mga kakibay. Okay, ang pinakamaupay paghihapon nga investment ang himsog nga panlawas, mga kakibay.
Alas 6:50 na, Edward! Anon imo rin ni medyo? Yan ang kagahon itong Martes. Ay, nagpaso ako beef steak, mga kakipad. And baga pinadisan ko, baga piraka, baga nagkuhit-kuhit ako bahaw, mga kakipad. Kay bangin magdaot na liwat inin na surakon diri makaon, mga kakipad. Ako nagluto ini nga beef steak. Kaya mahilig ako hinin sinasakripisyuhan ko ito. Pwede man unta ko magpaluto. Or pwede man ako pumalit hinin daan luto, danay. But you know, nalilipo ako nga may merkado ako. Katapos, nagluluto ako, mga kakipad. Bisan ko na si Ring, ipaluto nala iton. Pagpaluto, kay makakatipid ka, katapos diri ka pa kapoy. Pero ambot kong kay anong nalilipay ako hinin pagluluto, mga kakipad. Oo, tinuod lang ang storya. Nga dani, nag-aapiki ka na. Oh, sige, tayo ito baga i-experiment. Ano ba ba't baga maupang ipanakot hini para baga mas marasa pa? Ay, naku, mga kakipad. Ako nga nag-beef steak kay damo yung natakalamansi. Igin bababad ko gudin maupay. Oo. Para di rin magtubig duro inin ano ka pa hini? Karne, baka, ha? Kinahanglan nga imo ito pupugaon sa kaman ni mapugugasi. Okay? And then, butangan mo't kalamansi. Kung nabutang akong tuyo, kwant akon inin kikuman, brood nga soy sauce. Tapos magdidikdik kahin damo nga lasuna. Butangan mo hinin dinikdik gihapon nga paminta, mga kakipad.

Baga paggigisahon mo anay hiya mga kakipay. Magtutubig ito hin gamay, okay? But kung medyo mahuhubsan na, isabaw ang imo ginamit pag marinate. Ha? Oo, igsabaw. Kay di ka magbabasol mga kakipay, kay ang sabaw amon magahatag hin linamnam han unod mga kakipay. Magahatagan linamnam ngan paarangay la itong kalayo para diri hiyam hubsan dayon and medyo maging tender hiya yan humumok hiya mga kakipay kumbaga gusto niyo gamitin in pressure cooker ha? Oo and kumbaga okay na hiya mga kakipay may naka option na baga pinamarala hiya nga beefsteak or it baga medyo may sauce. Oo, nga pwede mo hibutangan ng cornstarch ng gamay para medyo maging masafotok hiya mga kakipay. Ha? Ngayon kung baga tikaluto na hiya mga kakipay, baga paghaunon mo na. Okay, magtitiros ka na, baga busag nga sibuyas. Amon imo ibabaw-baw, di mo na kinahanglan nga lutoon ang busag nga sibuyas. Kay iton alis ngaw, iton mapasyo-pasyo. Okay, nga linoto mo, amot magluluto hinin sibuyas nga baga imo ibabaw-baw. Ha! Urbida naman at mga namamati yan na may mga nagtitinolon doon iralaway nga ano ba naman ni Edward game trabaho? Balitaw, amo ito nga mahilig ako magluto kay mahilig ako mag-experiment. Yan! Nagipapakaon ko nga ni Haiba, wari pag bumatihin pag siring, di man marasa itong im kaluto. Baga puro mas nasiring nga karasa, kaya di ka nga sumiring nga marasa, di ka na makakautro mga pag-ibay. Oras alas 6.54 na naglalaom kita, nga kamuin nagpakaremedyo na gihapon. Ngan unta niyo baga rinemedyo yung maghataging kaupayan itong iyo lawas, ha? Okay! Ano at mga balita kay Kevin Edward yan ang adlaw siyahan. May da rollback itong diesel. Produkto diesel yan ang adlaw. Mga sobra 3 pesos itong rollback itong diesel. Ha? Pero itong gasolina maumentohin piso kada litro tenikangan yan na nga adlaw. Amo ito at kartada at pamresyuhan itong mga petroleum products. Yan ang adlaw itong Martes. Kaya kada Martes man pag-a-adjust hini. Samtang nga diri pa natatapos yan nga gyera dito Middle East. Nagdigang na ining pag-atake ang Houthi ha Saudi Arabia. Di pagod ma-stabilize ining presyo itong petroleum products. Diri ini sayop itong presidente Pilipinas. Regardless kung hindi't malingkod haton. Okay? Ining pag-inumento hiton petroleum presyo petroleum products ngan hiton inflationary effect hini. Nga daha mga basic goods and services kay kita Pilipinas pero may kogini istorya kita in oil importing country. Haros 100% hiton aton energy requirement okay labi na in diesel gasolina aton gin i-import kay kung may dali kita kalugaringon nga supply hini dinhi. Bisan la 50%, ito na ito nag-i-import na la imbis ab 95%. Daakunat nga bagay. Takayware man kita itong din, hisugad nga kadamo nga in-stock gayod nga tikang itong aton natural nga mga karikuhan. Gini-import man naton. Sanglit na mimilingin paagi ng gobyerno nga medyo maiban-ibanan itong impact hini nga dahil itong mga ordinaryo nga mga Pilipino. Amito nga may the fuel subsidy ha mga you know operator, driver hinin pampubliko nga mga sarakyan. May the fuel subsidy ha mga mangirisda ngan mga mag uruma. May ada mga iba pa nga mga social intervention para la maminus-minusan kumbaga naambak ka ba hin taas nga building. Okay? Imbis nga madiretso ka lang na tsimintong matig-atigahan mga kakipad. Hahanigan itong hininform kay para diri ka magkababrian mga kakipad. Amo ito, itginihimo hiton gobyerno. Kaya wari mang kita control hinin pamresyohan, hinin petroleum products. Hadtuan panahon ni Marcos, may tinatawag kita nga oil price stabilization fund. Yan na wari naman kita hiton. Ano itong oil price stabilization?

0: Taxation Fund kay Pope Edward, ahadto ang gobyerno nag-aalutagan billions of pesos para i-subsidize ang increase han produkto petrolyo. Oo, masaring ato, okay gidaw, masaring ato ang mga dagkong mga oil players. Maumento kita ang sugad hini, hit presyo hiton mga produkto petrolyo. Hadto ka may namang kita tinatawag nga pundo, Oil Price Stabilization Fund. Ito nga pundo ang ginagamit pag-subsidize. Para diri ipasa nga di ha mga tao ang presyo han produktong petrolyo. So ang mga dagko nga mga oil companies like Petron, Caltex, Shell, okay, hadto nga panahon ano ray pending nga mga good thing nga mga oil industry players ha. Ginsasubsidize ang gobyerno, for example, may increase nga 2 pesos, 3 pesos or piso. Masarin ang gobyerno, ayaw ka mo pagpa-increase, kami it mabayad. Hiton iyo ipapatuman nga increase para dir ipasa nga diha mga tao. Ang tawag ito hadto Oil Price Stabilization Fund by the billions of pesos. Ada kay nagayon kuan man liwat ini na kurakot liwat ini nga pundo kay kung for example waray mga oil price increases ginaan naman ang kwarta. Amo ito nga ginbungkag iton nga Oil Price Stabilization Fund. Kay naging instrumento para rin gulping a corruption na gobyerno. Kaya waray man kita ito niya na. Pag i-increase it pressure petroleum products, di man ito gina-assume or gina-absorb hit mga oil companies. Itawag ito pass on, igin papasang da hiton mga tag-consumo hiton produktong petrolyo. So, dara kayo rin man kita itong Oil Price Stabilization Fund. Waray naman masyado nga control at gobyerno at pamresyuan itong mga oil, petroleum products. Naghihimo na lahin mga remedyo. Okay, para diri gulpi it epektuhin nga daha aton ordinaryo nga mga Pilipino. Amo ito nga, excise tax han kerosene, petroleum, and excise tax han liquefied petroleum gas. Gin-suspend laanay para maibad-ibanan ang presyo hin mga produkto nga sugan hini. Pero may itong negative nga epekto liwat haton gobyerno kay billions it nagukolekta at excise tax tikang hang petrolyo ngan liquefied petroleum gas. Maapektuhan liwat inin pira nga mga priority projects programs it gobyerno kaya din na ibanan ang nakolekta nira nga buhis from the excise tax. Baro balansi ini. Di rin ni harumamay mga kakipay at pagdumarahin ng gobyerno ng Pilipinas o anuman nga gobyerno. Madali la dana inin baga pagkukomentaryo at baga waray la baga halugar mga kakipay. Labi na kung nagpapakabasahin ng mga nagpapakakitahin ng mga propaganda di diya social media na tuod dayon. Oh, so, di rin ito sugad ka dali at pagdumarahin ng gobyerno haluyuhin niya ng krisis itong krudo. Mahitungod hindi nga gyera dito Middle East, mga kakipay. Alas 7:01 na para hatong ginihimong orasan ini nga itong programa ano pat ibang mga balita. You know, nag-istorya kami kakulop ni General in Cardinio. Yan, General Romano Cardinio. Nakadto kakulop para in usang a courtesy visit. Alayon daw kay Kipaiba Ray Barona, may di kita mga picture dida ha newsroom group chat. Adtuan ako ang mga picture ng pagbisita ka kulup kan Brigadier General Romano Cardinio. Itong Regional Director itong Philippine National Police dinhi aton region. Importante inin role inin media pagpahibaro nga na publiko inin mga programa hit maglain-lain nga ahin sa itong aton gobyerno ha. Opod na itong Philippine National Police. Okay, itong era kampanya kontra kriminalidad. It pagtuman it era mandato, okay, to serve and to protect our communities. And it kampanya kontra itong kriminalidad, mga kakipay, crime prevention, detection, crime solution. Dakot role itong media, pagpahibaro nga dahil aton mga manmarati, magkirita social media, kung ano itong mga programa itong PNP. Kay waray nga ni pagtapod itong community, di nga nila mahibabaro kung ano itong mga programa itong Philippine National Police. warah itong polos nga mga programa. So, hanamon istorya kakulop ni Brigadier General Romano Cardinio, mga kakipay. Iyagod bagagintagan hin emphasis nga ang kaimportante ang role han media. Damo actually amon na istoryahan han akon pagbisita kakulop. Opod na ang pirang mga panhitabo din niya isinirangan Visayas nga may kalabutan itong Philippine National Police. Eno, adimat picture mga kakipay. Kita ka ito. Oh, dito niya opisina. Ipapagkape kami nganhin mga piraka slicein inin dire ato po din ang naging pakaon ha aton kakulob. Bagahin butterscots. Ha? Oh, damo na muna istoryahan, labi na ini nga kampanya nga safe kung tawagon. Okay, itong Philippine National Police. Ang pag-dialhan 911 ha panahonin mga emergency. May natabo nga krimen, may matatabo pala nga krimen. Or natatabo nga krimen, or mga emergency, mga kakipem, nga nakinanglan itong assistance itong police. Ngan kung may mga sunog, for example, nga kinanglan assistance itong Bureau of Fire Protection, madayal la ka mo itong 911. Okay, itong diri linurong nga pagdadayal, hanga matisting la ka mo agidaw. Sige daw, check daw natin kung baga aktibo ko ba nga 911. Bagat itisting daw niyo at pagtawag itong 911. Okay? It di lang mga tinuyaw, ngan di lang mga linurong ha. Kaya maglinurong nga ni kamo, ngan ma-identify ito nga iyong mga number. Okay? Nga puro la linurong ito iyong pagtawag nga to. Mga prank calls kung tawagon ha. Baga pag trip-tripan niyo itong 911 mga kakipan. Maabot it panahon nga may daga na tinuod nga emergency, di ka na hitong pagtatag doon kay masiring naglilinurong manlain eh. Okay. Umabot nga ni inimpuntong aada ka ha sitwasyon hin emergency katapos nakapira ka na tawag nga doon 911 hin mga linurong lang ang mga tawag. Magbabasol ka good kay di ka na pagtatag doon kay masiring ini kumbaga ha mga email mga kakipay, mga spam. Or mga scammer ini. Proba rin ninyo pagtawag ito 911, labi na panahon nga may dakamo mga emergency. And aton, dami ni nga picture kaki Fibre, baga liwan-liwani daw para baga di rimasyo mo at mga nanmamati. Oo. Labi at mga namamagkita mga kaki Fibre. Damon-amon ginistoryahan actually and matiming lagi tahinin panahon nga aton ito mahingadayan din hininga atong programa. Para itong kasayuran itong ato mga manmarati. Oras alas 7:05 na iba pa nga mga balita. Yan na nga adlaw. Formal na nga gintapos sa aton mga prosecutors. Tika nga House of Representatives. Hindi nga nagpapadayon nga impeachment trial kontra itong aton na Vice President. Tapos na ang era presentation of evidence and mga testimonya hanira mga testigo. And masunod na itong presentation liwat itong mga ebidensya ng mga testigo. Itong panig, itong depensa mga kakipay. And kakulo, formal na nga gin-drop ang usang article. Didan upat nga mga articles of impeachment nga gin sampa kontra itong atong Vice President. Totolo nala itong nahibibilin. Okay? And may kalabutan ng grave threat, ang mga allegasyon ng pagmalgastar, ang confidential and intelligence fund ng Office of the Vice President, ngayon ng Secretary of Education, ang hiyapan Secretary of Education, ngan siyempre ang ginaaligar nga unexplained wealth, ngan diri pagdeklarahan iya mga karikuhan, tinuod nga karikuhan mga kakipay. Didan iya statement of assets, liabilities, and net worth. Napirabatanan, Duarte, gaman nga mga pagtahi-tahion han mga eksperto ang nga tanan nga mga datos nga ginpresentar han na prosecution. May kalabutan, ginaaligar pala hanga unexplained wealth ng Vice President na ni asawa. Nagawas mga KK5 nga adha mga hapit O sobra pa nga ni daw baga 1 billion pesos ini burbida mga kakipay. Puro Delos Pueblos. Ini in base hiton mga dokumento, okay, nga igin nga mga testigo, nga igin presentar, han panig, han prosecution. Masubra ko no 1 billion. Pero anay unay ni, mga pirakadlo ang naglaba, mga 3 days ago, ang financial expert nga igin presentar mga kakipay. Naghatag yan figure nga ada mga sobra 800 million pesos. Iton karikuhan hiton aton Vice President ngantun iya asawa. Puro Delos Pueblos. Ini in baga opposite. Okay, kabaliktaran han baga agin pro-project bang panginabuhi han mga Duterte. Nga waray ni Rabalay ha Manila, iti Rabalay atula Davao, and an aton Presidente Digong na katurog haya simple lang nga kwarto, naggamit pa yung moskitero, mga kakipag, nangangaon hiraha mga karinderiya, diridituhin mga sikat ngan kilala nga mga restaurant, but subahini nga mga nagkagawas nga mga datos, nagawas nga sugad ngay ang kadamo iton kwarta hininira. Di kita nasiring nga iniin tikang hin mga illegal nga mga sources. But itpakian na tipuunan o kamunga naka-acquire hini nga mga properties. Ngantikang inidiin nga mga propiedad. Ngantikang diin ini nga kantidad hining salapi nga may ada kamo. Puro Delos Pueblos. Kung baga panahon na hiton na Vice President, ipinagito niya defense team nga magpresentar hiton mga ebidensya. Kinahanglan nga i-justify ini. Okay, kung tikang inidiin nga mga kwarta, tipaunan nga na-acquire nira. Kay iniin mga dokumento nga nagsusumat nga amo ito iton ira mga karikuhan mga gagipay. Puro Delos Pueblos. Oras alas 7:09, nagtikang na ang hearing parahan na pangarohin na pabor. Hanakampo ni former Speaker Martin Romualdez ngaya in makagpiansahin ng iya plunder case. Hinungdan nga tubtubiya na hiya in detenido pa dito ha Quezon City Jail ha payatas. Di kita maaram kung baga ano gulit sitwasyon hinin niya dito. Ano, kay han kahuman nga matransfer ang aton former speaker ngadto ha payatas sa Quezon City, ha Quezon City Jail mga gakipay. Nakatuyan baga tinatawag nga infirmary han mao nga prisuhan upon induha pa nga mga person deprived of liberty darahan ira mga kahimtang han ira mga panlawas. Okay, but nakadto na hiya ha Quezon City Jail. Ano daw ulit yung baga kabutangan hindi dito kung baga tinuod bagod man nga baga preso inihiya mga kakita. Or nga waray special treatment nga ginahatag haiya. Kaya baga nagmingaw man, okay? Natong lang baga nahibaruan nga gintagan hiya nga pribilihiyo nga din ako madto korte sa Digan Bayan ano, para umatender hindi nga iya hearing para niya petition nga makagpiansa hiya hindi nga iya kaso yung plunder. Okay? Baya teleconference. Oo, gamit inin makabagong nga teknolohiya, hinin internet, mga kakipay, nag-attender hiya hining petisyon para hiya makagpiansa. Kainin na plunder nga kaso, mga kakipay. Ware manggod hini piansa, but may nakakatungod nga humangyo ha korte, labi na kung bagahain mo pag kita maluya it ebidensya kontra hain mo or waray good ebidensya kontra hain mo. Bangin pa pwede katagan ni gayon nga makagpiansa while ongoing iton imo kaso. Pero ba daw usat mga headline niya na mga kakipay may dagin pakita nga video parte ang pagdulong hing kwarta nga doon niya panimalay ha Forbes Park. An mali-malita nga kwarta mga kakipay. Kay pagdidig-unan ko din ni itong ombudsman nga amot na tindog nga prosecutor hining nga kaso kontra kan Speaker Martin Romualdez, ha? Nga makusog itong ira-ebidensya kontra itong former Speaker. Puro Delos Pueblos. Oo, didig-unan ni Rayton. Nga didig-unan liwat itong kampo ni Speaker Martin Romualdez nga maser nga nga maluya. Itong ira-ebidensya sang litogutit ang kliyente nga makagpiansa hini nga iya plunder case.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ano ka importante ini nga petition for bail nga hearing yana? Ito niya, it gin bibista yana, diri pa ang main case nga plunder. It gin bibista pala, I mean, it gin irestoryahan pala ha korte, ini nga iya petition nga magagpian sa hiya. Ano ka importante ini para usang akusado? Okay? Inin akusado hinin mga kaso nga waray piyansa, okay? Or for example, may piyansa pero waray ka ipiyaransa. Naduduha itong higayon nga inin person deprived of liberty, inin di nakakagawas, okay? Duduha, either non-bailable or hiya in nagpetisyon nga magagpiyansa pero waray hiya tugot yang korte, magpapabilin hiya dito sa lunit prisuhan. Or gintugutan hiya nga makagpiyansa pero waray liwat niya ipiyaransa.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ano ka importante ini parin akusado? Well, di ka nga tugutan nga makapiyansa or tugutan ka nga makapiyansa pero waray ka ipiyaransa, mga kakipan. Samtang ginbibistat in kaso magpapabilin ka haprisuhan, not as a convicted felon. Diri ko mo convicted nga inin criminal. Kaya inin plunder, criminal offense ini. Kundi itawag kayo mo person deprived of liberty.
1: Foro de los Pueblos.
0: Bukod signon hiton nga di ka makakagawas while ongoing itong bista hiton imo asunto. Dim kaso. So kung mapamatunan kang not guilt, I mean, mapamatunan kang nakatalapas itong atong mga balaod as charged. Oh, magpapabiling kang dito prisuhan and then pagdadanon kang ato ha, muntin lupa. Can you believe it prison or diin nga mga prisuhan nga ginmamanage itong Bureau of Corrections? Just like the late penal colony, didi ha abuyog. Ngadto ka dadadon until such time nga maging final itong imo liwat itong desisyon itong na korte. So mamay ka lahat ton. Kung umabot itong 1 year, 2 years, 3 years nga bista hining kaso, kaya maiha hining bista din niya Pilipinas. Darahin in daamo nga katungod nga ginhatag o pribilihiyo nga dahil itong mga ginaakusaran hin anuman nga krimen. And mahitungod hining ang pinaro. Postpone itong hearing hin ano-ano lang ang mga rason. Nag-iiha itong kaso. So kung di katugutan nga magagpiyansa or waray kay piyaransa, kung duha katuig, tulo katuig ito nga pagdidesisyonan nga imo kaso, tulo katuig kaliwat nga adto payatas at Quezon City. Dito ha Quezon City Jail, mga kakipay.
1: Foro de los Pueblos.
0: Mamay ka lang ito. At na okoy, hanaka di ka pagawas, nakato ka Forbes Park, yung mga bodyguard ka, may driver ka, daggon yung mga sarakyan. Bisan nga in nga lugar din ha kalibutan na Pilipinas, nakakagbiyahe ka. Katapos yan na adto ka na hasulod niton prisuhan. Bis pati mga sir nga may electric pan dito or komportable. Hain ba't komportable nga lugar nga adto ka prisuhan, mga kakipan?
1: Foro de los Pueblos.
0: Tapos curtailed niton imo freedom, ito imo liberty. Di ka makalakat bis nga in adto ka na hasulod. Bis daw itong prisuhan parehas dito Norway or diin nga mga naso dito Europe nga labot lang ang nasunod hira itong patakaran itong United Nations para pagtratar itong mga priso. Bis pa ito dito may air conditioning unit, may heater, may kung ano-ano nga panginahanglan. Komportable ka. But the fact nga confined ka lahin o sa nga lugar, makuri itong gihapon hapang marubuot, mga kakipay.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sanglit, maniniguro ko itong kampo ni Speaker Martin Romualdez nga makumbinser nira itong mga justices itong Sandigan Bayan. Okay? Gagamiton ko nira at nga tanan. Nga may adahira, makwarta iton, ma-connection, ma-influensya para maigawas taanay hiya while pending ini nga iya kaso nga plunder, mga kagipay.
1: Foro de los Pueblos.
0: So God, ito ka importante ini nga hearing, okay? Hiton na iya petition para hiya mga kakipay makagpiyansa.
1: Foro de los Pueblos.
0: Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 7:17 na. Bakante na hi Judge Argillas, paghihimayo nato niyan, ha? And then mga issues nga nagdadabihan na pagkatapos na han presentation of evidence, han prosecution hining impeachment trial kontra kan Vice President Sara Duterte, and kahumanin ni what's next. Ano't mas sunod mga kakipay pagino? Excited goodie Attorney Lorna Capunan mga kakipay biton panel of private prosecutors ha. Nga mag-presenter na itong mga ebidensya itong defense, labi na kuni sa salang witness stand mga kakipay itong aton akusado nga Vice President. Excited hiya nga nagbo-voluntaryo nga hiya't mag-cross examination. Ito na aton Vice President mga kakipay. Pati ako, Attorney Lorna Capunan, excited gihapon kung ano good itong baga ididiga itong defense panel hining impeachment trial kontra itong aton Vice President. Ay, may naghihapon kita, Chik, kaya nang adlaw nga ginahatag aton ni K5 ba Kevin Susana sa iyo pa. Yan ang kagahon mga K5. Jowa ni Joshua Garcia, nagseselos kan Julia Barreto nga ex-girlfriend ni Joshua. Ha! Adi ko nun mga macho, mga bruskot, mga boses, pero mga chismosa! Engagement ni Raiko nga 1 million bundok, is scripted ba? Aw, ditarayo ka K-Pep Kevin nga scripted. Kay mga artista ko din eh, hiara inihin pa mag-arte nga may naging tatamdan mga kakipay. Anong ira baga mga future hiniya ng engaged nera in terms in mga project ha telebisyon nga ha pelikula mga kakipay. Kay ining mga nananabuha era in publicity ini. Bis nga nito na diri maupay nga mga balita. Hinin aton mga artista, ginko-considera gihapon ito nga publicity. Good or bad? Nga mga notisya, hiton aton mga artista, ha pelikula, they are considered as publicity lagi hapon. Gini-restoryahan ka, maupay man ang natabo or diri, gini-restoryahan ka. So pag-restoryahan ka nga ni, adakay... Nagiging aware itong tao ha iyo. Or kumbaga mga tikalaos na kamo, pwede ma-revive itong iyo mga career. Foro de los Pueblos. Oo, labi na yan hininga era itong social media. Para itong mga millennials and Generation Z, nga wari na mahiabot, hinikanda 1 million bundok. Ngan kan Aiko Melendez. Hindi itong balikan ang mga nakaraan nira mga K5 gamit itong social media. Aw, amo nga inhirahad to nga mga panahon. Ha? Okay, mga K5. And ano pa ba ito no sa cheese is in eh. Nga haw mga K5 kay double whammy ko din eh. Kay artista ng prominente nga politiko na dadabihin eh. Nagbulag na ba? Hira Senator Chis Escudero ngan hi heart evangelista. Darang tinatawag nga cryptic post ni heart evangelista. Mababaro kita hininiyan mga kakipad. Kabis nga, ininbaga ordinaryo lang ang mga tao. Nagkakaburublag gihapon pag-abutin in panahon. Labi na kumbaga diri nagkakaasya mga kakipad. Has lagi hapon nito mga sugad hining mga prominente nga mga personalidad. Nga kumbaga may daman ano rason nga baga pagkakabublagan. Hining mga sugad hining mga prominente nga mga personalidad. Politiko, for example. In the case of Chis Escudero, ha? Okay? And the heart evangelista. Ano ba't baga mga common nga mga issues nga nagiging hinungdan hinin pagkaburublag hinin mga prominente nga mga personalidad? Is it money? Is it love? Respect? Ano't baga mga issues nga common para aton nga tanan dara hinin pagkaburublag hinin mga magjuruwa mga kagalitan? Diri, ni ka-ordinaryo nga juwa lahir magjuwa kay mag-asawa gudin ni pinakastlan gudin ni Chis Escudero. hi-heart evangelista. Iton ira ba ka busy, iton ira tagsatag sa nga mga career, posible bang hinungdan hini nga wari na nira panahon para hinintag sa tag sa mga kakipayab, kaya para akong dako nga balor itong panahon ngayon may gahatag, okay? Nga dahit in partner, jowa, or whatever. Yes, importante iton. Oo, it, may dahil gayon nga para ha iyong duha. Okay? Ugaring lagi nagkakaiba-iba inin mga kinaihan ng mga tao, mga kakipayab. So, mababaro kita niyan, hininga Cheese Escudero, Heart Evangelista, Chika, Partit Kabutangan, hidon ira pamag-asawa. Ay, naku mga kakipayab, sana kita kumadda, hidon naton na Chika la, yan ang aga, uy, kumusta anay? Ito na ito mga namamati, hining atong programa, namamagkita, hining atong na programa mga kakipayab, yan ang adlaw, uy, Hey, Chris Estoyan Natividad. Good morning, Sir Edward. Have a blessed morning. Thank you, Hey, Pas Castroverde. Hey, Roger Fami. Good morning, Kakipab Edward. Watching from Barangay 92, Apitong. Shout out nga da Barangay 43B. Quarry kan Chloe Faith, Timothy ngan Charles. Okay, Ibilia Capido, si Segfred Bello, hi Jeffrey Bansuela, September Code. Uy, belated happy birthday na tsangkay Francis Astilia. Eh magka-birthday, magka-usa kami hinihin na ano ka pa yun, bulan hinihin Oktubre. Yan. Good morning, Sir Edward. Nga tanan nga mga naka-K5. Have a blessed day ahead, everyone. Ka-K5 Edward, unta matagan ako ni Yohin Radyo. Ayla, September Code. Hain ka ba na, Okoy? Ha? Oo. Hain ka ba na, Okoy? Din hitakloban. Papahibaroon ka namon kung baga available niya itong Amon Radyo. Ha? O, ining Amon Radyo, diri ini salawahan. Okay, diri ini namamangka sa dalawang ilog. Diri ini hiya inin natuod hinin tinatawag nga open relationship. Nga pwede ha iba, bisan may dana. Makuri ano isipon ano, pwede gihapon ha iba, bisan may dana. Ining aton radyo, diri ini salawahan, diri ini namamangka, ha, dalawang ilog, diri ini hiya into open relationship. Hey, uy, Ray Costello, betrayal of lovers, trust Sir Edward Rason, hit pagbublag. Oh, betrayal of lovers, trust Sir. Oo. Rason, hinin, pagkakaburublag. Ay, ngayon, sige, oras sa Bugos nga Pilipinas, mga kakipay! At natin oras, alas 7.25 na, babalikan natin ang ating programa, Foro de los Pueblos, the People's Forum. Kamalang pipira ng mga pahimaro.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So para DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX Products na!
5: Hitungod kay ang tinuod nga krikuhan amon himso nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ta Kloman Brands. Tigkam yan mga petsa. October 12 to 15, alas 8 at agad, tugtong alas 4, e medya itong kulup. Igakabon niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brand. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad han Tacloban.
6: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin ng iyong biling? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, haranila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
7: E3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
9: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupit ang akong lawas. Maupit akong katurong amo itong maganta akong lawas. Kung pwede, probar iluat niyo itong nga product nga D3 Bio.
10: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
11: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Ato na kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix!
12: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
13: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ukgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
11: Extend Food Superman for Man.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Klinika Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
15: Klinika Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
1: Puro de los Pueblos!
0: Oras mga kagipay pala 7:31 na balik at haning ato na programa Foro de los Pueblos, the People's Forum at tunga oras! Egin pa dangat ayan 5-7 Emporium ang tindahan nga baton han mga mahal nga papliton ay na mga branches sa Katarman, ha Borongan, ha Ormoc City. Ngan syempre itong era main branch mga KK5 dinhi Hatakloban. Yan! Ngan oras nga egin na padangat gihapon ha iyo, oy may mag-aabre nga bagong nagbabaligya hinin mga air conditioning unit, ha? Oo, nga usahit ng pinakamaupay nga teknolohiya ng tikang ha Japan. Okay, itawag hini nga tindahan Odonia. Odonia. Yan, magkakaada ni Ryan Branch din hita Kloban. And mag-aabri na mga ka-K5, may experiensyahan niyo in Japan quality products and services Haodonia Tacloban brands. Ikanghin mga brand new nga mga aircon units, maintenance, home improvement, renovation, electrical, plumbing and solar services. Pwede niyo ini ma-avail nga mga serbisyo Haodonia Tacloban brands. Free delivery na, free installation pa. So, bantayan ira pag-abri mga ka-K5, ha? And mag-aabri na hira, ha, third floor, hiton Robinson's North, Tacloban, Haabukay. Or para hiton iyo kasayuran, pwede ka mo tumawag, 0956-778-3452. Okay, 0956-778-3452. Odonia, your partner for cool comfort every day.
17: Puro de los Pueblos.
0: Oras alas 7:33 na nga di kita ito natong Chica La Portion with ka K5 Kevin Susana. Masasayod kita, matutugib kita mga ka K5 kung ano go dito na katukiban na hininistoryahon na parte itong Cheese Escudero ngan heart evangelistang relasyon. Pagkita't iba mga ideal ngan perfect, there's no such thing as perfect relationship actually. Kay inin pag-aasawa mga ka-K-pop, dako ito na challenge, okay? Nga da tub-tub ito na pamagduasa. Amo ito nga dinahe itong mga pag-ampo itong kinakasal hapadi. Kaya ako naiha ko nga naging sakristan mga kakipad. And then, may dahi itong bagagin re-recite nga prayer. Ha? Dinahe itong aras. Oo. Common ba itong aras? Inin pagbaliw ay bahinin ko ang ba? Inin pag... pag-sulotin in sing-sing, paghatag hiton aras ba? Inin panigamnan, inin hiagi, nga imo igahatag mga kakipad. Nga deton imo misis, okay? May deton kinre-recite mga kakipad nga pag-ampo hiton bag-o nga kinasal. Hapit ko ini na memorize. Pwede nga ni kanto mga kakipay magmisa. Pero katuig ako naging sakristan. Pero liwat kita katuig nga ready na ba kakipay Kevin? Pero kita katuig liwat mga kakipay nga naging miyembro in choir. Ha? Sanglit ginre-recites ini, ginre-recites? Ginre-recite ini ha mga. Inin, katuligo nga pamagkasal. Grant us, O Lord, to be one heart and one soul from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do us part. Yan. Tub-tub hit iyo pa magduasa, mga kakitan.
18: Nga ang mga macho, nga ang mga machika, ang mga lagaon, pero guwapohon. Pogi na, yummy pa. Waray may makontra ha, kay Chica La!
0: Good morning, Kakay5 Kevin!
19: Good morning, mga Kakay5! Kumusta kita nga tanan? Martes na?
0: Oh, amo na, Martes na. Kahuman hinin Martes, Miyerkules, kakipag. Doon na lang kaadlaw, masildo na liwat ito ng mga trabaho. Nga nito may mga kubrahon pa.
19: Oo. Pizza 15 at Huibis.
0: Pizza 15 at Huibis. Di naman yan, matatapos na liwat din Oktubre, kakipag Kevin. Magkakalag-kalag na liwat.
19: Oo. Mga empleyado, mga karawat na din at ira PBB.
0: No, yeah, yeah. On or before November 15. On or before November 15, ginre-release itong 14th month pay na ini. Sanglit, sa'yo pang ginre-release, pagkaka ni Simri, ginirestoryahan na liwat, may da pa ba mga idudugang ginahami ginhatag haton?
19: May da pa. Christmas bonus.
0: May Christmas bonus
19: pa. May da yan ang due for release yan ng October, performance-based bonus.
0: Pati aton waray mga performance, upon natatagan ang bonus.
19: Upon dito. Ginasarabutan na litin tit unit tit opisina para umangat it grado. O ikaw hataas it rating hit adto, kay mapupull down kita kung kabubit rating it adto empleyado.
0: Purbida nga hawa ng kakipab, Kevin. So yan ang October may PBB. Performance-based bonus. Pagka November, on 13 or... 14 month na ito. Kami 13 month pwede na ito na on or before May 15.
19: 13 month.
0: 13 month ito?
19: 13 month. Waray 14 month.
0: May
19: ibalit bonus, may cash gift.
0: Hindi no, ang karan Mayo. Kaya may dito one...
19: Mid-year bonus.
0: Mid-year bonus.
19: Bonus itawag.
0: Mid-year bonus. Pero kung ikitaon mo din at pag-ihap itong 12 ka bulan. Oo. And in mid-year, nagiging 13 yan, ka-13 yan. Itong pag-aabot itong ika-November 15, andam na't mga manurukot hinihan, November 15, i-release liwat in 13th month pay or 14th month pay, hit mga empleyado at gobyerno equivalent to 1 month salary. Tapos yan ng October, may na pa ngayon performance-based bonus.
19: PBB.
0: And may 5,000 nga cash gift.
19: May na pa.
0: Okay, may empleyado gobyerno. Kaman ito nga cash gift, may na pa ba? At mga...
19: Itiba ito.
0: Happy that New Year?
19: Maitibang kuan, mga agency. Depende, labi na kung earning agency.
0: Okay.
19: Mga GFIs, may na pa.
0: O may mga sobra. May mga sobrang budget. Ang tinatawag nga PS to PS. May da pa ito baga another na kung mag-incentive baga kung ano lang ng mga ngaran-ngaran para ma-justify pag-release it kwarta ng gobyerno.
19: So,
0: Kita K-5, ano dalat baga horolato naton ka K-5 Kevin?
19: Ay, kung ano tihatag, karawat.
0: Amo na. Sige.
19: Bama ni 13 month, ada mo ito na balaod. So, regular ito nga ihinahatag hit private companies liwat. Kung may da pa pasobra, pagi o upay.
0: May dito pero may pasobra din, K-5.
19: Ka-K-5, Jingo Estrada, may pasobra.
0: Ano ini nga bago naliwat niya nga? Duhat niya plunder case?
19: Ginsuspender. Naliwat. In 90 days.
0: Ngayon?
19: Ang unang suspension na iyahan June, kanan second division ng Sandigan Bayan.
0: Ano nga kaso ang plunder?
19: Ang kakulop, fifth division ng Sandigan Bayan. Another 90 days suspension kan Jingoy.
0: Okay. Ano nung kaso? Kanan
19: malversation lagi hapon pero iba lang ang projects.
0: Badaw. Kay Nasering Didi yan na inin pa di ombudsman na Crispin Rimulya. Nga may na 39 nga mga kinasuhan, may kalabutan han pagtaga flood control project controversy. Ha? Oo, dapat mabalita liwat ini. Kaya nasa ringit ibang awari ko na natabuhan mga investigasyon.
19: May da.
0: Hand flood control project.
19: May da agad. Siyempre, di rin malito niya nung beritsopan nga ngasuhan.
0: Amo na.
19: Magkakamayada man ito ng case build up.
0: Tama. 39 ni. Nga cases in connection with the flood control scandal. Nasa ring hipadi ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rimulya.
19: Tinood ito nga 39 na era ng kasuhan. Nga, siyempre, itong ibang tao na sa ring awaray pa. Ay karuyag man nirang himarkos itong kasuhan. Amo ito, nga na sa ring awaray pa. Tub-tub nga din nakakasuhan it presidente. Mga sa ring ito, waray pa, waray naging kasuhan. Pero kamatuoran, may na naging
0: damo,
19: kasuhan.
0: Kayo, hindi niya. 39 nga flood control cases. 35 gin-file sa Sandigan Bayan and upat regional trial courts. Now, mapakyan na siguro at mga namamati. Kaya ano nga may na Sandigan Bayan man nga pinangangasuhan dito sa Sandigan Bayan, kaya ano nga may na mga regional trial court la. Sugadhin eh. It official at gobyerno nga nidadabi kung harutaas it imo salary grade. Okay? Aadto ka sa Sandigan Bayan, mayor, governor, congressman, mga director. Kung harububot imo salary grade na involved kayong graft cases, didigin pa file ha mga regional trial court.
19: So, amoy biling manggo dit iba nga. Kay ano nga hibungbong, diri niya apit yung kakasuhan. Kay presidente pa.
0: Hulat
19: pwede kasuhan, kay nalingkod.
0: May da kita constitutional provision nga nasiring, ngayon nga tanan nga mga presidente, nga nalingkod, okay? Meaning incumbent hiya, ha? Dirihiya pwede kasuhan labot lahit impeachment. It impeachment dirihiya mapripriso,
20: matatanggal.
0: Matatanggal hiya except for impeachment, ka impeachable official iton presidente.
20: Pares man ito nalingkod hitatay Diggs. Mayda formally. Mayda ano to nga mga lifter. Mayda kanan EJK. Pare daw kakasuhi. Kay nalingkod pa man ka presidente. Pag una daw kamo mga di ka muna nanuna-una na hin maupay.
0: Kayo ho, didahin nga 39 nga mga kasong again fight. You know, importante nga may baruan niyo ini kay dako ini nga iskandalo hin nga pagtaga flood control project na idabindag ko nga mga personalidad. Okay. Didahin nga 52 nga mga individuals nga ging kasuhan. Okay? Hin nga 39 nga kaso. Nag-uupod naglalakip ini kan former speaker and late first district representative Martin Romualdez, Senator Jingo Estrada, resigned ako Bicol Partilis Elizalde ko. Ngan iba pa nga mga pinangasuhan ni ra nga diri ito dayon nga magkakapripriso kay gaagi pa ito hiton proseso.
20: Magbibistahon pa ito.
0: Agi Ginoo nga K5 Kevin.
20: Makuri gad pagluwas ito nga termino. Kay masarin nga nakaka-insulto kita, nakaka-minus. Pero usahay makakasir labi na kon nagpaka-eskwela man hin maupay. Tapos selective it era pangaren hostisya. Diri maupay. Adtohan kan Tatay Diggs, damo-damoan an ang igkaso ha iya. Waray nagkaso kay nalingkod ka presidente. Yan ha, damulit naruroyag nga
0: kasuhan
20: ni Bongbong. Takay nalingkod pa, pamiling ka mo yung ebidensya.
0: Andaman niyo
20: madaan. Andaman niyo para paglusa na Malacanang.
0: Hulyo 1 mismo. Kay itong term at presidente natin, Bongbong Marcos, matatapos itong June 30. Okay? Didahit na hingo ito, June 30. Kay malingkod liwat ito didahit bago nga presidente, June 30. Pagka July 1, andaman niyo nga daan itong iyo ikakaso kan Bongbong Marcos.
20: Sampahin na diretso nga, palakpak pa ako.
0: Oo, kay dirito po hindi nga in the exercise itong power itong presidency. Kung baka nagpanunubra hiya, either may gimbuhat niya nga sobra or waray niya buhata, pwede na hiya kasuhan paglusa niya pwesto because waray na niya immunity from suit.
20: Masaring naman ito niya na nga, mungayan nga kinahanglan nga ira lagi hapon tawo it malingkod para maprotehiran hi Bongbong. Parehas man ito dito sa City Hall Hadabaw. Dere daw nagliliwan ano Duterte kay para maprotehiran ang tatay, ang anak, ang bugto.
0: Kay kung may nitong iba nga magpakalingkod dito kay pagkakalkalo nito itong ira mga transaksyon.
20: So waray ipinagkaibahit nga yung unit team.
0: Opo, nga pinangasuhan, ha? Hini nga pagtaga flood control project, ano manli? Senator Bong Revilla, anay Public Works Secretary Manuel Bunuan. Duha pa nga mga magbabalaon naging kasuhan na ini. Hira Representative Hatarlac Bong Rivera ngan Uswag Ilonggo Representative James Jojo. Jojo, alaka Jojo. Jojo Ang.
20: Jojo Ang, oo.
0: May da 33 nga mga empleyado itong Department of Public Works and Highways. Walo nga mga contractors ngan pira nga mga private individuals iginupod gihapon hini nga mga kaso. It iba ongoing pet case build up. Makuri man to padagmiton na naton katapos madidismiss la. Kay half baked.
20: Nagtitin na mga
0: malasado.
20: Oo kuno. Amo kuno itong rason kon kay ano nga ginfailan hi impeachment hi VP Sara kay gusto matanggal lagi ngani kay ituyot impeachment pagtanggal. Na lang kamang katingan kamang kabi di ko nalaluluwason. Parehas man adtohan pagsampa ni JMA in impeachment kan irap. Ano man ang tuyo pagmala tanggal apwisto. Ginsampaan hi Chief Justice Corona ni Pinoy hin impeachment. Panahon ni Pinoy, antuyo ni Pinoy
0: pagmanatanggal
20: kan corona.
0: Kamara hiya makontento or may disgusto ni ang desisyon ng Korte Suprema. Parten panagiyahan han Hacienda,
20: Luisita.
0: Once
20: again, once again impeach ka, ito pagmanatanggal.
0: And waray pa in presidente in the history at politika nga waray niya gamitan iya gahom para destrong karon iton iya mga pangontra. Ang panahon nga ni Marcos ang deklarasyon ng martial law, ha? Ginsadhan niya, ginpadlak niya ang kongreso.
20: Oh.
0: Ginpasaran niya ang mga media
20: outlet. Pinansequester ang din niya kaalyado ng mga negosyo.
0: Negosyo, pinanguhan niya.
20: Ipinanhatagan niya batos.
0: Oh, pinamriso niya ang iya mga pangontra.
20: Mm.
0: Oo, pero pagka ni Pimentel, Ninoy Aquino.
20: Ninoy Aquino. Oh, ang panahon ni Marcos.
0: Oh, panahon. Ginggam, daw niya, gipan niya puder.
20: Oo.
0: Oh. Oo. Oh. Hampaglingkod liwat ni Kuri, wari balad gamitan niya puder.
20: Ginamit gihapon.
0: Pira nga mga kudita ang ginagin ni Kuri Aquino.
20: Hmm.
0: Pira ka bulan pala nga ni paglingkod niya ka presidente under the revolutionary government.
20: Ipukudita na ni Unasan nga ni Enrile.
0: Oo. Oh.
20: Kay napakiyas man ni Enrile, kay karoyag man ngayon magpresidente.
0: Oh. Amula ito ang mga major player ng EDSA, nga waray magpresidente.
20: Hmm.
0: He Enrile na. Kay Ramos, nagpresidente. Hi Kuri, nagpresidente. Hi Enrile Lanwaray, magpresidente. Paglingkod ni Irap, amo gihapon. Iya gihapon, binirahan na niya mga panguntra ka kipip-kipin.
20: Takay, kayo na kanang ni JM, iginwaisan lahi.
0: Iginwaisan niya. Gin-impeach liwat niya. Amo gadla ito. Dapat paminsaron nato hinin maupay. It politika hininga magpatalsikan Sara. Aada na ito.
20: Mm.
0: Waray hiton question. 100% question. May basihan ba?
20: Mm.
0: May da ba mga ebidensya? Mm. Para hiya ag-impeach. Oh, amo iton bida. It politika given na ito niya. 100%.
20: Oh, lugar ang pagsiring ni Sara kan Bungbunga. Mag-resign ka na.
0: Oh.
20: Waray hadto politika.
0: Oh.
20: Politika niya. 100%.
0: It pagsiring nga, waray na pulos ini nga presidente.
20: Oh.
0: Waray direksyon ini nga aton gobyerno yan na.
20: Oh.
0: Okay. Diri ba ito politika?
20: Politika. 100%. Aginala.
0: Politika iton nga tanan. It problema lah ito kun may dabasihan ka kipin-kipin.
20: Oh.
0: May ebidensya. Okay, masaring ka mo. Kaya ano nga'y Sara la? Kay hiya la ang ginkasuhan. Kung kakasuhan at iba nga may mga confidential fund, may ebidensya, for example, ang ginmalgastar nirang kwarta, Kakasuhan ito. Kaya nung kung naging single o vice president Sara Duterte.
20: Kaya among kontra.
0: Kaya among ang ginkasuhan. Kung may nagamong mga ebidensya, parte ninimo ang hining administrasyon. Tero ka niyo kahit presidente Bongbong Marcos, di pa pwede kasuhan niya na. Kaya may niya immunity from suit. Oh.
20: Okay, salit, kung kita, kay warah ito magpe-perfecto nga presidente.
0: Waray.
20: Pero may daturuto-hay. Mm-hmm. Di rin naman lang mape-perfecto.
0: Han panahon ni Digong, si ABCBN, nagkikontra iya.
20: Kikontra, ginpasara.
0: Pasara. Di ba?
20: Nasering nga, ayaw ko sa mga oligark.
0: Oh.
20: Pero niya mga oligark, irabilyar.
0: Oo, oh, kita ka ito.
20: Irarason.
0: Oo, oh, nagpaka-corner handag ko nga.
20: Kontrata.
0: Bisan la inin panahon, inay Leandro Libiste.
20: Ito.
0: Haya man to panahon na gintagan hininga damo nga kontrata. Pag supplying kuryente gamit inin solar energy. Nga waray makatuman, Leandro Libiste. Amo ito nga iya ginkasuhan niya na. Oh, ang mga bilyar na corner nera ang sobra 70 nga partnership han mga local water district habugos nga Pilipinas. Panahon ni Digong. Kaya amo na ito, titirahon mo't kontra nga papaurahon mo't yung mga kaalyado.
20: Aliado.
0: Because it's all about survival. Bisan ang modern democracy, natabugi hapon ito.
20: Mm.
0: Oh, kasi pakita nga developing country.
20: Ini nga magtandem han unity mo sa litirit na nababaroan nga pagkabuhi. Politika.
0: Waray
20: nga iba.
0: Oh. Jesus, ginoo ka Kipab Kevin na natong oras.
20: Kasiya, hindi na kita.
0: Alas 7:51 na ka Kipab Kevin.
20: Ala.
0: Siyahan nga chika.
20: Siyahan nga pagbasa.
0: Siyahan nga pagbasa.
20: Basa. Okay, sigit promotion yan na itong pelikula ni Rakuan.
0: Nino?
20: May Manira reunion movie.
0: Okay.
20: Si Joshua Garcia, ngan hi Julia Barreto okay. An mag-ex.
0: Okay.
20: Okay. Ano ba ang title hini nga era pelikula?
0: Mm-mm.
20: Buod ako kay very touchy hi Joshua Garcia.
0: Anong touchy?
20: Kuan, makaputon. Mahiramon. Touch by touch. Okay. May dit mga kalakinan kasi.
0: Mm.
20: May dahito magsarang kaila nga may dat talaga kalakinan nga madali-dali lanira pagkakapot-habot kon, pagkakabot-habong kon, pagkakapot-hawak, pagahangkop hiton mga barkada nga babae.
0: Mm-mm.
20: May dahito.
0: May babae liwat, nga tatsi liwat.
20: May daliwat. Ano-ano? Tatsi.
0: Anay, Chris Stoyan na Tibidad. Good morning, Sir Edward. Nabasa ko na yun kanina.

0: Con
1: Ogni duca che pipe che ako
0: emo
1: pero
0: ikaw
1: ikaw diri
0: diri
1: akon. Ogni
0: akon.
1: duca among at meaning hininga
0: Oh,
1: always yours,
0: yours
1: never mine.
0: perme ako imo pero ikaw waray good magin akon.
1: Ogni duca
0: oh.
1: pero ik anay ha oh, tronta.
0: Pero pwede yun eh.
1: Ha?
0: Always yours, never mind.
1: Amo na lang sinisiring. Always yours. Permi, permi imo. Permi ako.
0: Imo.
1: Imo.
0: Oh.
1: Pero ikaw,
0: diri nagigin ako.
1: Diri nagigin ako. Oh. Agi daw, kakipaib Kevin. Agi, Erwin Apurillo, good morning. Hey, you did a kakipaib Edward at Dunihan, New York.
0: Mm.
1: Hi, Elmer Pitilla, vlog, mga idol, kami nga mga DDS, waray na kami mga hunahuna, kahit ang utok, mga magkalakala na.
0: Ikaw, God, kakipaib Elmer
1: Pitilla. Mga idol kami nga mga DDS, warin na kami kuno mga hunahuna kahit ang utok mga magkalakala na. Forbida ka balina. Okay, sorry.
0: Hindi mo naman gintinoyaw ka K5 Elmer.
1: Gintinoyaw mo naman ini. Pati kami ni manadarahigan naman itong mga DDS.
0: Hindi, balik kita nga, balik. Balik kita.
1: Okay.
0: Oh, kay tungod hini nga very sweet hira ko, anit era promotion.
1: Always yours, never
0: ko.
1: Mine.
0: Takay ni Josuet era promotion, grabe nga nahangkop kan Julia.
1: O oh, ngayon.
0: Oh, very tatsi. Salit, nang kagawa siya ng mga kuwan, ang mga eristorya, nga nagbulag na hi Joshua, nga nan iya jowa, nga hi Emeline Viger ba?
1: Amito, amito.
0: Oh.
1: Ogido, makuri. Ogido, kakipib-kibin.
0: Kwanliw.
1: Ogido, materialis, kwerpes. Ini nga nagpapasira kiya.
0: Oo, oh. Oh, ito naman. Nag-iiligat-igat.
1: Maingat-ingatan oh, kakipin. Naudad-udad.
0: Oo, oh, naudad-udad.
1: Tawag hini naudad-udad. Amo ini iya?
0: Amo ini. Amo ini Jul... Ay, kuan. Hi Emeline. Hi Emeline Viger or Viger.
1: Pumbida. Mm. Di ya dapat, di ya dapat maging insecure. Hini nga yung tsura kakipin-kipin.
0: Oo, oh. Kay kun ako
1: kita kay to nga era picture for bida
0: oh daw kita kay K5 rin natutulala oh kita
1: agi daw nga mga MM ka K5 Kevin
0: oh
1: mm.
0: Sering ni kuan sering ni hinuin ni Joshua
1: ah
0: professionalism ngan commitment
1: mm.
0: It's a great with pagbalanse trabaho ngan relasyon
1: okay
0: syempre kun ada kuno kami nagpro-promote pelikula akon leading lady, ako it leading man, alang man maapartar ako.
1: Okay.
0: Siyempre, wala, masapit ka na ako, magkakapot-kapot, kay promotion.
1: Promotion eh. Man lain
0: eh. Oo, promotion. Mm. Ang passion ko kuno, it pag-artista.
1: Ito.
0: I'm in a relationship right now, non-showbiz. Ginagawa ko lang 100% sa work ko. Tama, liwat. Makuri man kuno ako nga, mag-love team ka mo, tapos diri kami magsasapit.
1: Ito ka, K-5 Kevin.
0: Oh, pero makuri, makuri ni liwat amo it nakakakuri hiton, trabaho hiton artista.
1: Mm.
0: Makadamo naton inikuan, pag-isgutin na din hi.
1: Oo.
0: Nga, non-showbiz it imo girlfriend or boyfriend, tapos showbiz guy ka,
1: mm.
0: Tapos ito eksena, may mga intimate, tapos mag-pro-promote ka mo dito at stage, may niyo mga show, may niyo mga TV,
1: baga pa-sweet ka mo, pa-sweet.
0: Oo, mag-hangkupay ka mo, gidaw.
1: Mm.
0: Bisan nga anit magkasi showbiz nga may relasyon, nag-uubahin.
1: Kumbaga ikaw, for example,
0: oh.
1: Nakasawa kahin na showbiz artista.
0: Oh.
1: May, tapos may mga scene wherein may mga kissing scene
0: oh.
1: Or may dagod bed scene.
0: Oh.
1: Ano nga klase kahin baga?
0: Diri na ako.
1: Diri ka?
0: Diri na ako. Oh. Diri ako.
1: Ayan.
0: Oh, salit bisan pagpagunhan ni Maris Racal, diri ako.
1: Kay nadiri ka, kakipip Kevin, nga may magkakapot.
0: Oo.
1: Oh, siyempre naman.
0: Ah, mabalita. Oh.
1: Ako, ikaw.
0: Oo. Oh.
1: Masugad dito ba?
0: Oo. Oh. Oh. I'm yours. Never mind. kita ay kahito.
1: Ini, hirangan ni Julia Barreto.
0: Oo, oh, hirangan ni Julia. Nagpo-promote ito. Adin ko, one stage.
1: Okay daw. Adi pagod na harukitli o kakipip Kevin.
0: Naharukitli o naharukit ilarumit talinga. Pero kahit mag-jejeli.

0: di bilin?
1: Dagi no.
0: Badaw. Makmakoritun nga mga kaagi.
1: Pero maano ka naman lahin eh.
0: Maano naman
1: tapos ito yung minipin pag-justify. Nga ito yung uya, malalaki babae, ayaw ka baraka. Kapartila ito, hit promotion.
0: Oh, trabaho lang, walang personalan.
1: Nga dapat, sweet kami.
0: Oo, trabaho lang, walang personalan. Ano to natong sunod?
1: Aw!
0: Okay. Sige. Hadi kita, hadi. Okay, kuan, alas otso na, maalas otso.
1: Anay, anaton oras, mga kakipaib. Alas 7:59 na kakipaib, Kevin.
0: Dahil nga dayantahan, kuan, makakanoad to, di pala maihaan engagement ni Rakuan, ni Ra...
1: Juan Migbundok. Nga ni Aiko Melendez.
0: Ba, ginbirahan hira.
1: Ngayon?
0: Oo. Ginbirahan hira mga netizens.
1: Pero ako, daanak na si Ring, ini, scripted ini. May plano ito.
0: No? Oo.
1: Ika-capitalize ni Ra, ito ni Ra, pagiging damot ni Ra followers. Nga magpapa-enhance pa ito ni Ra popularity and matra-translate into business opportunity later. I mean, mga artista ko nini, maaaram hira kung anot kiliti itong mga tao. Ha?
0: Amo, ginbaba si Ra yan actually.
1: Okay.
0: Kay klaro gad ko nung scripted. Harumamay ka kuno inin may lapel, may microphone lapel. Na nga daan.
1: Amo na.
0: An era mga kwilyo.
1: Dapat diri ra nagamit ang microphone. An kwan la an microphone lang daan, han cellphone nga ra gagamiton.
0: Oh my god, microphone nga adit ilarum hit kuan bado digin papakita. Klaro ko nga scripted.
1: Kundi nga ni an microphone la han ira cellphone.
0: Tapos didahan kuan may nagpakakuha nga netizens an diri pa edited nga video. Nga may pa dito mga pamulong hi Juan Mig nga may anira cameraman yagin susugo. Doon ka. Diyan ka para makita.
1: Kay iton nga mga kuha, diri ito tinatawag nga mga stolen shots. Okay?
0: Right.
1: Ito, for example, ito dida. Diri ito kay baga candid ba?
0: Nga
1: moment wherein nakuhaan ka mohin picture, kundi ito in tinuyogod. Okay?
0: Kung maamo ko no itong scripted.
1: So, ito, itong era picture yan. For example, masering ka ba nga candid na ito niya? Nga, diri good masing, anay, posing kita ha. Ipakita aton tudlo, ipakita tunay mo kamot, Aiko Melendez, nga aada itong imo sing-sing. Ito na yung engagement ring.
0: Kung sugan ko, no, kung maamo ito nga scripted,
1: Dere
0: 100% nga tika kang kasing-kasing ang ira mga emosyon hanto nga panahon.
1: Okay.
0: Kay maaram naman ang matatabo, dere baan, ano tawag ito, spontaneous.
1: Okay.
0: Nga tikang good hay mo kaburuton ng kasing-kasing ang imo mga aksyon. Pero kay mga hiara naman, ini kay pirinin ka anyos ka nag mga artista.
1: Pero para ako, kagipip-gipip, kumbinsido ako, scripted niya.
0: Scripted. Kumbinsido liwat ako. Pero kay asyamat iriton kinabuhi, harus nga tanan waray, nga tanan scripted, it aton nalahin ni Wish, nga bisan kung scripted ito nga engagement proposal nga acceptance, nga ugupan ni rin irelasyon.
1: Ito.
0: Asyamat ito pinaka-importante, ma-scripted man, ma-dere-scripted, kinahanglan magbulig hirang pagpadigon ito.
1: Ito, kakipaib Kevin.
0: Nandiri na parahan era vlog.
1: Ito, kakipaib Kevin. Anay. Sige! Herodjan, good day sir Ward. Akong sticker kanan K5 maaro ako kung may ada. Mapasyada na lang akong ada diretso. Mapapicture hain mo sir Ward kung pwede.
0: Okay.
1: Thanks and more power. Next item, katunaton oras kakipaib Kevin. Alas 8:02 na.
0: Sige.
1: Ini nga hong istoryahong
0: ano naliwat
1: ano ba ang post ni Madi
0: Heart
1: Evangelista nga pag-aamod yung tikangan oh my goodness
0: ano ito no?
1: Alam kadamot picture ito yung ngayon mo po hindi bandira mo pa ito na yung bandira nga picture
0: kay kung ako liwat ibalik ato nga na kuha nagaang kay kung ako liwat yung cheese escudero,
1: masisina
0: kita
1: kasama mo. Alam, ngayon pagpa-picture yung sugan dito at kabutang. Tapos, worry ka lang respeto ako. Senador ako.
0: Senador ako. Senate
1: President ako.
0: Tapos magpipinuropos ka yung sugan dito. Wow.
1: Alam, ganito kagipan ka.